0: 2003. Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Di na nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
6: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika. Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care

0: Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
4: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
3: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kagihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
5: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
6: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balaya nga butika.
7: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
8: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
8: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
10: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5.
11: News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
13: D3 Bio.

0: 5 Galinhawan Time!
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
0: Hey, I'm Galinhawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mangabot ka.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical for Biotics.
5: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
8: DTX 500.
5: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
9: Ilatong
10: score
9: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
5: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
1: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Syrup. Pinakabago ng neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang
17: ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
19: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinanansang ulot, protect todo. Mabugat pa, gani, daugid.
18: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
19: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
1: NK313 VIP.
19: Protect todo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang

0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal, mahal gidya sa butika.
1: Ay, Marie, naadidto kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balay nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
4: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: sabat mo kung may maghambal sa imo nga.
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, ay, galing nga wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatindo sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito niya sa aton synapse, hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio to ketones nga makita sa D3 Bio after process by our body. Come. So, kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
6: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
5: Correct.
6: Gabugat ang kuan.
5: Gabugat ang gatas.
6: Ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
5: kung,
6: acid. Kung naka D3 Bio.
5: D3 Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
6: Sang D3 Bio. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
7: Kay kung wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
6: Diba ang MCT, muunday na siya source of energy.
5: The of course, sunugor.
6: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. Para anytime ga magamit na yun.
8: Mapus lang sa bata na yun.
7: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi, way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatakes ang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
3: D3 Bio!
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mamakal, sumanguti ka.
6: Ako, ma-D3 Bio ko, kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amoning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang herbal, sir boy.
5: Correct.

0: Parets blan sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti nami gidya bag-o ya.
1: Dito ko naman sa bag-o. D3
2: Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. O weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
9: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
12: Sa DGX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
11: Subong kamusta?
10: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay nag-o ginabatsa.
9: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DDX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
9: DDX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
22: Performance mo bala? Maluya na?
23: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
20: Di pre, musta po lang kagabi pre?
21: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Tigasin!
23: DGX 500!
25: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sa nga hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DGX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
23: DGX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
23: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo.

0: ang neurological disorder. Nagkabulig yung proof. Sang ila pang una-una. Nag-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-onas. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
7: Kay may barato balaya nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
8: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
9: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
8: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy.
11: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
13: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
7: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men! Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitinghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz. Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
4: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.

0: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Juice 7 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa kuna?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
3: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
2: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
3: Yes.
2: So,
3: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
2: Okay.
3: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, pirmi na muna balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Pero may namagin na balik-balik nga, inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
2: Justo ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kung masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
3: Two-thirds sang purine sa lawas ang tawo ang endogenous.
2: Aha. Mini ara sa sulod.
3: Ara sa sulod.
2: No?
3: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
2: Correct, ano?
0: TTX 500!
1: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi mana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stab. Yun sa manyo pag-inom?
1: Multago gabi eh.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Ya, pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
3: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
2: Oh. So minimum wa lang siya galing.
3: Tingala kang iban nga pala kaon gidya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka maitisi kag purisi, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
4: ga
3: produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine,
2: ti amo na da.
3: Gadamo nang uric
2: acid. Palakaon ka tinais ang manok. Kanuha, isaw?
3: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant.
2: Oh.
3: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Aha. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
0: DTX 500!
5: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi, nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kag pag dasig makapag.
2: Ang advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
5: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mo ginulisol, proven and tested.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng

0: Good Health. GTX 500. Masami ka bala nga ugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimta. GTX 500. GTX 500.
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dalmi kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo, gid kata.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinical Daily Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Daily Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Daily Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
12: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum.
13: Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
5: Halin pa sang, nalimtan ko na.
4: Maukita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
5: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
4: Hapos lang ni tandaan.

0: NK313VIP Sang Sinjenta
1: NK313VIP
0: Protect todo sa ulod Mabugat ang ani Wala siyang mga kinatan Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo
1: NK313VIP Protect todo panalo Itanom subong asisyon
2: Protection VIP Para sa ka-NK na VIP
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagro niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas, ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag DTX 500, ang ka-unto kagabi. DTX 500, ang pang-bawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung milang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Colab City. Termila ko ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan.
11: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
0: Tigasi.
12: Tigalapa.
0: Tigasay.
12: Tigaplansa.
0: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod sa gabi, ako ang bossing dahil kasang ako ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to Mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
16: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
15: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
16: Eye Care Gold Capsule,
15: may aras ang lutein,
16: vitamin A,
15: vitamin E,
16: vitamin C,
15: zinc, kag bilberry extract.
16: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
15: mag-inom sang Eye Care Gold.
16: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: D3 Bio!

0: FM. News FM. D3 Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Payo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Makatapos mga butika.
0: D3 Payo.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with PCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Payo. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Nag-indi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason. Kag nagapabagod sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
14: Available now.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago ng Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced

0: Piscina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
2: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
1: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protektodo Panalo. Buena Mano Panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
3: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
5: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: KK5 News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kanang dinamik na gitsa ako nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: Kapano ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
21: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
7: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
21: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa sinya.

0: Ang kakampyon ngayon sa sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: News FM.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Anong kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DGX 500.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
8: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C, muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
18: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
19: Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance.
1: Ben Syrup.
2: Bumakat sa mga butika.
3: I Care Gold.
23: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman niya kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sa binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
26: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
25: Magbakal sa isa ka bag sa NK 313 VIP kag magkuha sa raffle coupon para may chance ka nga magtaog sa motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
14: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis
3: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Tennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
12: Glaucoma, Eye Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Gold Capsule, Cataracts, Eye Gold Capsule. Ang Eye Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Drops. Adlaw-adlaw, Eye Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
17: Halin pa siyang nalimtan ko na.
16: Maukita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bag-o.
17: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
16: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
18: NK313VIP
16: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kilatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
18: NK

0: gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
2: Tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
2: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mytesi or Purecia nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta sa diskusyon si Dr. Ramil Uy.
3: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali, sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang nga superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ACA and selenium. Isis amo na mga antioxidant amo ni duksa mo.
2: Oo, sa una mo na.
3: Magresita mi. Hantag lami ACEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga amo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
2: Grabe no.
3: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
2: Amo na ginahulat mo.
4: The ultimate
3: antioxidant. Dito ko na kasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
5: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: DTX 500.
2: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale doc.
3: Correct Sir JP. Imagine ha, ang taong palakaon more than 2,500 calories a day. She or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
2: Meaning the more kagaling kaon,
3: the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation. The more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
2: So ang
3: pinuli compound Sir JP ang makita sa mga utanon kag prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
2: Wow.
3: Ara na, no?
2: Like cancer.
3: Anti-mutagenic.
2: Hindi mag-mutate ang
3: cells. Inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
2: Grabe, no?
3: Especially kung parisan pagin siya Mytesi. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids.
2: Flavonoids.
3: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang Mytesi or Purecia. Purecia, Sir JP. Sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mytesi?
2: Kung kamatsyag na.
3: Di, may cancer na.
2: Posto,
3: dapat no? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Mytesi. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Mytesi. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makala pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mytesi. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
0: DTX 500.
6: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw una akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
6: DTX 500.
2: Kailan ka bulan kag-inom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Matatags, mangabot ka.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Jer.

0: ako sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Mastag tinlo nga tay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo
11: blood pressure?
9: 180/100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty
14: Palaban mo, Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
15: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking. Ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
9: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
3: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca,
3: kag-flavawaska,
11: mga natural herbs,
3: nga nagahatag sang gana.
11: Extend
3: Supplement for Men.
2: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
4: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juan.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juan.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juan.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga dala
11: lakas ng UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
20: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
22: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX500. DTX500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, efektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Lain naman na iya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Rosan. Bao, akong bana. Sang nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanil, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
18: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Mahal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: KK5 News FM. News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
6: DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Dila nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
10: Mighty C, efektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
18: ikapsula mo.
17: Extend.
18: Extend. Superman for men.
17: Gawa sa maca.
18: Isang herb
17: na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
17: Like flavowaska.
18: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido
18: and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
21: Mapakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis
5: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
25: Tinig ng Reformasyon.
24: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
25: Tinig ng Reformasyon.
24: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
26: Sa tanan ng tagpalmati, isang K5 News FM Philippines, kag mga kakipaib, kamusta pa mong tanan? Subong man sa aton nga mga kapamilya, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta gid ka mga tanan? Sa hagyapon, sa sining at timpo, kabay pang, sa mga tinion nga nagligad, hasta sa subong, yara man kamo sa maayong kahimtangan sa inyong panglawas, kag subong man sa pagtuo. Kay ang pagtuo sa ato na pirmi ginasulit-sulit diri, amugid na ang pinaka-importante sa tanan. Kaya nga man, amo man na ang aton nga guide. Ang Diyos ang aton nga guide sa aton nga kabuhi. Agud nga kabisan sa mga ups and downs sa aton nga mga eksperyensya, kay kada isa sa aton may ara man kita lain-lain nga mga eksperyensya sa aton nga kabuhi, sa aton nga pamilya, kung may mga pamilya na, sa iban pa sa aton mga ubra, basta tanan, kung ara ang Ginoo, hapos gid lang, tawhay gid lang. May mga pagtilaw man nga aton maeksperyensyahan, Pero kabalo kita nga hindi kita pabayaan sa Ginoo. Amo nang kamusta ka matanan? Sige hapon, pasalamatan ta siya sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ginahatag ni Saton. Agud nga sa sina nga mga pagpakamaayo. Kita tanan, malipayon nga biskan sa kaapyak sa mga kabigaduhon sa aton nga kabuhi. Pero kung mayara kita physical, mental, spiritual, financial, kag protection, aton gid pasalamatan ang Dios. Amo na nga sa sining atiyon, sige hapon, kamusta kamo tanan? Kag ang aton pangabay, permi gid kita nakaangot sa Ginoo, kay siya ang aton manugbulig. Siya ang aton manuglipay. Aman, guys. Kung masubuan kita, normal na. Nga may arap mag-inadres aton kabuhi. So kung aton na si nangup sa Ginoo, aton nga ituad saya, dayon buligan kita niya. Pahuyon. Papahuyon kita sa aton nga mga kabudlayan. Sige, samtang hindi pa kita magkanto sa aton, padayon pagtuon sa mga pulong sa Diyos. Preparado na bala ang inyong mga papel kag lapis or ballpen? Kaya kung mahimo, pwede ginisulat ninyo ang aton nga mga pagtuon dire. Kay importante nga may ara ka mo file. Kaya nga sa akong grabe to sa unang ka diehard, sa dito pa kita sa Bacolod, sa Radio Mandera. Pagsugod niya pamati, sang nagkita ay kami, kay hasta nga nagkakilala na ay kami, kilala man ang inyo, si Madam Sully Colado. Minsan na dire. Grabe gina siya. Pakita na siya akon. Ginpakita niya ang duhaman siguro to, kanotbook nga puno sa mga recorded nga mga bersikulo. Ah, grabe ay. Ang ngayo ganita ni ko to siya. Kaya nga man. Siyempre kami nga gatag study, labi na kon na ang amon mga files, wala. Kung kisa, hindi man na matandaan nga na misplace mo, mayo nang may ara ka tani file. Pero nalipatan ko gito pangayo. Sige. Sama na nga mga muyo anay kita, at least kita magparayon sa pagtuon. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos sa mga sinalipong ito, kami ay dumurulog sa inyong banal na nuklukan sa pamamagitan ng inyong pagbugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga naghinig, simpilan po ito kay 5 News FM Philippines. At pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na aming natanggap mula sa inyo. Na physical, mental, spiritual, financial and protection at sa iba pang mga bagay-bagay. At patawarin mo lamang kami sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Karon maguturan ng aton nga tunan is ang katuyuan sa Ginoo nga nagtukod siya simbahan or iglesia. Nga sa aton nga tinuon subong damo og luganay kay ang ilang kumbaga pinagtatanggol ang pangalan ang organisasyon. Pero ang aton nga tun Andre suno sa balaan kasulatan is the characteristics of God's church. Ang kinaugali balas ang iglesia sang Ginoo. Kaya importante na siya tama mo na nga aton siya nga hinahinayon aton siya lantahon kay diri aton nga mabalaan kung ano gid ang ginkinahalan sa Ginoo. Ang iya tinutuyo nga may ara siya iglesia. Ama nang mapatianta may mga bersikulong aton basahon. Una sa tanan, ang Isaias Kapitulo 28, Versikulo 16. Nagasiling, gani amo ini ang ginasiling sang Ginoong Diyos. Yari karon, magabutang ako sa Sion, sang isa ka bato nga sadsaran, isa ka bato nga natilawan, isa ka malahalon nga bato nga pamusod, isa ka malig-on nga sadsaran. So, dere, ginisa-isa ni Propeta Isaias nga ang Diyos magbutang dito sa Zion. Sino ning Zion? Unas tanan may Zion dere, dayon may bato nga sadsaran, bato nga natiliwan. Tested siya. Dayon, ang bato, unas tanan, kabalo na kita, mabalaan ito na sa aton mabasa, nga amo si Kristo. Dayon sa Isaiah 51 versikulo 16, ginhambal madere kag ginbutang ko sa ang akon mga pulong sa imo baba, hambal niya kay Isaiah, hambal sang Ginoo, kag gintabunan ko ikaw sa landong sang akon kamot, agod nga matahom ko, aron nga matanom ko ang kalangitan, kag ibutang ang mga sansaran sang duta, kag magsiling sa Sion or Zion, ikaw ang akon katawhan. Ang point diri, unas tanan, nga ginkuha taning versikulo sa Isaiah 51 versikulo 16, nga may kaangtanan siya sa Isaiah 28:16, nga dito sa Sion, ang Diyos magabutang sang isa ka sansaran sa Zion. Amot na balon, isa ka pundasyon sa Zion. Ang Zion gali, iya katawhan. Amunay nga, diri at tumabalaan ang mga pinupunto diri, ang tinutuyo diri sang Ginoo. Kaya di, kung maghambal sa kita sang Sion, arasansaran, kaya nga ang ato ni siyang rapat mabalaan, kaya sang si Kristo nagpatindog sang iya iglesia, kay Pedro. Sang naghambal si Kristo nga, nagasiling man ako sa imo, nga ikaw si Pedro, kag sa sining bato, patindogon ko ang akong iglesia, kag ang mga gawang sang impyerno, indi magdaog batok sini. So ang tinaga nga si Pedro, nagkakahulugan sang isa ka bato, isa ka nagaligid nga bato. Nga nga ang bato diri maguturan nga gingamit ni sa Damo Subong, nga nagakilala sila nga sa ila pag-intindi ang bato kuno amo si Pedro. Bangod kaya ang pulo nga bato, stone, so si Pedro. Pero ang stone diri nga referring to Pedro, hindi ni siya ang stone nga dito refer kay Kristo, rock, no? Kay si Pedro, stone. Bato man gyapon na sa Bisaya or sa Ilonggo. Dayon, ang rock, bato man gyapon. Pero ang kinalain is, paghambal nga rock, sa ila definition, is ang dako nga bato gina siya. Massive rock. So, dako na siya nga bato. Hindi lang gamay nga stone. Nga parang angay sa stone nga bato, pareha sa mga grawa, gravel, or mga bato nga daw kaangay lang sa imong kamao or sa imong inumol. So, muna, hindi na siya, rolling na siya. Hindi na pwede himuon sa jaran. Luwas lang kung ang bato, may lakot balas, ang graba balas, butangan mo siminto, butangan mo tubi, masahon, grabe na nga sa jaran. Grabe nga pundasyon, poste. Diba lang? Amuna nga, dere, ato ni siya dayon nga mabalaan, maintindihan ta siya kung ano ginamot ang balon dere sa bato. Kay si Pedro, hindi man bato nga di sa diin gintukon ng iglesia. Pero damo gani, akong liwaton nga, damo nga mga nagatudlo subong, nagapanudlo sila nga ang bato amo si Pedro. Pero bangod kay among ginambal ni Kristo sa ginbasa ng versikulo sa luwas dito si Isaiah 28:16 kag 51:16 sa ginhambal dito sa Mateo 16 versikulo 18 sang Mateo nga ginasiling ni Kristo. Kung basahon mo ng gintuan ni Pedro samtang siya ginpamangkot na mangkot siya sa mga gintutunan nga sang pag-abot ni Jesus sa kadutaan sang Cesarea Philippos dahil nagpamangkot siya sa iya mga gintutunan. Sino bala suno sa mga tao ang anak sang tao? Pamangkot ni Kristo sa ila, sa mga gintutunan niya. Suno sa Mateo 16, versikulo 13 na siya hasta sa 18. Dayon, muto nga, ang sabat, nagsabat sila, ang iba nagsiling, ikaw si Juan Bautista. Ang iba nagsiling, si Jeremias, o kung isa ka, propita. Jesus nagsiling sa iya, sa ila. Pero suno sa inyo, sino bala ako? Nagsabat si Simon ng Pedro. Ikaw ang Kristo, ang anak sang Diyos nga buhi. Si Pedro nagsiling sa iya, or rather si Jesus nagsiling sa iya. Bulahan ka Simon nga anak ni Jonas, kay wala ini ginpahayag sa imo sang unod kag dugo, kundi sang akon amay nga yara sa langit. Kag nagasiling man ako sa imo, ikaw si Pedro, kag si ibabaw sini nga bato, patindogon ko ang akon iglesia. Kag ang mga gawang sang impyerno hindi makadaog batok sa sini. Amo ni nga diri ang konklusyon sang kadam-an kung hindi man usisahon maayo sa Biblia o kag sa iban pa nga mga pagpamatuod kung ano ang butang balon sang bato nga ginhimo nga sansaran, amo na nga kuy sa medyo misinterpret. Samtang kung aton nga tun-an maayo sang nagpadayon si Kristo diri kung aton nga dumdumon nga si Pedro nga ginhambal nga dito ginpatindog ang o gintukod ang iglesia nga ang mga gawang sa imperno hindi makadaog batok sa iya. Pero kung aton nga pinsaron si Pedro ginpanghiwala niya ang iya Ginoo bagi sa pagpakamalaot kag pagpanumpa. Di ba latong si Kristo dito na sa tumang sa hukmanan, dayon si Kristo dito nagpalayo, nagalantaw, kag sanggin pamangkot siya sa tatlo ka mga tao, gipang hiwala niya si Kristo, ginpakamalaot pa, tapos nagpanumpa pa. Amo na nga, hindi pwede nga ang iglesia, gintukod sa isa ka hindi madaog sang mga gawang sang impyerno. So, naperde naman gani si Pedro. Mga siglo antes pag-abot sang maluluwas, gintulo ni Moses ang bato sang kaluwasan sang Israel. Ang salmista nag-amba na nungod sa bato sang iyakusog, ambal ni Jeremias. Kung masahon ta ang Deuteronomy 22:4, amo to ang si Moses nagpamatuod siya sa bato nga nagatudlo sa Dios. Dayon sa Salmo 62:7 kag Isaias 28:16 tong aton ginbasa. Kay nagsulat man si Isaias nga amo ini ang ginsiling sang Dios, yari karon magbutang ako sa Sion sang isa ka bato nga sadsaran. Isa ka bato nga natilawan, isa ka malahalon nga bato nga pamusod, isa ka malig-on nga sadsaran. Amo na nga hindi ni siya nagapahangup nga si Apostol Pedro amo ang sadsaran. Kaya sa ginsiling na natin diri, napirde naman ganidaan si Apostol Pedro sang ginpanghiwala niya si Kristo samtang dito sa si Kristo gindalas dito sa kurte, kumbaga kung sa ginhusay. Amo na nga, parayon kita diri sa aton nga pagtuon. So naklaro diri nga ang sadsaran gali. So naton masahon ng Biblia, amo si Kristo. Kaya amo na ang ginhambal man dito sa aton mabasa sa 1 Korinto. Nga way gidlain sadsaran luwas kay Kristo. Muna nga, dayon diri kung aton nga padayonon, dumdumunta kung karakteristik sa nga aton istoryahon diri sa iglesia nga iya sang Ginoo. Klaro nga, antes niya ginpatindog, ginorganize ni Kristo ang iya iglesia. Nagpili siya ana isang iya mga gintutunan. Gintawag sila, gintipon sila, unas tanan, dusi sila kabilog. Ang masubo-subo lang dito kay sa aton mabasa sa Juan 6, versikulo 70 kag 71, nagasiling siya nga ginpili ko kamo nga dusi. Pero isa sa inyo, yawa. Kag nahanungod to kay Judas kun sa suno sa mga bersikulo nga aton nga gimit lang. Amo na, ang point 3 is nagpili ang Dios sang mga tao din. Kun basahon ta, hindi kamo ang nagpili sa akon kundi ako ang nagpili sa inyo kag nagtangdo sa inyo. Dayon ari na siya sa Juan 15 bersikulo 16. Sa Juan 15:19, siling naman ni Kristo ginpili ko kamugikan sa kalibutan. Gani ang kalibutan na gadumot sa inyo. Ang pinaka-point na rin mag-autoran nga, kung ang Diyos magapili, nagapili sa sang isa kapinasahi nga katawhan. So, hindi siya isa lang kaordinaryo nga katawhan. Amo na nga ginpili halin sa kalibutan. Ginpain sila. Amo na nga ang characteristics diri, hindi sila kaangay sa mga nabalang kinaugali, kinabatasan, kung ano ang kinabatasan sa mga ara sa kalibutan. Diri, ginklaro mga kuturan nga, ang isa ka katawhan pinasahi Ngaman, kay kung basahon ta ang sulat ni Apostol Pedro, nagasiling siya sa 1 Pedro 2 versikulo 9, dito klaro kayo nga kung basahon ta sa English, ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people. Na ang characteristic dito is unas tanan, ginpili sang Ginoo ang isa katawhan nga ambal niya nga royal priesthood, balaan nga pagkasaserdote, balaan nga nasyon, isa ka pinasahi nga katawhan, peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Nga gintawag kamo halin sa kadudulman pagkanto sa kamangha-mangha, ha? Kagilagilalas or makatilingala nga kapawa. Nga makatilingala, kay matingala ang imong mga kakilala, mga amigo, makaparintihan, makilala ka nga pinasahi ka nagali, kay way ka man mag-uyo na sa ilang mga practices. Kaya mo man ang ginhambal ni Apostol Pablo kung basahon taman ang Roma 14 versikulo, sorry, Roma 12 versikulo 2, ginklaro man na niya nga paghambal nga, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, hindi ka mo magpauyon sa sinikalibutan, kundi magbag-o ka mo. Paagi sa pagbag-o sa inyo nga, paino-ino. Amo na nga, ang matutuod gali nga characteristics ang isa ka katauhan sang Ginoo, isa ka iglesia sang Ginoo, angay sa ginpatindog ni Kristo. Pinasahi sila nga mga tao. Hindi magpauyon kung ano ang mga worldly practices nga hindi uyon sa kawuton sa Ginoo. Kaya may mga lain-lain naman nga mga practices. Kaysa permina natin diri nga ginasiling, may duha ka klase nga Kristiyano sa sini nga kalibutan. Ang usa, gintawag nga worldly Christian, kag ang isa naman, godly Christian. So, hindi parehas. May worldly ka godly Christian. Amo na nga, kung pinsaron ta maayo, makita ta kung ano nga klase nga katawhan o ano nga klase nga simbahan ang aton nga ginapasakupan. Kay normal man na nga magpasakop. Dayon, diri sa dugang diri sa ginsulat ni Jeremias, ang Dios gyapon nga pamulong. Hambal diri, English ang gingamit gyapon nga bersikulo, kaya itingala ko nga translation either Tagalog or Hiligaynon, lain ang ilang translation sa Jeremias 6 versikulo 2. Sa English version ng siling, King James, I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. So, ginpangay daw ni siya sa anak sang Sion. Sa isa ka, na balang comely and delicate. Paghambal nga comely kag delicate, kung aton nga ikumpara sa mga babay sa subong, puwera lang sa mga babae nga daw wala na sila, di na sila delikada sila kagalingon. May mga babae nga sa subong, ara pag ina, ambot ang balong dari nga, gin amligan nila, gin ati pa nila maayo ang ila pagbabae, gin halungan nila, nga man, kaya hindi basta-basta, hindi basta-basta ang kung babae ka, nga naghalong si mga kagalingon. Amo na ang matutuod. Amo na ang butang balong diri, nga ang matutuod nga iglesia, kaangay sa isa ka babae nga, nag-amlig sa iya kagalingon. Nga di basta-basta na lang, ha, ihatag ang iya kagalingon kung sino na lang. Muna nga, diri, ang butang balong diri, may bangod nga delikada siya, nga ang delikada siya ng babae, bangod kay may ara siya prinsipyo sa iya kabuhi. Kay ginlaragway magyapon sa Biblia, kung basahon ta ang Bugna 12 versikulo 17, kag ang dragon naakig sa babae, kag nagkadto sila sa pagpakigaway batok sa nagkalabilin sang iya mga kaliwat, nga nagatuman sang mga sugo sang Diyos, kag sa kag nagapamatuod kay Hesukristo. Ang point na rin makuturan is may ara gali babay kag kayawatan sang babay. Ang babay dere nagpunteriya gyapon, nagtudlo gyapon sang isa ka iglesia o isa ka katawhan. Amo na nga gin kumpara dere sa isa ka babay nga delikada. Nga man nga ang delikada siya bangod kay may prinsipyo siya, may kasuguan siya sa iyang kabuhi. Amo na nga dere gin klaro na sang Biblia sa Bugna 12:17 nga ang dragon amo ni ang yawa naaki siya sa babay, amo na iglesia. Dayon may mga kaliwatan nga ang dragon nagapakig-away. Nga man, bangod kay ang ini nga babae, may ara siya, prinsipyo. Ano nga prinsipyo? Nagatuman sang mga sugo sang Dios kag nagapamatuod kay Jesucristo. Nga ano si Kristo? Nga isa ka Dios. Amo na nga, matingala kita. Pero ang dako gidere nga argumento inang pagtuman sang mga sugo sang Dios kay damo sumong nga nagapamatuod kay Jesucristo, Jesucristo Dios, Jesucristo ang manluluwas, siya lang ang paglaom sa mga tao nga nagalagad sa iya or sa mga tao nga mapatawad sila sala sa sini nga kalibutan. Ang problema lang kay wala na kasuguan. Amo na nga perme na dako gina siyang argumento. Amo na nga diri sa among nga mga pulong ginklaro diri nga may mga katauhan gali. Gin kilala nga mga babae or babae nga kaliwat sang babae sang una may isa ka kaliwatan nga nabilin kag ining nagkalibilin amo ni ang remnant. Ang characteristic is nagatuman sang mga sugo sang Dios kag nagapamatuod kay Jesucristo. Jesucristo nga siya ang sang una na kay Jesus sang una dayon sa subong kag sa palabuton. Kay Jesus the same yesterday, today, and forever. Parehas lang na. Amo na nga sa mga nagapati nga si Kristo, ara na sa way pa siya magpakatao sa kalibutan, sa way pa siya magpakatao upon siya siya may, amo na nga aton ginipanghimatudan, kaginpamutudan mo na sa Biblia, amo na nga damo ang magakundra. Labi na sa hindi nagatuo kay Kristo nga Dios. Kundra na gyapon. Damo ang mga rason. Dayon, may mensahe ang isa ka anghel. Ang isa ka anghel rin nga nagaminsahe na mabasa nato diri sa Bugna 14:6. Hambal diri ni Apostol Juan samtang dito siya sa isla sa Patmos. Dayon nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagalupad sa tunga sang kalangitan nga may dala sang maayong balita nga wala sing katapusan sa iya nga iya iwali ang sa mga pumuluyo sa duta kag sa tag sa kapungsod, kag mga kaliwatan, kag mga hambal, kag mga katawhan. Nagasiling siya sa babas kong atingog, kahadlukin ninyo ang Dios, kag himaya siya. Kay nag-abot na ang takna sang iya pagkukom. Kag simbahan ninyo siya nga nagahimo sang langit, kag sang duta, kag sang dagat, kag sang mga tuboran sang tubig. Sudri, ang paghambal nga kadlokin ninyo ang Dios, may ginsugpon man ang Biblia kung aton basahon ang Ecclesiastes 12 versikulo 13-14 nga nagasiling diri, iniamo ang katapusan sang butang ang tanan na batiana magkahadlok sa Dios kag magbantay sa iya mga sugo kay amo ini ang bugos nga katungdanan sang tawo. Diri gin pahangup mga kauturan nga ang bugos gali nga katungdanan sang tao, nagbantay sang sugo sang Dios. Amo na nga ang singgit sang anghel nga kadlokin ninyo ang Dios kag himaya siya. Mahimaya lang ang Dios, malipay lang ang Dios kun ang tao nga nagaangkon nga tumuluo, nagabantay sang sugo sang Dios. Kay sino ang mahimaya ayhan? Sino ayhan ang malipay nga nagakilala kuno ka sa Dios? Nagkilala ka kuno sa Dios? Pero naghambal ka nga wala naman kasuguan, di na kinahalan na bantayan, di na kinahalan na tumanon. Amo na nga diri, ang Biblia, parte ka simple nga nagpamatuod, nga ang bantayan. Luwas nga muna ang katungdanan sa isang tao, ang pagbantay sang sugo sa Dios, agun nga siya mahimaya. Kaya ang Dios magadala sang tag sa kabinuhatan, sakmanan, pati sang tag sa kabutangan na tago, ukon ini maayo, ukon ini malaot. Makaturan, doon dumunta maayo. Sa aton balaod sa kalibutan, nga madamo madakpan. Nga madakpan na nagapangawat. Dibala? Nga sa kurte, bawal nga magpanaksi ka nga, butig nga panaksihon, imo'y hambal dito. Nga mag-take out ka kung ikaw isa katestigo. Oh, nga ikaw mag-witness tapos patindugon ka dito, dayon, ikaw pamangkuton. Are you willing to tell the truth and nothing but the truth in this honorable court? Sabat mo dayon, yes, your honor. Amot na balon, bisan gani sa korte, bawal magbutig, pero ara na sa kasuguan sang Diyos. Naman na nga, karakteristik dali ang ato istoryahan. Pero kay ang aton nga timpo, naubos naman, paliunong tanay sa sunod, tapuson anay naton sa rubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa giya. Muli sinumbanal ang luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na pinagkulong mo sa amin. At maraming salamat din sa inyong banal na mga salita namin na pakinggan. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang managkikinig, hinawa, maunawaan ang inyong banal na mga salita at makakatulong sa paglago ng panampalataya at paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ng siyur kami looy at pamilya, gayon din ang mga kawani sa pilan pong ito. Nanawa, maging tapat sa inyo upang kami maging karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala na ipagkaloob sa amin. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hilihiling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Mabagat, ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
11: DDX Beauty Soap.
12: Ako si

0: Ah, lagid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kagabi pre?
0: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
1: DTX 500.
4: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Lang pinot ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500!
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.
6: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: D3 Bio!

0: pre, sa katog lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige. Arihay. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
0: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
2: Hey, hi, galingawang ta.
0: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: TTX 500.
11: Di na kanon. Ang ginibatsak ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa katlo kapila ka mag-inom
13: sa TTX 500.
11: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan lang.
13: Subong kamusta?
11: Uy na halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginibatsak
10: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang Mighty C. After 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisanan ako Kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa Mighty C.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Dugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
10: Extend Food Superman for Men.
15: DTX 500.
22: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang insak. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio!

0: ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, ang mo na na!
3: Hey! Hi! Galingawang ta!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
2: Mm-hmm.
7: Putantabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kaya may macrophages ka nga makontras mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Ramil?
8: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
7: special forces,
8: mga scout ranger.
7: Mm-hmm.
8: Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra, pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
7: Correct.
8: Mm-hmm. Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc.
7: Mm-hmm.
8: Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
7: Correct.
8: Kita mo kung ano ka-importante si D3 Bio.
7: Mm-hmm.
8: Kung lantawa na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin.
7: Mm-hmm.
8: Pero ang D3 Bio, sir boy, ginabos niya ang natural killer cells numbers. No?
7: Mm-hmm.
8: Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadtuon na niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way ta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante naka D3 Bio ka nang adaan.
5: D3 Bio.
9: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
7: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Prepatsyon ta ka
2: hani.
7: Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patyo niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinoga control si iya, amunin si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
8: atong ninja of your immune system.
7: The ninja of the immune system para magdamo sila.
8: Mm.
7: That's how vital D3 Bio means.
8: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3 Bio?
7: Mm-hmm.
8: May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto ka kay kuan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
7: Correct.
8: Eh, ina kung nakainom ka D3 Bio. So kung lantawan mo, ang D3 Bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
7: Correct.
8: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
2: Oh, okay. Ditribayo ka na.
8: Ditribayo lang na niya. Kaya hindi magsalig nga, abi ni mo, nabakunahan ka na, bakod ng imo nga immune system. Lantan ka ba, Japon?
2: Pwede ka tapik ka.
8: Dahil kung may ipasulod ka nga, sikan immune system. Correct. Ang imo nga ditribayo.
10: D3Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. If for problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3Bio.
12: Ang D3Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Mabakas, mga butika.
10: D3Bio. Health News. D3Bio with Vizio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: D3Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
12: D3Bio.
10: D3Bio.
14: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
10: D3Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
15: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
16: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
16: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epic. Timo.
19: DTX 500.
18: DTX 500.
20: Juice 7 lot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
20: high blood gid ko.
21: Kailan sa una ang imo
22: blood pressure?
20: 180 over 100.
21: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
20: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Panahon na naman ang ubo.
18: Si punch at trangkaso.
19: Pero huwag mag-alala
18: dahil ang Dedra ang mighty.
19: Laban mo,
18: Mighty C!
19: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
18: Mighty C!
19: The Mighty Power of C!
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
23: DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
23: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
27: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
28: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
30: Extend
29: food supplement for men. May maka
30: kag Flavo Waska,
29: mga natural herbs,
30: nga nagahatag sang gana.
29: Extend
30: supplement for men.
31: Muling binuhay mo.
32: Extend, isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
33: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligyugid niya. Nadula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
23: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
34: Healthy nga uto.
35: Hi, Dennis Juanes.
34: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amo na ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: Bagay na siya, bagay!
1: Oo!
0: Gagamit siya sa silog balay!
1: Oo!
0: Gamit siya! Kusina! Kusina!
1: Oo!
0: Matalong!
1: Oo!
0: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Oo!
2: Dali! Dali, kusina, dali!
0: Pass!
3: Hey! Hi! Galingawang time!
0: Kampiyon!
4: K5 News FM.
5: Ifri Bio.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sa Ifri Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: Ifri Bio. Ang Ifri nga may Physio. Ang Physio nga may Ifri. Ifri Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ifri Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
5: Ifri Bio. Ang Ifri. Nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: TTX 500.
9: Chulvietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayaw ang Mighty C.
5: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayaw ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: TTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
14: good day, magid ako sa akong body odor.
13: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag,
13: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Rosanne. Bao, akong banas. Ang nag-edad ko rin taanyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
5: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
22: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500.
11: Bakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule.
1: ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at lawadla ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: KK5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: 5 Galinga One Time!
1: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
2: Ano?
1: Siyempre, ambulansya.
2: Bakit?
1: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: Hey, 5 Galinga One Time!
3: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makabuti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
4: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Masilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
5: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
5: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
21: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
22: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siyang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina consider ka na obese.
25: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
23: Hindi lang gini-carots.
25: Oo, hindi lang carots, mga doktor.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamali, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
23: Dok, asa ko, tani nga kong magkaon ko balot, kiningin tayon ang akong nulo.
22: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
22: Sali nga, mabala ni mga flowers na damong ko ba yung
23: nagpasok?
1: Ma-edukar ka pa.
22: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Istoryhan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduggan. Kadula ang puwersa na galuya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Miel? Kag paano ini nagasugod?
26: Ang myasthenia gravis or MG, Sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle.
23: Mm-hmm.
26: Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas.
23: Mm.
26: Pero preventable ini Sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500. My family history ba na kamo sang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500. Ang may powerful compound. Kanagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Kanagapanubo panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
23: May dua ka klase sang muscle groups sang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Buot silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbitsin ni. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles. Yes. Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sa myasthenia gravis. Pero, paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
26: Actually, Sir JP, nagmango ang immune system. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sa mga nerves, no? Kag muscles, mga mensahero, ina Sir JP, that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction. Sa MG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase. Ginatake sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay ang available receptor sites gani nagamat-amat manluya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Indi ka makagiho kag luya ka, indi ka makaabri sang baba mo. So indi ka kakaon. Worst is indi ka maka ginhawa.
23: Grabe, no?
26: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kon, exercise kay dapat exercise gid ya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir JP ang lawas kon nag-aataki ang MG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kung nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampyo na da ang DTX 500 kag Mighty C.
23: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga nag-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga nag-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
26: Ang thymus gland, Sir JP, amo ang training camp nga nagaproduce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX 500 kag may T cell or Pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
23: Problema gid gali Dr. Ramil kon magmango ang imo immune system.
26: Buwa.
23: Nagasugod lamang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Ramil.
26: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka nga immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Yari pa ang mga dugang, mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Oy, sa mga madamo da punggod.
26: Oy.
23: O ginatawag nga acne. Inablang imo nga punggod o gintubuan guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon. Amoy ko ng baladok, how can you face your problem
26: if your problem is your face?
23: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kung present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
26: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat.
23: Galuyat-yat.
26: Na. Ang pag-inom sa DTX 500, kag may TC or pure si kadadlaw, ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa notable effect nga manutis mo kung ikaw nag-inom sa sining nga mga suplemento, DTX 500, may TC or pure si kadadlaw. Amo ang pagnami sa imong skin.
2: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
4: Ikaw bala may ginabatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara man kita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
26: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kag folds.
23: Amo nagahubin ka, Doc, no?
26: Amo nagahubin. You will look 10 years younger than your age.
23: Gusto.
26: Na 50 ka na, 40 ka pa man.
6: So hindi naman pagkalipatan na Sir JP ang mabulig sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, or Pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys.

0: ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells kag most often ini nagakosig nga tawag cell death no or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nakakapatay, gaamat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, nga amunang rason nga kalanan mag-DTX 500 kagid para nami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kagamay TC adlaw-adlaw.
1: Sa kamilugan, kung gainom ka DTX 500 kagamay TC, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, agad mag-function sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag MyTC, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 MyTC kag PureC para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag MyTC.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Kampiyon gino, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
3: Amo galit na ambalido ka kung DTX ka, 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer daw 60, subong 70, nagalit siya eh. Si Doc, may nakita nga nag-chat, nanamian sa ako, minabahuan ng ilok. Ano may imoon sa baho ilok sa boy?
0: Sukton 500. Kalanlan, Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag niya underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang itatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica Dio Fresh.
1: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. Clinica
0: Dio Fresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly, wala yung masabad sang imo baho kung naka-Clinica Dio Fresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin habang gapangapika, kung gusto kayo gagapangapika nga may gahuga sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee Mix. Kandiin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo
1: tindari ka sa DTX Premium.
0: Ang DTX Premium,
1: nami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sang D3 Bio.
4: Imagine, copy ka na.
1: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
0: Uy, kampiyon.
1: Ang iya nga sugar, stevia. Meaning pa less calories.
0: Less calories.
1: Layo sa free radicals.
0: Correct.
4: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
0: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si imulawas. Parisan pa sa sang strongest antioxidant nga DSE. Nga sa DTX 500, kampiyon na git. Kikipugaan mo pagid ang balido kramil sa duwa ka ditribayo. May monolaurin ka pagid. Nga gipotekta si moya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
1: Sekreto ni Engineer Albao.
0: Ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend kay...
3: Aryo, sige, butang taga niyo.
0: Ang extend, may maka, kag-clavowas ka. Ini mga herbs, wilabot nga antioxidant, kapanami isang imo, ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sang oxygen, minerals, and vitamins imo cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo silyo. That's why you feel young. You perform young.
1: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
4: Ano yung sekreto niya?
3: Milig siya taguay.
1: Once siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
0: Dising, ano?
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. Huwag ka 19 na.
0: Kampiyon ni
1: McPeach. Kaya mo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakantugin na di ka na Merkulis, kaya ang taga-Radyo Bandera gapamasage gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa bawang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo. Kadlaw-adlaw, no? Maligo. Basic.
1: Ang paligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that cause

0: Says body odor. Ano pa git? No, may ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, giputangan sa vitamin C, nga puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong gindanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
3: Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B-cells? Tandaan na aton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
0: Habang gileksyon, habang gigay na mo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinilang nga mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas man gid mga cases, not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no, sa mga rally, no, puko kampyon, tag hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distinsya maka-develop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunanta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
4: Plano kang magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy. I-consider gid nimo ang D3 Bio.
0: Oh, kag-kampiyon.
4: Nga, ginalower niya ang viral load, kag i-prime niya ang imo nga immune system.
0: Importante na, ha?
4: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawa. Amo na yung pinaka-importante. Every time nga gaplano ka booster shots, no? Subong nga, gabot na ka tag-apat na cancer, boy.
0: May lima pa kung nagyan.
4: May lima naman. Grabe naman sila, no? So, ang D3 Bio, hindi lang nga ga-acne as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo na yung nakanami.
0: Nakanami
4: na. Nabalang hindi sako, hindi kapoy ang imong immune system kaya nakainom ka D3 Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm, nga amo nang rason nga gapinot, di ka kaginawa, kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo, da wala lang sa may natabo, Sir Boy.
0: Correct, no?
4: Kaya nga man, pala inom ka D3 Bio. Kag, siyempre, gina-prime ang imong body's immune system para mag-produce ang gitawag madamo ng mga antibodies after vaccination.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas kong sugar. Pilas ko, dugin mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung relax ang immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga D3 Bio ka. Ano pag-idok, Sam?
6: So, ginabalanta sa muna sa ato nga nanay, Sir Boy, yung magkaong kasang ginatawag utan. Mga dahon-dahon bala. Ang dahon gali, Sir Boy, damo sa ginatawag vitamin A. Nga kinang lunch ang ato nga
0: immune system.
6: So, para mag-produce sa damo nga antibodies, no? Pero kung di ka kaon sa mga utan-utan, da, hindi ka mahilig magkaon sa utan, kinanglan mo sa ginatawag D3 Bio, Sir Boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatawag vitamin A. Alin sa ginakaon, tabala, Sir Boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka lang nakapabaksin, Sir Boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus sa Sir Boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, Sir Boy, no?
0: Correct.
6: Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
0: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
6: Tagahimos, no? So, naga-nami, Sir Boy, kung naga D3 Bio kita kada adlaw, Sir Boy.
0: Amo na ang advantage kung ga D3 Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan lang damo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells ni amon sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID, ang mga memory B cells amon gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka, kabalo na ko sang hilo para sa imo amon ni. That's why these B cells gimo ni sa nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-ditibayo ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na yung si ditibayo mo nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gapon, maputik ta si imo. That's why ang ditibayo is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
4: Hmm. So, Sir Boy, amo na ka nami,
0: mm-hmm,
4: kung gainom ka di tribayo.
0: Correct, mm-hmm, no?
4: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Mm-hmm. Bone marrow?
0: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow. Gali.
4: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system.
0: Mm-hmm.
4: Ti, hindi na ya, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway imo nga bone marrow.
0: Oh, kuno, ay mo bone marrow, paano ka kapos?
4: You need magnesium, calcium and phosphorus,
0: mm-hmm,
4: in order you have a healthy bones. Ti ma-promote lang ang bone marrow sang gitawag pag manufacture sang B cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige ka inom adlaw-adlaw sang ditribayo, mas dali maabsorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium kag phosphorus, Sir Boy.
0: Mm-hmm. Amo na nga nami, gidya ko na dito'y bayo ka, kinami absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami ginsan dito'y bayo, Dr. Ramil, no? Ang dito'y bayo does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your dito'y bayo will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa dito'y bayo when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system.
4: Mm-hmm.
0: It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3 bio.
4: D3 bio ka na.
0: Oo. Mm. Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sab yan, i-D3 bio mo na.
4: But pero may mapunto na, Sir Boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gitawag imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
0: Amo na para magdamo sila.
4: Magdamo sila.
0: Mm-hmm.
4: So ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
0: Wala. Mm-hmm.
4: Para maka-secret sila sang gitawag antibodies.
0: Come
4: so on. Kita mo ano ka nami gid kung ga-inom ka di tribayo. So, ang ibanda nga wala pa nakainom di tribayo, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom di tribayo sa isa ka bulan, adlaw-adlawan nyo na. Kaya damo nga mga benepisyo ang iya nga makuha.
1: Informasyon sa ikayong gawas.
3: Dugangan ta. Sabi nyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang di tribayo, Dr. Mil?
4: Ang adlaw-adlaw inom sang di tribayo, ti siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gituag extra virgin coconut oil ang lauric acid.
0: Uy, 50% kita. Kanamo.
4: Daw pareho lang ka nga ga-didi sa imo nanay. Kung ga-inom ka ditribayo. Number one, kung ga-inom ka, gina-decrease ang stickiness ng blood platelets. No? Kag bulig sa imo nga digestion, para nami ang flow sa imo stomach, Sir Boy. So, kung pala inom ka sang ditribayo, amo nating ala kang kahumok sa akon ano.
0: Kahumok sang mga
4: kahumok sang akon nga mga digestion.
0: Mm-hmm.
4: Tungod kay nakainom ka ditribayo. Kag ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol da sa imo nga dugo kag sa atay para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kun ikaw nakainom ditribayo para nami ang imo nga mga bones, no? Mm-hmm. Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imo lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
0: Campion
4: sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga chan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients, sang kinahanglan nun sa imo selula, D3 Bio ka na.
1: D3 Bio!
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay physio! Ang physio gamay D3! Mamakal, sumabuti ka.
6: Luwas ang lauric acid, sir boy. Ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sa medium chain triglyceride nga i-convert no sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy no, permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagkadto sa aton nga brain no, para malikawan naton ini nga tuag cognitive decline no, pagka malipaton kag iban pang problema no sa aton nga brain para mangin mayara sa ginatuag energy ang aton nga brain, sir boy. So kung may energy kita no ang aton nga brain, focus no kag alerto kita per Mr. Boy.
7: Correct no? PD.
3: Ang hambali do kay na ang monolaurin amo ni superstar naton, antibacterial, antiviral I mean. Pero tandaan naton nga may bacteria pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bacteria. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid. Nga kun imo ni imno na pag abot sa sulod, iproseso sa lawas, mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo, sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
7: Amuna ka kampiyon sang D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong no, makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Dili ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imo lawas. That's why kung nagkataro ka kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakas ang sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaputante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation, dawat adlaw-adlaw mo itik. Itake mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gas will do around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imolawas. No? Budgete para ikaw makaubra, dapat naka-D3 Bio kagit.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyong nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compounds
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! DTX 500!
11: DTX 500!
13: Catalina Habaga,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
14: Ano namin na gitsa ako nga mat.
15: TTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
15: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Mabasa
15: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka
15: food supplement for men.
23: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang
15: DTX 500. DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
15: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
2: K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Jose Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio
6: nga may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ito masul sa barangay
11: po. Anong ginabatsag mo sa ko?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarko. DTX 500.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. Best gig ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advance Syrup.
24: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinic de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
3: Oh.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, dala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatag inbogat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong agabi i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kung sa atong Globe number 0927-448-940. May 31, 2026, it's a Sunday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imo duwa kadlaw nga day off, lo?
1: Well, as usual, nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagi. Mga ka-K5, wala kita untad sa pag-remind sa atong tanan nga ibutang tagid sa pataas nga prioridad ang aton igkayong lawas sa subong nga panahon. Kabudlay magmasakit kag magbalatian sa subong nga panyimpo. Gani, piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag mga ilimnon. Likawan ang mamataas ng kalamay kung matamis nga pagkaon kag ilimnon. Mga junk foods, anay pahigad, anay. Unahon naton ang mga utan kag mga prutas. Likawan ang mga processed foods. Madamo sa mga chemicals nga preservatives. Subong man ang maasing kag mamantikaon nga klase siyang pagkaon. Aton hagan-haganon, kung posible, likawan naton mga ka-K5, ha? Importante nga matingwaan naton nga maglimpyo ang aton sistema. Kayang higko nga nagatinir sa aton sistema, amo ining dako gyud nga kabangdanan. Kung nga nagamasakit kita. Tungod ginaguba ya, hininghig ko ang aton maayo nga sistema eh. Ginahalitan niya kag nagresulta sa masakit o kon balatian. Higko o kon sa English toxins sa aton pa hilo mga kakifive. Hindi kinaglanon sa aton lawas kundi nagahatag sang amat-amad nga pag-deteriorate, amat-amad sa pagkaguba sa aton lawas, kang saliwat mag-resulta ini sa masakit kag balatian. Kinanglan talipyuhan ang isa ka natural nga pamaagi amogid ang pagpabalhas. Sa kada ilig sa aton balhas mga kakifay, ginabuligan niya pagwa ang mga toxins o kung mga higko nga nagapondo sa aton sistema. So, ka-importante gid nga tagaantas ang panahon ang pagpabalhas kay makabulig ini sa liwat nga maglimpyo kag mapaiway nga makaangkon kita sa masakit o kon balatian. Subong man mga ka-K5, aton man lipyuhan ang aton palibot, ang aton ogsaran. Kay ang kagaw o kung mga bakterya, isa man ini aton nibaluan, nga nagahatag gid sang masakit o balatian sa aton, kag sa aton nga membro sang panimalay. So ugaliun nato nga maglimpyo sa aton palibot, sa liwat, kag sa aton sulod panimalay, ha? Kaglikawan nga ma-stress. Tungod ang stress daw kagamay mo lang abi, pero kung imogid ho si siya on mga ka-K5, tungod sa stress, may mga delikado kag makamamatay nga mga masakit nga pwede magtuhaw. Katulad sang stroke, katulad sang heart attack, cancer kag iban pa. So gani bantayan tagid. Ilayo tagid ang aton kaugalingon, likaw gigita sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 isa ka natural kag importante nga suplemento subong sa aton panahon. Himo ini sa amargoso kag ampalaya extract. Kung ang palaya extract nga mo ini naghatagid panglimpyo sa aton sistema nga mahigko. Ang aton nga mga toxin deposits nga madugay na nga nagatiner sa aton sistema nga nagapalanago mga ka-K5, ginatol-tol siyang DTX 500. Doon may ara siya pala kag piko dirile nga mga tig-an nga mga toxins nga nagtiner na sa malawig sa aton sistema. Ginapangkaliya dili kag ginaeliminarya pagwa sa aton lawas. Amo ina ka importante nga kinanglanta mag-inom sang DTX 500 tungod dako ini nga bulig para nga maglimpyo ang aton sistema. Magluwas sida mga kabyanan tungod sa ampalaya extract ginarepairya ang mga damage ansa kaga guba nga mga selula naton kag mga tissues. Kinatagaan niya sang kabakod kag sustansya kon kabakod kag sustansya nga maka pangsyonar liwat ang aton maayong sistema. Kag subong man ginabantayan sang DTX 500 ang aton nga blood sugar kung lapaw sa level ginapanubuya. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level, kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Magluwas sa ampalaya extract, may super antioxidant pa gid. Nga mo ining kinanglan naton sa aton sistema nga magbakod ang aton selula. Tungod sa mga free radicals nga nag-atake sa aton selula, ginaguba kag ginalipong niya dirili. Ginaguba yung selula naton, mapiktuhan ang aton sistema kag ini makadevelop man siyang sakit kag balatian. So duwa ka importante nga panakot sa DTX 500 nga mapuslanon gin mga ka-K5. Ang palay extra kag super antioxidant nga halin sa tubo. It's all natural, ha? Nagahatagid, pabulig, limpyo, kag depensa nga para mapaiway kita sa kunano man nga masakit o balatian. Adlaw-adlaw, inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea? Hati good ah, very good ah. Kinanglanon talaga, dog, hilapit ng bagong kuna bukas klase. Katapusan subong adlaw sang bulan sang Mayo mga ka-K5, pizza 31. Di was sa June 1 na. June 1 na. Sa gusto taga sa hindi, maabri ng klase mga ka-K5. So kinanglan git sa tagsa-tagsa ka mga ginikanan na makaangkon sang mabakod nga resistensya kag depensa. Para padayon ang aton nga paghatag sa aton obligasyon kag responsibilidad sa aton pamilya ilabi na gid sa mga estudyante na to, no? Kay nagadepende sila sa ginikanan eh. So kung masakiton, kag pirmila nagahilanag, gitrangkasyo, gasipon, gahapo ang mga ginikanan. So paano ang kabataan nga nagasalig sa aton, especially nga manugbukas ng klase? So sa mga ginikanan, kondisyonon na ng lawas ta nga magbakon, kag maghatag siyang depensa, batok sa mga masakit kag balatian. Inom gid mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga ginikanan, sa na-mention na naton, kaya hilapit na ang pagbukas sang klase, di wala. So mga kabataan naton, painumaman sila sang mighty C syrup for kids, ha? Nainom naman ang D3 bayo. Ati, very good mga ka-K5, ha? Si Bagyong Doming. Why gid siya katigayon landfall sa aton kadutaan mga ka-K5? Sa aton pagtanaw diri subong sa satellite, bagi sa pag-asa, si Doming nangalihid lang sa aton niyang pungsod Pilipinas. Nag-swing gid siya pasaka, pakadto sa bahin sang Batanes, kag manugpagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility. At subong adlaw, na-experiensyahan naton, ilabi na gid diri sa Bacolod kag sa ibang bahin sang Visayas kag Negros Island Region ang pagbubo sang ulan. Yari na ang weather update naton mga ka-K5 with Jerry Lee, ha? Jerry Lee, anong aton lakad siyang panahon?
0: Yes, lo. Pagbubo sang ulan sa Negros Island Region bangod sang habagat. Nagapadayon ini o konsini nga hapon. Okay, sang hapon. Ginalauman sa gihapon ang pagbubo sang ulan sa Negros Island Region. Domingo sang hapon, Mayo 31, bangod sang habagat. Kalakip sa mga lugar ang apektado sang habagat amo ang Western Visayas. Base sa 24 oras nga forecast asang pag-asa, ma-experiensahan ang kasarangan tumtum mabasko nga pagbuo sang ulan sa nasambit nga mga rehiyon nga mahimo magresulta sa mga pagbaha kag landslides. Samtang wala pa sang direktang epekto si Bagyong Doming sa bisan diin nga bahin sang Pilipinas. Alas 3 ang hapon, nakitaan ang sentro ni Doming sa kalayon nga 665 kilometers gikan sa east and northeast sang Itbayat, Batanes. Ginakabing na nga isa ka typhoon si Doming nga may international name nga Jiangmi. May mabaskong ini nga tuntob. Ako may mabaskong ini nga 130, tuntob 160 kilometers per hora. Nagkapadayon man ang pagiho sa nga Bagyo padulong sa north-northwest nga direksyon sa kanasigun nga 15 kilometers per hour. Base sa forecast ng pag-asa, magabiya na sa teritoryo sang Pilipinas si Doming sa maabot nga Lunes sang hapon.
1: Okay, bye-bye, Doming! Magwa na galis, Doming! Bye, Ming! Mga ka-K5, ang inigali nga ulan, dato na eksperyensyahan din sa Bacolod, sa Negros Island Region, and some portion of Western Visayas. Hindi niya si Doming nagli, kundi habagat, dirili. Habagat. Nabughat ang habagat. So, arena, no? Officially, nag-declare ng pag-asa sang tig-ulunan ng mga ka-K5. So, ipagwa nyo na, prepara nyo na ang mga raincoats nyo na, no? Ang inyo nga mga payong, kag iban pag mga importante na ito nga gamit, batok sa tig-ululan, ha? Kay ara na, ang tig-ululan, ha? Kag, well, manupagwa ni si Doming, makita na ito sa liwan, diri sa image, siyang satellite, pagi sa pag-asa. Nagapadulong na siya somewhere, Taiwan, direksyon niya pagkanto Taiwan, kung mas matabok siya sa China, kaga mga mo status siya abi sa China, o kung padayon ang pagliko ya jiriling nga mahugpa siya sa Japan, no? Okay. So wala pata siya pa may nakitaan nga may nagasunod kay Doming, no? Pero tiichin po naton sumong habagat na maulano naging ang aton panahon, no? O ini nga bahin na dulong na sa aton mga ka-K5 sang D3 Bayo, kinanglan naton proteksyonan ang aton ni kayong lawas na mapaiway kita sa kalitan sang fungos, bakterya, eh labi nagid, virus, ha? Basta gani virus, mga ka-K5, mudlay sanggon ang virus, eh, no? Ang aton lawas may soldado. Amun ni tawag ng immune system. Pero kung, ah, Jerile, ang aton immune system daw hindi kasarang sa ining mga klase sang virus sa subong. So kinanglan sang aton immune system bulig na ton. So tagaan tagid sang bulig pagi sa pag-inom sang D3 Bio every day, mga ka-K5. Kaya ang virus, once makauna sulod sa sistema natin, mudlay mabuwan eh, no? Kagkadasig sang iya infeksyon, kag posible mabutang sa katalagman ang kabuhi sa isa katawo. So, pero kung nakainom ka D3 Bio, kag makasulod ang virus, hindi siya makapanghalit? Kaya siya putihon sa dayon sa D3 Bio? Kung on siya sa D3 Bio, hasta magdililiwal dila sa virus di rile? Tungod siyang monolaurin nga makuha naton from extra virgin coconut oil, nga mo ini ang main ingredient sang D3 Bio. Kaya may upon nga vitamin D3 nga naghatag dugang nga kabakod kagakusog sa aton immune system nga para dugang ini makadepensa kag makaproteksyon sa aton sistema batok sa makamamatay nga virus sa aton palibot. So everyday, inom kita DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Magapunok to kalidad ni Dr. Ramil Oy, nga saragin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyo lugar, paliwag na tanda pamangkot, ha? Pag kung gusto nyo nga barato, nga presyo siya nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanda lang kamurik ta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor, sa libre, wala sing bayad. Mga ka-K5 subong adlaw, nagtakop na officially ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kagina-congratulate na to ng aton nga news team sa pagpangunan ni Dr. Ramil Oy kag sa aton nga network Vice President for Operation K5 Elgin Castanyo kag mga news team naton nga sa ilang maayong pag-cover sa sining tuigan nga palarong pambansa, no? So bantayan pagit ang dugang nga mga updates kag mga balita regarding sa palarong bambansa sa aton nga page, mga ka-K5. Pwede ka mong kakanto kaya radatanan ang mga hitabo nga na cover sa aton news team sa aton nga Facebook page, ha? Kanto lang ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page, ha? Subas magapauli na sila, padulong na diribalik sa Negros Occidental ang aton news team. Kag daw may maayot ang balita, Jirili, no? Ang mayor siyang bula, ano na si Joy Belmonte, blan, ha? Sa Manila, ano na kesyo na siya, hindi na ko sure, no? Nalipat ako, kundi na si Joy, Manila na siya, kundi na siya. Kalokan, ha? Hindi na siya nga bahin sa nga mayor sa ano ni, sa Luzon. Nga daw, nagbayag siya, nga daw, gina-imbitar niya kag nag-aspiral siya, nga, sa Dasunto, eh, kung hiwaton dito sa ilang palarong pambansa, imbitaron niya kita gyapon nga K5 News FM as one of the media nga makover siyang palarong pamansya 2027 sa lugar ni Joy Belmonte, sa Mayor Joy Belmonte. No? Ati, good. Very good. Thank you, good mayor. Okay, open ang linya na ito. No? Tawag na kamo sa itong telepono, may mga problema o kung may mga bagay-bagay kita nga pag-istoryahan. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds tonight. Mga problema sa pangabuhi, problema sa panimalay, sa relasyon, problema sa ikayong lawas, sa negosyo, problema mo kwarta. Tawag de. Mga taga-kwarta lo. Nano dirile? Mga taga-kwarta. Hambal ko tawag lang. Tawag lang ah. Okay. May caller kita. Okay, hello. Hello, good evening.
2: Hello.
1: Mayong gabi na si Ro, sino ni? Ha?
2: Simulo.
1: Ah, molo ba ho si siyang Mursya?
2: Oo, siyang Mursya nilo.
1: Mol! Molo, may gabi na. Nainom mo na tuto, molo.
2: Tapos na lo, nainom ko na.
1: Ah, nano na nainom mo?
2: DTX.
1: Ati, good. DTX Beauty Shop?
2: Oo, lo.
1: Ang habon gininom mo, kung 500 lang.
2: 500
1: eh. Ah, 500 lang. Hindi lang habon pag inuma. Mabukal ba mo na ang mulo, ha? Diyan ay ka. Kamusta ang sitwasyon na sa Mursya? Kaya nag-inulan sumong. Anong imo panilag na? Nagtupa ba na ang ulan sinyo?
2: Agatupagid, no? Ang ulan ni Samon. Sumong, bago lang nag-untat na lutak at tugarit ng Samon.
1: Ati, malubong-lubong naman yung mga tracking sa mga dalanon sa Sinda. Magamusin eh.
2: Oo eh, adi man, hindi makapispasir pa niya ulan, kaya ay kusuyo po na siya. Halimbawa, tapos ng bagyo, kusuyo po na siya. Amala naman eh.
1: Galing hindi niya bagyo, Mol. Hindi niya bagyong ulan ni Mol. Habagat niya ko noon, hindi niya, wala niya ko na connection sa bagyo.

0: Bonibla nagligan ka na nakalagi ko sa isim mo, 13 tao to. Doon mo matugurong subsidy to, Nibla?
1: Ang nakaabot ang mga iban, mga jeepney, wala kakuha. Daw kilalang kabilog, tapos mga motor mo itong iban, mga rider. Pero sa taxi, sa isa lang ang company, tagduha lang apat ang mga kuha. Pero di ko lang imit lang ang mga company. Nang hindi mo lang pronto lang nilalo. Pero wala bala nag-abot. Isan gani-gani, wala mami matagaan. Kadamo-samon wala matagaan.
0: Why, Gigo? Oo.
1: Oo. May pusipos lang mga driver, pero kayo man yung natulat man. Pero amo na gani nga kung dapat mapatihan man tayo sa mga tagayin ko sabi kung sino man sa gobyerno bala ro.
0: Uh-huh.
1: Ang ina bala pangatan kung sino lang ina mapilihan, hindi bala langay bala tanan.
0: Nga to kato sa pagtagay sa nagligan sa SM?
1: Oo, wala may mga ngalan. Iba nakasubmit na mga sa mga kwan, gatila mga mga sa SM, nakasubmit naman sa mga requirement. Wala man nag-abot.
0: Ah, okay. Tiway man sila advice, abi nga sa kutob siyang wala nakabaton sa nasol ka mga schedule, why man mga mo sinangawa announcement?
1: Why man siyang haom-haom? Daw,
0: kung fixan
1: ka lang,
0: mula
1: na eh. Kung di ka mag-fixan sa matapos ng tuwi, wala eh.
0: Uy,
1: nanuman. Daw na, ano na siguro lalo, di nakamul na guro.
0: Ba, hindi man tani, kikanugon?
1: Oo man, para sa driver.
0: Mga pila mo lao, mall, mga pila tani, mall ang, ano, mall ang magsak mall.
1: Mga, ang matag sa mga driver, ang 5,000.
0: Di dako nga bagay ng 5,000, dili?
1: O dako na na yan, o, mag-April na lang klase, o, ulat-ulat ng mga driver, makabulig-bulig man bala.
0: Okay, okay, good, okay. Subsidy na mo, ni Blaso. Wala ko siyang isakto nga detalye kung anong mga requirements, anong proseso nila. Pero nagabasi lang ko siya, imo yung ginahapahayag sumong, no? Nga ikaw...
1: Ang ginapangayo ni Carlo nga requirement, sirok siyang lisensya, kagtatlo ka firma. E kami ha, kami mga driver, nagpasirok na kami sa mga lisensya, kagbaktubak, kagtatlo ka firma, kag naghatag mo kami sa abon kampanye, di ko lang isugid ang mga kampanye.
0: Yes, baka okay.
1: Ito, manila sa mga kampanye, bala,
0: okay.
1: Sa Iparbe.
0: Okay.
1: Kalumanta sila.
0: Aha.
1: Ako nang akong nga sistema na sa isang company, mayara nga apat na driving sa gaan, pero mga driver di magnubo sa mga sikwin. Kana sa amo naman company, hindi man kami magnubo sa 20.
0: Sa inyo ka kompanya, pilang na nakamaton?
1: Dua lang.
0: Out of 20, abi, dua lang. Ay, sa piyak to nga kilala mga kompanya, may mga pila
1: apat
0: sila,
1: lang.
0: Apat out of pila empleyado, ha?
1: Apat ang nakakuha.
0: Pero pila tong driver sa piyak tong, ha?
1: Oo, amo na, ang iba ng ibang kuhang company, wala hindi naman makakuha. Kaya ang dugay na kaya nakapas, pero ang sistema bala, hindi kangay sa kaya Duterte sa unang paghatag-hatag tanan, kumplito.
0: Okay, okay.
1: Simulay.
0: Oo. So, ikapila na din nga tinagaay niya, B. Ikapila na din nga batch ni. Kino siya nagligad pag ito may ara to tagaay. Lain man niya.
1: Oh, ito ni driver. Ang una to daan, mga presigo driver. Kaduha gito sila yaging tan, ubos na to sila tanan niya.
0: Okay, oo.
1: Tapos, may mga jeepney driver man, nga subong nagpawala man, may why man. Daw yung pinili sa talaw.
0: So ba si may desun maguro taga ay way man sila announcement abe kung sa san o abe way man?
1: Wala na da wala na siguro matabo kaya wala naman siyang announcement niya matagay pa sila.
0: At yung magkonton mo lang gurong operator ninyo kay daw ba si may direct siyang himalo regarding sa amo sila nga sitwasyon. So ha?
1: Di pa mangkot naman namon, ang lambal, wala man sila makabalo.
0: Ay na, no. Di ko pa mangkot mo ko, mas naging kuhi ka ba, no?
1: Oo, ang ako na sa iyo,
0: nga
1: makabati man siya ang mga, sa halimbawa, sa ang mga kwanta sa gobyerno, nga maamon yung sistema, bala. Hindi naman tayo, para makabati pala sila, ay, tapos pag mga taxi.

0: driver way matagaan di tapati lagi na yung process na nilalaw.
1: Kag you know what, nga ginaligon-ligon pa na ngay ginanglano na na. Nga hindi na naipaghihatag na yun. Nga anong i-explicar nyo sa driver nga away pa na iya matalapod, na away pa na matapos ang trabaho na nila. Ano man, gingahangla yung mga driver ni. Kung wala, prangkaha sila kung wala, no?
0: Oh. Kasi nalaw prangkaho ng mga driver, kung wala na may bili ng kwarta, kung nara naman ko na kam-kam naman na, i-prangkaho ng driver, kung wala na tayong budget, di na mag-asa ang driver.
1: Oh, na kayo daw ginahang nila mo, tingagwa na sa mga driver, nagahang, nagahangag yung driver. kalabanan qualified man, kompleto man ang requirements nila da, no, di ba? Puti klaroho nila kung hasta san o gining matalapod ni kay kinanglanon man na promisa sa gobyerno nga bulig nati. Ha? No, iste nga bulig ni do ginapaugta si pa yung driver.
0: Magsiling lang sila yan. Apon wala na yan. So nasulod na sa bulsa. Hindi na sila pasahon. Balang driver. Parang driver. Mangita lang si Zakto. Hindi na sila magtinamad.
1: Prangka. Prangka ka mo. Prangka sila.
0: Oo, no. Prangka na lang sila mga istorya. Kung anong sistema. Ipalabas sila sa mga Facebook. Kung anong ilang sistema.
1: Ate, sige. Relax lang. Relax lang. Puso mo.
0: Oo, wala naman talaga mag-asa, no? Pero ang huring-huring bala sa mga driver, ang iba nakapilaw, ang iba wala.
1: In other words, so matutal mo lo, daw palpak eh, no? Kay wala matalapod palpak.
0: Oo, palpak.
1: Palpak, factory defect, palpak. Wala ipik.
0: Ang ibang gani, no? Kaduha na nagkuha, mayari ko nakita, kaduha na nagkuha. Kay naka-drive siya sa Grab, nakakuha siya. Pero sa taxi, nakakuha man siya.
1: Grabe ba? Ano na yung style yan, man?
0: Amo ganing, di ko maintindihan kung paano na sila yan kay nakadrive siya sa Grab, nakakuha man siya sa Grab. Pero kay nagbaling siya sa taxi, nakakuha man siya sa taxi.
1: Doon palagpataw?
0: Oo, palpak na nila. Doon palapitay sa luwag, ano man.
1: Abebe, ang final mo nga panawagan, abe, sa imo na yung samayo lang kang matawhay lang pagplasta sa sugilanon. Hindi lang mamuyayaw, ha? Sige.
0: Saan man dati sa gobyerno? Ito naka... Bati man ka mo. Parang tao din nalang driver. Kung may ara, kung wala, kayo ay kami na daw daw may pandamo ko, kayo nakadamo ko pata. Kung mga siling-siling ang sistema daw... Nagulat lang sa wala. Prangkahan na lang yung driver para baka kawahay na sila sa pamintaron.
1: Okay, good. Correct. Check to now. Okay, mula na.
0: Sige, salamat gidlo.
1: Sige, tawag lang dia. Sige. Okay, sa mga natungdan, mga ka-K5, no? Ang K5 News FM, willing gid mag abi-abi sa inyong explanation kung may ara, no? Kag kung may ara ka mo siyang dugang informasyon kag pagpathag, no? Sining hambal sang aton nga caller nga si Mulo, nga isa man ka taxi driver, gapangayo mala sila siyang explanation, no? Kag kamo man ang gobyerno man nga nagpahayag sa sining programa, gusto lang nila yung may baluan nga sila hasta si Bugyaw ay kabaton. Ang gusto nila may baluan, ano ni, mahulat pa sila ang wala na kabaton o makali na lang sila siyang kamuti. Okay, dali lang kay may cooler kita sa linya. Hello, good evening.
2: Hello, may gabi.
1: Mayong gabi, sino ni?
2: G-person, hello.
1: G-person, really, really si G-person. Pag-apiyot ka mo kay Rina si G-person. ang inyo danay nga mga bangko da pungkuan nyo mayo kag pangapyot kamo kay si Toto Depression Arena ang aton nga Nostradamus. Depression to na ino mo na?
2: Wala, magpikilan na.
1: Ati, okay, okay. Ano ang maalagad ta si mo toto Jefferson?
0: Ang particular sa kay Noah.
1: Ari na. Si Noah nga ano? Manuglibod lamayo?
0: Hindi lang, binawas at lang. Si Noah nga, ganyan niya sapat.
1: Si Noe? Si Noe? Ano-ano?
0: Ang tanya niya sapat, laging kargaya to sa Yarka. Yung nanto, kung ito nanto, halin sa bao, kuniho, basta talang niya sapat yung nanto nanto to. Ang question lo, ano nga sapat ang wala yung karga to?
1: Eh nga magkuto mo nga, huwag yung binuyaw.
0: Ako na nga ilaw kay, pasalamat nga rin niya, ito na magkulo kay.
1: Gani man, magkuto lang, relax lang. Nga hindi lang ko mamamakuta kay wala makami, wala makami, wala ko to pagkarga sa siyang mga sapat sa arko ni Noe mo, no? Ano nga sapat ang wala makarga?
0: Wala.
1: Gina pa ba?
0: May ara ko na alam na.
1: Sige, may sapat ka? Sige, mati kami na ano nga sapat na.
0: Sabton ko ginalo kay million-million na nga wala sa mga nakabalo
1: siya. Okay, dali lang magkakakipay. Ang iya ba mangkot? Iya man sabton na mati ta. Anong sabat ta? Anong sabat ni person to?
0: Yeah, ang question, ano nga sapat ang wala ging karga? Dito sa IR ka? Ang akong pag-isindi, kasi ako researcher, na nagkadto ko sa libro sa mga sayan, bakit anto dito,
1: nga?
0: Ang nakasulat, saan nanggaling ang tao?
1: Diyanay ka. Sapat sa tao? Ano man?
0: Ang question sa Arka ni Noah.
1: Anong question mo siya?
0: Ano nga sapat ang wala aging karga?
1: Ano nga sapat ang wala aging karga? Anong question mo siya pamangkot mo?
0: Kundi, yung search ko to, na makita ko sa libro sang science.
1: Sa science?
0: Na nakita ko to, nga tao saan nang galing kundi sa hayop.
1: Ha? Hindi siya Diyos?
0: Hindi, nakita ko sa hayas mo. Nga nakita ko niya na alin sa amo, pakato sa tao.
1: Diyanay ka. Ang tao halin sa sapat, hindi sa Diyos.
0: Oo, okay. Science na mo.
1: Si Sayan, sige rin nagkatanaw. Okay. Tiba si Ma. Sige. Ang tao halin sa?
0: Hayop.
1: Ano nga hayop?
0: Nang, di, alin sa amo, pakato sa tao.
1: Diyan ay kaway ko kabalo si Naya, kinadabo yung tsura niya at daw amo po tao siya.
0: Hindi, amo niya, alo. Hindi, ang nakasulat lang dito, yan ba ito lang daw, aro. Para hindi magdamot.
1: Daw gwa ka si Naya, daw halo-halo, tang saging kag katumbal.
0: Hindi, saan nang galing ang tao? Kundi sa hayop. Kundi words of hayop sa Tagalog. I-translate na sa Ilunggo.
1: Ano?
0: Kundi sapat.
1: Kundi
0: akagina, ang question, ano nga sapat ang wala aging karga to? Kundi ako ang sapat kung wala aging karga kay mag-ulaw aging tugas ang Diyos.
1: Dililina naman, dilagin daw. Dito nga itong baseball bat. Punggi ko mula jirinim lang, iba. Diyan naman mo si Lingon, ang wala makarga sito dito sa Arco ni Noe, ang tao?
0: Ako no?
1: Ha?
0: Ay, pag-ulang ko yung bisuga mo.
1: Nga, siya pagkaw?
0: Amo na gani kasi na atob lang sa libro sa sayan. Alin sa amo pakatas tao?
1: Diyan ay kanugin ka na kong aparador at natumba si Boban?
0: Ang aray na lang, ng ikaduwa lang nga istorya lang.
1: Diyan ay kaklaruhon, dani kay Maluka nga, ano, masyagay ko doon malukmat ang akon nga, ang akon nga suka pang libang lang. why nag-connect ang imo nga sapat na mula nga, ano nga sapat, animal mula ya? Animal ang wala nga sakay sa Mark Arconi Nue. Ikaw nga iti nga ikaw yawa kasakay kay siya. Kato kato aw.
2: Hello, kay kundi ginbasihan ko pala sa istorya sa science, sa libro sa science.
1: Di hindi niya magtugmag science, siya kag ang reliyon, hindi niya mag-ango, siya kag inaingi mo yung evolusyon niya sa tao, nga teoriya na yan. Till now, ay pa na yung ma-prove na yan, yan ni Charles Darwin na yung tao, nga nagaling sa sapat. As, until now, ginapangita, pangilan nila ang missing link na. That's why gani, missing link, no? Kay why siyang koneksyon, no? Why siyang koneksyon ang tao nga halin sa amo? Pero may tao nga daw amo, po hindi siya sapat. Tao siya, putsura yan lang daw amo. Kay kon ang tao naghalin sa amo, tani siya bang wala na amo eh?
2: Hala.
1: Ah, di ba?
2: Kauning kadol. Ang kado nga lo nga sabi ka muli, no?
1: Oh, no, no, no. Sige, sige.
2: Nagpakita sa awan ng mga...
1: Oh.
2: Kitor sila sa dumalab eh.
1: Huh?
2: May landong ka.
1: Huh?
2: May landong ka, hindi makita ka, itong.
1: Landong? Oh, may landong. Oh, oh. Anong landong mo? Nagdalagan, ano?
2: Ang landong na makita mo sa buong matindog ka, hindi, itong sa... Ang aras niya, nagpakita, puti ang tiya.
1: Grabe nga landong, puti. Masi... Ang landong mo puti?
2: Hindi ah. Ang napakita, bila sumusapon, puti ni siya.
1: Oh?
2: Pero hindi siya tawag na sanag. Pero hindi mo tamang kasanag. Ano yung saksaktuwa na sa makita sa dulo?
1: Dali lang, dali lang. Ang baseball bat, pag-uha mo lang. Dali lang. Nakakalaro ho, dali yung person. Ang sino na landong imo?
2: Hindi no. Nang napakita lang sa akin, pero... Wala sa gambal, hindi mo masa na makita ang itsura ya, pero ang isa ko, natulog na lang ko. Kag, eh kung tuyo, ang tulog na iyan sa, nandang makulbaan mo ko ngayon, siyempre, napakita sa mo.
1: Diyan ay kamula. Pag ulan, ginatodo, depression, ano nagsulay ka, way?
2: Away man, o.
1: Away man, o.
2: Dala mo, lang.
1: Diyan ay ka may nagpakita si mo nga landong itom.
2: Puti.
1: Ap, ha?
2: Puti nga sanag.
1: Puti nga sanag?
2: Hindi nakita makasanag nga doon, taktuhan lang.
1: Oh, taktuhan lang, oh. No dim light lang, may mo na.
2: Oo.
1: So, di siya kapakita, may?
2: Pertahan ko, no, eh.
1: Pertahan mo?
2: Kaya lang iwan ko sa istorya, eh, siyempre makulbaan mo ko mo.
1: So, siya no lang siya nagpakita, si Muna. Mga pila na kabisis nagpakita, si Muna. Ang landong nga puti.
2: Mga pito na ni kabisis, no?
1: Pito kabisis, oo.
2: Oo,
1: no? Oh,
2: tapos ang isar ko, matulog ko. Matulog ko na. Gusto na kami na maestriyana sa akong damgulo.
1: Ay, galik ka, Jirili. Baseball bat, pagwaan na gano'n. Okay. Nagdamgo ka, nagdamestriyana. Ikaw mo sa damgo mo. Ano ginestriyahan nyo?
2: Ang nabaya kunulong. Nabaya. Na hindi na kinukalanlan sa mag-US na cellphone.
1: Ano na na? Hindi na kilala siya ano?
2: Ang sobrang nabag sa naligad niya made of US na cellphone na.
1: Hindi na kinala siyang made of US na cellphone. Ano na kinala sa mong kuno?
2: Kundi makato na sila kuno sa mga vlog ko nga kahoy. Kagmambal na sila nga super typhoon signal number 10.
1: Sa kahoy na naman sila makato? Vlog ko nga kahoy ni Leo. Mga ano nga kahoy ni Kamuti kahoy? Ano?
2: Hindi
1: lang mahakos yung mga kahoy. Eh, hindi mahakos yung mga kahoy, oh. Nanong nga hindi mahakos yung kahoy, man. Mga kasya mo na, lagko, mga starapol.
2: Oo. Oh.
1: Mga, oh. Oh, mga puno siyang tugabang, hindi mo na, hindi pwede.
2: Lagkot lang ang kahoy,
1: lang ang mga oh. Okay, okay,
2: eh,
1: oh.
2: Wala mo kundi po ako, no? Kundi usahin niya sa mga angin sa kalangitan.
1: Oo. Oh.
2: Naluwas yung tanta na niya tao. Kaya karon, magsigi ang Super El Nino, matubos pa ng patay. Hindi ka kalagot sa 2013.
1: May ipagwaan na lang baseball bat. Wala kang pungge. Ikaw mo lang dirili. Wala! Okay, okay, okay. Tapos, ano pag inagminsahe ko, no?
2: Ang yeah, mga ano, ang isa-tatlo nga tatlo, at tuglang yung istorya, mga party sa India, blalo.
1: Sa India?
2: Hmm.
1: Ano, no?
2: Ang mga bal mo ba yung libulubong nakapatay na? na tukdan ko ba?
1: Ah, siyang pag-COVID?
2: Oo.
1: Ano?
2: Yan, ba't ko na gusto mo ang ugat na?
1: Ang ano? Ugat. Ang ugat?
2: Ang ugat na din halinan.
1: Ang ugat din rin, okay. Captain yung mga ugat nyo na, kaya rin ang puno sa tanan ng mga ugat. Okay, di person hanuta. Malmala, anong ugat sinabi?
2: Kundi yun sumot sila sa mga dinas sa Amerika na gira mo sa boundary sa China, kundi magsigin sila maneuver to. Kundi sila ya, ang mga dinas na dito sila sa Western Philippines. Kundi sige, di ano nila, kung doon nila China mo. Kundi pag-abot ko sa boundary na, sa China, may nga lang na nga amun sa boundary ang Ladakh na.
1: Oh, buta nga may, oh. Boundary siyang purok paho, kag purok kalamunding, kami, yun mo na. May nga lang, oh.
2: Yung nabalan na sila sa official sa China,
1: ha.
2: Na umuwi na kayo, bumalik na kayo sa inyong mga tahanan.
1: Oh, ang Chinese nagkatinagalog sila?
2: I-translate
1: na, translate na. Okay. May AI pa nga dala dyan. May translation nung narikta ni AI ni. Sige. Ano ko no? Anong sabi? Incheck, ame.
2: Ang nabay, maawa kayo sa inyong mga anak. Maawa kayo sa inyong mga pamilya.
1: Pero incheck.
2: Maawa kayo sa inyong mga sarili. Muli ito, nagbakbaka ka dito sa Ladakh na. Nag-tinirway sila sa Ladakh na. Pero, sa mga inaglaw, nagwa sa Facebook na 3 million kaya namin ugusin ang China. Amo itong ugatbid na nga nagdamo ang patay sa India.
1: nami pa masyaw ginamosh. Ipalaman ko sa panisal ginamosh. May na tilawan mo na dirile. Tilawan na nablamas. Ang ginamosh, may palaman sa panisal kang yatag sa buk.
2: Ang agong na nila. At tingala ko hindi niya. Ang agong nila na estima na tundam, nung nga nagdamo ang mga patay sa India. Amo nang kabangdanan
1: nga
2: ginampan nila bilang kaya nila 3 milyon kaya nila ubusin ng China.
1: Okay.
2: Amo na nga yung siguran gid.
1: Sige.
2: Anong ka sistema da ang sita mo? Ang una,
1: hindi lang ano. Ano na?
2: Ang una, flying insect.
1: Flying insect?
2: Oo.
1: Ano nang flying insect na siya nang insekto ko nang insect nga challenge sa China?
2: Nang buyog lang?
1: Flying mga buyog, insik. May kuna yung mga taong insik na lulupad mula dyan
2: rin. Pwede mo muna mag-sell sa ano?
1: Flying
2: insik. Tapos, atong ambal mo bilang alibulibong patay, ang munsang biological weapon.
1: Ay
2: katatlo, munsang sin COVID-19. Tapos, ang ikaapat, kang ikalima, ang munsang duwa ka tsunami, ugsad na sa naging nimo, ang tsunami na. Live pa ng kurente. Tapos, ang ika-anong, ang munsang earthquake na kusog-pusog.
1: Ate, okay, sige. Okay na ta, dantanay sila na kayo.
2: Hello, damang isalamat mo.
1: Thank you.
2: Kasi pag-usudin ka kay...
1: Inuwa. Ay, jirilihid yung baseball bat, blay. Singanan nga mapalayo gin sa parador kay hindi gin mamati. Okay, nagapahayag na siya jirilihid. Nami guro ang panisal mo tanga ta sandwich guro nga ginamos kag ihatag sa amo no. Ha? Dirile?
3: Di lang no.
1: Nga hindi pag ihatag aw. mga tol ng amulo. Ah, okay. Di sino yan? Tagda di presyon? Andali lang. Makmak, ano ka niya lo? Pwede ko ka hangkat sa kay, ano ni? Kay, di ni si Gerald, si Jefferson. Ha? Lo, pwede ko mangkat si Jefferson debate, no? Ari may madibati kay Jefferson, Jirilio. Nano ni sila man? Nasilulay ka mo siya ulan? Noon tabo si niyo man? Makmahag, nabasa ka man kang ginay siyang ulan? May ka nag-pabunlaw, mamubo tubig? Madibati, masaya sa... Ha? Hindi ka na ito magdibati, ma, kay Basi kong ma... Perdik lang ni Jefferson. Sino ni? Ah, si, ano... Snickero. Snickero Maki. Ah, may gabi na si Mo... Mr. Pipito Lim, ako migo insik. Kag iya bata, guapa apa, nga si Gigi Lim, no? Jay, pwede mo mag-greet ang akon bata, happy 20th birthday, si Ryan. Ryan, happy birthday, haling kay mami mo, Gigi, ah. Maki boy, makmak, tawag di mo lang, mag-anong sugpon mo kay Jefferson, mak? Malalis ka ba ito siya? Nga mas dako pag inang palador nyo na yaw.

why ni wala ni ano, wala ni hasta subong, hindi pa na yung mag-untat na yung churiya, yung ining evolution bla, yung sa evolution churi bla. Amo na ginapatihan sa mga atheist mo. Ang mga tao nga gapati nga wala gig sister ang Diyos sa kalimutan ko ng creator, amin. Kundi nag-evolve kita ang halin sa kagaw. Halin kita sa mga kagaw. Nga naga sa malawig nga panahon, mga ka-K5, ang kagaw, naghingagaw. Nga nag-amat-amat sa... Amun ka mudla, i-explicar na. Amun na lang niho. Ang hindi ta malamot nga mga kaalam, ihatag na lang na iabing sa ginuuna. Ang kutob lang yan nga maalam nga malamuta daton nga sakto para sa aton nga makasurvive kita sa pangabuhi. Amo na yung aton iskwiron para hindi magamong kalibutan ta. Hindi ta na yung pagtungka doon ang kaalam sa Diyos ah. Kay ang kaalam naton ahay layo mango panagyapon.

0: Ara na may gabiin sa tanan nato ng mga showking na nagpamati sa K5 News FM Rojas Capisho. Sa atong tanan ng mga showking na katunin sa K5 News FM kanlaon, mayong gabi na sa inyo, kamusta ang inyong situation? Halong ka mo nila ha? Nagaulan-ulan naman kang sige ang bantay sa aton nga Feebox. Sa aton nga mga otoridad sa sitwasyon sa aton vulkan, no? Mudlay ni kay nagaulan na kag amo pa ning chimpo yang nga mag abo sabi. Ate, lahar naman ni inkaso pananglitan purya palayo lang. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Dirili, ari, bagay di siya outro man niyo.
1: Oh,
0: no. Adali lang, away. Sino ni Shailen?
1: Yes, slow.
0: Ano si mong giriling adlaw man?
2: Domingo na Domingo.
0: Ganag tinilingaw. Ganag tinilingaw, ginali siya si mong gabi.
1: Hindi siya kuha
0: mo, Santo. Ari na Shailen, yung mayo ni Shailen. Okay, you know what? Bisan ni sa toon kakita, klaro. Pero klaro, girili, adlo-adlaw, ang bulsaya, puno, girili mo. Naga-massage therapist ni siya eh. Mayong gabi na ili, nainom mo na?
1: Yes, lo, nainom ko na. Ang bisit tayo, DTX 500, lo, kag Mighty Filo.
0: Okay, good, okay. Anong topic ko?
1: Wala. Ay, wala naman ko subong i-ano, kay wala man ko problema na.
0: Pero tigirili, no? You know what? Kita ko na nag-lagos na lang, no? Nga nagabit-bit siya ko. Ay, wala mga problema. Membro lang ni Guru nila. Ay, hindi problema.
1: Bisan may problema pa, Kuya Lo. Wala ako na lagi na pasalod sa pinsar ko, lo.
0: Na, amo na gusto ko yung batian si mo. Di mo na ginapasalod si Bong?
1: Sa bulsa na
0: lang. Okay. Wow, yun lang niya, Jirili. Oh, puno naman ang bulsa. Yeah. Solve naman ang problema. Yeah. May duty kasi mga Domingo na ilen sa inyo clinic na masad, ha?
1: Wala. Ari ko di subong sa balay.
0: Eh, tingala. Kung man din mo siya problema, kaya arasag rin siya iya nga lover boy.
1: Yes.
0: Iya naman ang kalibutan, mga kakifive. Ano pa bing ano pa bing pangitao niya, ano pang hahanapin niya, kaya ara na siya sumbong sa luyo ni Tuto Fred.
1: No, bisan tigado lang ang pangabuhi, basta importante upod lang kamo sang imo nga ginahigugma, wala na problema.
0: Nan, kag hindi man makalipat, bisan pigado lang kita, importante may
1: ano, anong daton sinalo?
0: May kutkuton. Kay amo na importante si mo may sinuptan nga gay kay kinga ma amo kinang chimpo nga kulangon ka may kuton ka di bla.
1: Yes, lo, oo. Lain siya nga may tinitunan ka bisan to paano may dudukotin ka lo.
0: Lago sa ilonggong dudukotin ano gani?
1: Ambot singulo.
0: Lipat ko mimo. Lipat ko mo yung dodokotin pa. Ano yan sa Ilunggo yan? Ha?
1: Ibo, lang diyan na nakipasulit-sulito. Ano ko yan, Val?
0: Kaya nga nung diferensya, Dirac, hindi lang wala mag-Malaysia, hey,
1: wala. Ay, wala ko man gina-Malaysian. Oo.
0: Okay, importante si Bong, mahalaga.
1: Yes.
0: Okay. Di ano, at nagpuli kagali sa inyo na lugar?
1: Lo, nagpauli ako kay nagpahuway ko, anay lo.
0: Oo, huwag man mapasalamat ka kay ang imo na yung boss na yung sa inyo, yung ginaobrahan niya, chindida. Ikamalong ka, ikaw, yeah. Ilin, na-spoiled ka na kina.
1: Naaman lo, ano naman ang sala
0: ko? Spoiled ka ganyan klase, mamaye.
1: Naan naman ang wala mong kubalaya na sala.
0: Hey, sali ka lang. Kay palangga ka gayon siyang inyong kumpanya, da? Sa palangga ka ni Miss M.
1: Yes, oo.
0: Kang naichiniya niya na gayon, no? Nga, kay kabalo ka, hindi ka gani yung makabakasyon, ka hindi ka makapahuway. Kag dugay nga hindi mo makita si Fred nagaabot gid rili ang buhawi sa ulo ya.
1: Nagabuang ko
0: no. Nagabuang siya. Ano ano wala nga nang tumbahan kalima ka bisi sa aparador man. Oh. Anyway, ti mga pila ka na nakadlaw sa inyo malay len si sano ka lang napuli?
1: Siguro mga ano, buwan mga isa na kasimana.
0: Perte, Jirilima. Ti ano maman ninoy na ko?
1: Sabiin. K5
0: News. Ha?
1: Sabiin, no.
0: Shame mo, eh. Pakonsulta ka
1: na. Maman ninoy, sa...
0: Ti ano, ano nga ba sa doktor, no? May unod na ang latas ang pork and beans?
1: Wala po, nanalo.
0: Ay, gali ka, kalongga po.
1: Yes.
0: Ay. Ay. Okay, ate. Aha, importante na yung aralan si langga mo na, Freddy. Yakag, very yes. Understanding. 1 week ka na gali, yes, diri, in the island. Sano ka mabalik sa inyo trabaho?
1: Buti dog, ano naman kung sa Maynila, lo?
0: Mano ka to sa Manila? Do, maka madula ka doon?
1: Ginabaisan pa na naman niya doon ni Fred kay hindi siya magsagot. Tapos ako naman, nagasunggod-sunggod, hindi ako pagpasuntan.
0: Gama, balik ka na sa zoo? Manila zoo?
1: Pero... Mabalaan lang na lo ah, pero kung hindi gidman pag itugot nga makalakat ako, hanggang diri lang ako guro.
0: Di kun hindi ka magikalakat, di ka mangkay. Hindi ah. Importante ni Jerilemo, sakto si Nailin. Kaya ka malog ka kung ano gidman ang desisyon naton subong. May mga resulta, ining epekto sa future mo. So, kinanglan... may ara kita nga ginatawag learn to see. Tun-an nato nga makit-an ang mga bagay nga pwede maging resulta, mga posible matabo, no? Kag dira kita mabahin-bahin sang bintaha kag disbintaha para makahimo kita sang pinal nga desisyon. Di ba? Nga maano ka to sa Manila dito ka maubra, ano may offer dito, ano?
1: Ano la?
0: Baano ko to siya manigla, ha?
1: Mabakal na kung sa kontrahe.
0: Ahay. Dito ka pahimo kay Pitoy Moreno. Isa ina ka well-known nga designer, no? Si Pitoy, yes. Si Pitoy Moreno, isa ina ka popular nga Pitoy. Isti popular nga designer. Bakla na siya, pero respetado ina siya, diri sa aton, kag sa iba nga pungsod. Tungod, alam na siya kag kanami siya mga design niya na. Ano gusto mo nga trahe ni Buda, backlash?
1: Balaan na naadipindi sa mapilian ko, pero daw hindi, gadyero pag itugot na maglakat. Ako tanik malakat na ko bala mga ini, na ano pa? Wala ko na dayon. Tungod ang hinablos ko, hindi madayon nga mag-upod.
0: Di kung hindi ka conforme sa backless nga trahe ni Buda, frontless eh.
1: No, ang dayon ang iyong mga handong kulong. Kung bisan simple lang ina, pero tanini, labot ko man ina, no?
0: Labot mo na, day ah. Hawak mo ang beat. Este, hindi nagali beat. Subong kay ara ka na sinyo balay, isa ka na kasimana dira, no? Hawak mo ang brief. Hahaha. Hindi na ya hawak ko ang brief ko ni hawak mo ang brief. Ay, ilin ka o. Madayon na, basta with God's grace and God's blessing, madayon ginadayang mga handom naton. Kung kaisa, it doesn't mean hindi madayon, no? Tungo ginapalayo ka siyang Ginoo sa mga bagay nga hindi maayo matabo para sa imo, no? So, yeah. God always have a better plan for us. Ang Ginoo naton may arag ginyang maayo nga plano para sa aton. Kung may ara kung kaisa mga plano natong hindi madayon because may mga bagay nga ginapalayo kasi Ginoo nga hindi nami matabo nga posible kung madayon ina. So that's why nga padayon kita nga magasali gyapon. Hawak mo ang brief.
1: Yeah, salamat no.
0: Oo, ate. Okay, aha.
1: Sige no.
0: Ate, tapos sa buwas, no? Ang imo kantahon, i-shock-shock mo ang brief. Bye-bye, Ilen. Bye-bye.
1: Bye, no.
0: Okay, tita mo gilang nga. Ah, hi.

0: Abi Makmak, abi tawag di kag report kadi Saturn program ha. No gay kada text ni kag ha Albert Mac Cartney Alday siyang hinubaan. No gay di text sa konde tawag di kag mag-report siyang imo nga report ni. Ano ning meteor shower ni man? Meteor shower, ano ni tawag di ha? Tawag di Mac ah, para ikaw gin masaysay sa aton nga mga tagpalamati o ah. Ari siya, sino ni si Mac tanawon nami?
1: Hello, ito ba si Mac?
0: Hello, mayong gabi Mac, ikaw ni?
1: Di si Patino siya ni Ban.
0: Oo, oh, si Mac nakudoko.
1: Hindi, ito, sabay ko lagi na kumusta?
0: Mamatino, dali lang, kalma lang bala.
1: Saksak mga dispasan, di saksak.
0: Ano na?
1: Di, kumusta ka lo?
0: Nainom mo na?
1: O, nainom ko lo. Dispasan, may tisye, o kaping mix, kumpleto ko lo ah.
0: Ate, okay. Sige. Ano?
1: Ikaw lo, nainom lo?
0: Ate, tapos na. Tapos na.
1: Pero si... Kumusta lang ako na yung sumuta. Si ko si Jonel, kumusta si Jonel?
0: Ano ginawa ka liman?
1: Gani ko pa yung nabo, hindi ko nabo, maling niya.
0: Hindi ko kaitindi, ano ka inse ka, si Buano ka, ano may tsamakano ka, ano ginawa ka, alam mo to pati naman?
1: Awaya.
0: Hindi, ano topic ko mo, Papatino? Ano topic ko?
1: Ang mali, kung ato ni Edison, ang nagsakay sa barko ni Noa, awas sa ito sa pat, di no topic na kayo mo na bukta ko ni Ipasaksina. Di maligar, Domingo. Ana, salamat nga ni ko kaya wagyo ko lang Domingo lang. Na? Hello, may gabi lo.
0: Gabi. Diyan ni pilang pliti pa ka doon sa Marsman. Mapamars ko ka dali lang kayo hindi na ko gusto sa Earth anay, no? Pwede lang?
1: Ano lang?
0: Ah, okay. Manamyaw ka, Papatino? Patamyaw lang na anay, ha? Ah, tamyaw anay.
1: Sige, manamyaw ka.
0: Ah, tamyaw. Sige.
1: Ay, tamyaw si Dugmaoy.
0: Hindi.
1: Kumusta kayo?
0: Oh. Ah, damay. Na sitwasyon ni Liwan, doon nag-ulan lang doon, doon nag-amunan niya. Hindi na ko understand. Gusto na ko, anay mo paliwaliwa sa Mars, pwede? Why not? Coconut. Oras na to, alas 10:52, mga kakaifay, ha? Enjoy talang ning aton yung agap-isubong, ha? Pasangkaroon talang aton pangunahuna, kaglipayon talang yung kagalingon na to. Kaya ang tanay nga katabo sa atong kalibutan, good or bad man, is just normal, ha? Normal lang ang tanan. Abrihi lang kag pasangkarang pinsar mo kay way gina diferensya. Ang diferensya gilang na konsarado na ang paminsaron. One of the hardest thing to open in this world is a person with a closed mind. Ang isa sa mga budlay ginabrihan sa sining kalimutan ang isa ka tawo nga may sirado nga paminsaron. Gani abrihi gamay kag laulaaw man. Mga kakay-5, ini nga bahay na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, ha? naming sabor, perti ka na nam. Kag siyempre, aragid ang palaye extract, nga nagahatag bulig, gaglimpyo sa aton sistema. Kag may chia seeds, perfect sa nagadayet, sa gusto mag-slim, magdula ilang mga buyon, magkulupos, no? Ah, makabulig ining DTS coffee mix sa inyong pagjeta. Kag subong man, permi kabusog, dugay kagutumon because of chia seeds, saliwan, no? Kag hindi magkalipat may super antioxidant nga naghahatag sa aton protection batok sa mga free radicals, no? So the next time mga pigita, naghahatag sa aton energy, DTX coffee mix, naghahatag sa aton mayong pag-ariya, mayong pagpangihi, DTX coffee mix, nagadula man sa aton nga mga acid-acid, sulab sa sulok-sulok, kag siyempre, energy kag ang aton kape available sa halos tanan ng mga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: 105 News. Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkigula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
2: it's
3: sa ako, tutunan. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
9: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
11: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxic since sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinikas for Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba ay nasaktan?
19: Naintuan niya ako sa nobya ko.
18: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayan ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hiling abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sa wala pa nakagamit sa DTX Beauty Soap, try nyo na ha. Kay amo ining habon nga ginahandom gid siyang tanan nga naghatag proteksyon sa aton panit batok sa mga kagaw. Ginakakasyang kagaw yabo kang mga dead skin nato no. Kag siyempre naghatag man sang maayong epekto sa aton guya, sa aton nga mga punggo dulaon niya. Ang mga alap-ab kang mga pikas-pikas dula na na, mga oily face mo na, nagamantika nga guya. Mga may gabuho-buho na, garas ang guya mo, hipi doon sang DTX Beauty Show. Kag papution niya ang bilog mo nga panit, especially kung sa guya, no? DTX Beauty Shop nagahatag man sang hamot sa aton lawas, priska. Kapriska sa matyaga naton, prisko. Dula tanan nga baho sa lawas. Ah.

Paradasing magpali ilapilas layo sa infeksyon kaga pagpali wala iya siyang marka sang pilas kanabi nga habon kakinot gamiton dilinay dutay mo lang nga magno sa masa nga bahin sang lawas nimo panit mo mabukal sa dayon eh no kagkahapos bunlawan para gid sa bilog nga pamilya DTX Beauty Shop hapos lang ni baklon. Katulad ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore kag Generics Pharmacy. Kaya sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkuta lang ang halad sang habon ta, DTX Beauty Shop, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Okay lo. Hindi nga bahay malodolo man sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalina Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalina Capsule naman mga kakipab, importante man nga suplemento sa aton panahon. Natural siya, himo ini sa shark liver oil. Wala siyang overdose, wala siyang side effects, no? Importante si mo ang aton yung pag-ilig siyang aton dugo sa mga ugat naton. Ligwab lang. Kaya kung barado ang aton ng mga bahin sa kaugatan aton mga ka-K5, dako gid ang posibilidad nga mag-angkon ikaw sa high blood pressure. Kaya gamay na lang alagyan niya mo. Kundi nag-asumpit siya, may pressure na siya, kagkadelikado, no? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatunaw yung man ang mga bara, siyempre, kung nag-inflame o kung nag-inflame, nagabanog ng mga ugat nato. Kaya kung banog ugat ni Muda Yabi, nagagamay man ang alagyan, wala labos ang plake o kung siyang mga bara. Kaya kung baragin man na, tungod sa bad cholesterol sebo, amat-amaton initunaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule para makaagiligwa ang aton dugo. Kay kadelikado kung sige barana siya kay ma-heart attack na posible kag ma-stroke. Ang Dr. Pinoy may dala siyang oxygen na nag-supply rikta sa aton nga mga ugat kag sa aton utak. That's why nga abtik ang mind mo, layo ka sa Alzheimer's disease, dementia kag iban pagin nga mga issue sa utak kung naga-Dr. Pinoy Squalene Capsule ikaw. Sa may mga depresyon, naming Dr. Pinoy kina-promote ya ang aton nga happy hormones nga mag-agwa sa aton sistema. So inang mga kautura nato na lang permi lang kaurungan, permi lang daw ginakubakubang dughan kag nagakakulbaan, may depression abi ibanda. Dr. Pinoy ang inumo naton ha. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakugin nga bulig sa aton kidney. Ang kidney ta, morning salaan sang lawas ta, salaan sa mga higo nga nagaupod sa dugo naton. Nagasala ang aton kidney sang dugo kada adlaw 50 mililitros, no? Kag bisan nga katulog ka, nagapangsyonar ang kidney ta. So sa paglakad sa mga panahon, mga binula, dinoig, mga ka-K5, especially kung may edad ka na, sigurado damo na ginalalod ang aton nga kidney kay ti na-mention naton nga 50 mililitros ang dugo adlaw-adlaw ang ginasala niya sang aton niya nga dugo sige na sa cycle. So ara lang dira siya kay salaan siya mo. So sa dalayon nga damo higko aton kidney, pwede magka-depekto. Kag kung maguba ang kidney naton, dako na yung problema agin. So ang Dr. Pinoy, kung inumon mo siya adlaw-adlaw, minalimpyuhan niyang higo na nga nagatiner sa kidney ta. Kag ibulik niya ang normal, kag mabakod ng kidney naton, kondisyon in other words, no? Kondisyon ng kidney ta, adlaw-adlaw nag-inom kita Dr. Pinoy, no? Mayuma sa mga kamabaidhan, amo ining hatag naton sa inyo.

0: advice, Dr. Pinoy ang inumuna ton, pagkupuso niyang mayuma. Sumumbat sa may mga dysmenorrhea, hormonal imbalance, menopause, kag irregular menstruation, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghatag man sa nga alibyo sa aton nga mga ka-K5 nga may gout arthritis. Ang inflame o kung ang banog, pakupuso niya, ang ngot-ngot, dulaon niya. Kang tunawon niya gid ang mayor nga kamagdalan. Kung nga may gout arthritis kita, ining mga uric acid deposit sa aton nga mga joints. Ha? Kag ang mga tais na tulaan naton sa joints, amat-amat siya i-repair balik, no? So, Dr. Pinoy Squalene Capsule, para gid sa tanan, ha? Approved by BFAN. Kag pwede mo ni ihatag man sa mga pasyente naton nga may mga dengue. Anasing magpasakas ang blood platelets ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig man kontrola sa aton nga blood sugar. Kagandahan mo sa mga minerals kag vitamina ang makuha naton from Dr. Pinoy nga kinanglanon gid sang aton lawas. Adlaw-adlaw, inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa halos tanan nga mga butika sa bahin sang Kabankalan, Valladolid, Pontevedra, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Ibi Magalona, kag halos tanan nga mga kasyudaran kagabanuhanan. Dari sa Negros Occidental, kag sa Milonga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Okay, kag sa liwat naman sa may mga problema, nga gusto gini balabot kay J. Lolo. Tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline. 0928-611-2263. Kasi sa ating globe number, 0927-448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Si Pao Shonilo. Ato balalo ang hambal mong si Mayor Joy sang taga Quezon City. Siya na lo.
1: Ah, okay. Sa Quezon City, si Joy Bilmonte. Okay. Dito ko no ang iyang payag, Jerry Lee, no? Kung madayon, ang next year nga palarong pambansa dito pagkahiwaton sa Quezon City, makumatigayon, subong pala ginaabi-abi na ang K5 News FM nga mag-cover dito sa iyang lugar, sa iyang syudad sa Quezon City. No? The good news na sa aton, nga may salig na ta, kung may salig siya sa aton nga coverage team, nga magpatigayon sa nga palarong pambansa coverage sa nasyon nga tuig kumadayon sa iya lugar ni Mayor Joy Wilmonte dito sa Metro Manila sa Quezon, ha? Sige. Pausyo, kamusta ka na, Pausyo? Sige, gyapon ang imong dialysis, day. Okay, sige, halong ka na, Pausyo, ha? Si Jefferson Lo, okay. Dito lang pag-imensyon, ha? 8018, okay. Gani man. Okay, ari-ari, sino ni? Okay, ba? Nagtahom lagi si Juji Limho. Babot ko na day ang imo niya nga sekreto sa beauty mo sa buong DTX Beauty Soap. Daw ay lang niya gaidad na daw mag-untura ni Juji Lim daw mag-ulang nagdibo. Okay. Sige ko may ara. May ara ang balala si paring Pipito Lim. Kung may ara, hamalon talang ka, ha? Okay, sige. Hindi ko lang pag-imension. Karoon damo ni Masabit. Okay, sige. Mayong gabi man sa tanan nato ng mga suki from K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, tanan naka-tune in dira, ha? K5 News FM Kabankalan, si Palay kang K5 News FM hinubaan mayong gabi sa inyo ah. Kang dira sa may norte nga bahin sang aton nga mga listeners dira na sa norte nga bahin nga naka-tune in gid sa K5 News FM Victorias. Sa aton nga mga serda sa police station ha sang Victorias no. Kay Mama Rose ka kay Sir Boy Montinola aton gid suki every night mayong gabida. Kag sa tanan aton nga mga suki sa Cadiz City ho. Cadiz kag subong man dira sa Sagay. Kag sa Escalante. Hinyo da ha. Good evening. Salamat gid sa pagpamati. Okay lang kolo, sige gyapon ni dialysis ko buwas. Buwas naman, twice a week ang dialysis ko, si Pausyon eh. Aha, okay, sige. Twice a week, gali siya. May ara man niya kilala ko, thrice a week yung dialysis mo. Makakanto ka sa dialysis center, jiri damo nagapila, gali. Maiban, may mga hubin pa dili, may mga bata pa gani, ginadialysis na no. Tungod mga ka-K5 sa pagkaon, tani mo. May ara subong nagagawa sa social media. Nga ang original gigali giniling tawo. Mga gadir kag hunter ta sa una mo, mga tawo sa una. Ang ining ang pamahaw panyaga panyapon ng kaon, nag-design gali ni Amerikano. Kaysa unang tawo kon wala ya oras siya kon gutumon ka makaon kay, no? Pero since sa pagsugod sang industrialization sang Amerika, na-discovery nila, Jirili, ang ining tawag naton nga gasolina, bla? Ang oil, no? Dito nagsugod pagid ang mga industrialization pagtugot sa mga factories. Factories sa mga sansalon, factories sa sapatos, bayo, sa Amerika. Di ang mga empleyado, para tuloy-tuloy ang ila trabaho sa aga anti sila magkanto sa factory as mag factory worker. Mamahaw na sila. Kay parang ubra nila tayo yun. Pag-abot sa ugto, makaon naman na sila liwat. Kay para sa hapon, sige niya po inubra na sa factory. Kag sa gabi, makaon magyapon na kitigutom na bilong hapon mo, ka ubra. So ang nag-invento ginilaghimo dirili sang pamahaw panyaga panyapon is ang Amerika. Kag you know what ang design gali sa lawas ang tawo kinanglan na hindi gid permi busog kay ang higko sa lawas naton hindi maproseso sa aton sistema sa natural, abi. Kaya ang lawas naton mismong nagapanglimpyo mo. So kung gutom kita, amo ng chimpo yung may mga, I just forgot the medical term, nga ginalimpyuhan sa lawas ta kung gutom tagali. Ginakaon niya ang mga higo to sa sulod, ang mga sobrat ang fats, no? So that's why nga konsigi takaon gali mga ka-K5, hindi kya ka panglimpyo, hindi ka himo sa natural ya ganyan nga nature, abi nga pagproseso sa aton yung nga kaugalingon sa sistema ta. So the COVID ang rason nga sa pagkaon ang kamagdanan kung nga nahalos kita nagamasakit, no? No? Kag inipagit ang mga moderno nga pagtuon sa pagkaon, paano pagid magnamit, dirili? Paano pagid magnamit ang pagkaon? ti kinanglan may amusin nga timpla, may dugang amun nga panakot, no? Asta na inbinto na nga mga kunano, na nga mga kemikal, nga mga pasabor, na nga magnami pagin maganahan ang tao. Kaya ti siyempre, commercialize mo, mabakal ka siyang ininamit pag ini makita mo sa TV, sa mga advertisement, no? Nga gapanamit pag isa pagkaon, maganahan pagin ang imo pamilya, ikaw naman, makita mo yung nagkakaon pamilya mo doon nalipay ka bala. Because we're thinking kung busog kita, healthy ta, hindi gali, jirili. Kinanglan na amo ina siya naguluwa ng mga research subong, no? Mga kakifag. Tikis ang unang at simpuya, ang ginabasihan lang niya sa tao, newspaper, radyo, o kon sa telebisyon. Amulan na yan kalabanan da yang ginabasihan ng tatlo kag may iban-iban paginabi. Pero that's why nga kung ikaw negosyante, pwede kaya ka pahimo na yan publish na sang imo yang write-ups da. Ibutang na bing pamahaw kinanglan amo niho. Sa panyagat amo niho. Kag tapos ang mga panakot amo niho. Ibutang na bla. Di mabasahan sang tao. Huwag galit tayo sa kibalo galit ya in the long run may mga hindi mayong epekto sa ato ni kayong lawas. Kag sa dalayo nato niya galit mga ka-K5, naga-develop na ang masakit kag balatian. See? Nagasugod ang balatian sa sulod kasami sa sulod sa lawas ta. Di ano adlaw-adlaw ginapasulod ta sa aton sistema? Unagid hangin. Ang hangin, no? Ikaduwa, ning tubig. Ikatatlo, ano, pagkaon. So, amo ining tatlo, gika mayor, magluwas abi sa iban, nga hindi naton mabatas, kag hindi naton niya pwede niya nga hindi himuon ina, ha? Inalang-alang punggan mong ba mo kung ilan. Hindi ko maginawa. Hindi mo ko mag-inom tubig, bala na. Hindi ko magkaon. So, sa dira, ining tatlo ni nag-upon man da ang mga, siyempre nga itong environment sa mong, hindi tayo makita ang hangin, may mga gagmay, ginayang mga pollutants nga nagasabay o kung nag-upo dira. No? Kasi sa dalayon, sa mga inadla, binulan, tinuwi nga nagalipas, nag-accumulate o kung nagadamo inapundo sa itong sistema. So, naswe kinanglan sa mga suplemento, nga magadugang inibulig sa paglimpyo. Kaya nga ton pagkaon magaka K5 no kasami kagkalabanan nagabasi sa imo nga financial sa imo kapasidad sa pagbakal. So karon ang gusto mo abi amuni nami nga klase siyang pagkaon pero pagkuot mo niya mangko niya tagpila ng siya kilo lagaw. Nya 450. Nami ka ang lagaw, basug ba ba? Tinula, sugba, sa bawaan, kamatisa namin. Pag kuot, mas bulsa mo, 200. Nya ang gurayan niya, nya sin, pwede ah. Purong first choice, magayon ang una, magayon niya gusto, ya, lagaw, jirili mo. Karon, anong masunod? Ang gusto mo o kung ang gusto siyang bulsa mo. Lai lang buot mo, kundi sige na lang, gurayan na lang. Dahil gurayan, pili alang puro bayi. Mahakop na sa tani siyang gurayan niya. Oh, bayi man. Niya ho, okay, kagapon, gani ka makalma ko gani, yakin niya, siyang 50 pesos nga lubo-lubo, puro bayi. Kabudlay man na yaman. Lubo-lubo, puro bayi. Tapos gurayan, puro bayi, ah, hindi na ko. Thank you, good. Takto ka, good, Inday, Jilim, no? We are what we eat. Ano mo chilingon, Jenny? kung ano ginakaon naton amo ining nagresulta sa aton. That's why nga bisa magkaon kasi buong jiri siya mga utin. Isti siya mga utan. May mga pesticides, di ba? May mga abono, may mga chemicals, no? That's why nga hugasan, ginaton maayo before naton iproseso sa pagpipara sa pagkaon. Kag little, may gagmay ginayin nag-aupod sa gihapon. Bisan initon mo pa na siya. Kag, well, tiya mo inagakinanglanta sa food supplements, no? Ah, okay. Kaysa food supplement, just like DTX 500, puro gid nga mga sustansya sa mga utan nga makatag siyang mayo nga dulot sa aton sistema. DTX 500, no? Okay, sige. Kanto nakita sa aton nga balasahon, subong nga gabi.

0: Jerry Lee and Jay Lolo, kag sa tanan nga mga listeners ang K5 News FM. Lo, mag-ayo lang ko tani problema. Ah, mag-ayo lang ko tani advice akong problema. May nakilala ko nga babae sa Facebook, Jay Lolo. Nangin boyfriend, girlfriend kami, Jay Lolo. Ay, abaw. Ah. Galing, Jay Lolo, wala di siya. Ato siya sa abroad. Abroad ba? Paano ko mabalaan nga palangga yaman ko lo, abi? May nakilala siya nga babae sa Facebook at sa abroad. Paano ko mabalaan nga palangga siya siyang babae? Kay naging nubyohanay sila sa Facebook. Ibaloon mo daanay, unaging pamangkot, imo kagalingon, anong motibo mo? Palangga mo man siya, ihan? Ano ang imo yung direksyon, abi nga mo naging pili mo, nga babae, nga nubyahon mo, kung makipagrelasyon ka sa iya? Nga ato sa layo, yabi nga lugar? Antes mo na siya ginubya, nga wala mo naging pinsar. Nga paano ni nga mo relasyon kay layo ay kami? Dapat may ara kaya kung sa billiard pa. May ara kaya nga preparasyon. Hindi lang nga tira, kalang tira, kaga masi mahirada ng imuya bulamano, hindi kitaon ang sunod mong abunon. O konti rahon, galing. Kinanglan may preparasyon kagid. Samtang nag-develop ang inyo yung komunikasyon, abi, balaan mo na deep inside sa imo yung paminsaron, kundi padulong ang inyo yung direksyon ni. Kung manubya ko ni siya, tinato silayo. Paano ni man? Ano nakitaan ko sa iya as a person nga nubyahon ko ni siya? Dapat may ara kaya set sa imo yung mind. May ara ka na yabalasang kategorya o kon idea sa imong mind nga akinanglan ko magnubya. Kag kung magnubya ko, anong akon responsibilidad kag obligasyon nga akinanglan nun ko gin magnubya? Isit bala nagauyon ini sa akon prioridad? Ano giblang prioridad ko sa kumuhi ko man? Nubya o kon future security? Makahatag ni future security kung magnubya ko? At makahatag magkuayhan sa siguridad sa future niya kung nubyuhon niya ko? Basta may nubya ka lang, lab-lab ah! Basta lang bala. May uyab-uyab. Pero ang ato niyang saying sa English, make sure that your brain is running before you put your tongues in gear to avoid mistakes and failures in life. Siguraduhon naton ang aton nga paghambalon, ang aton pagabuhaton, tanawon dagid ang aton madangtan, kag paminsaron dagid siyang maayo para ma-minimize o kung mapaiway naton ang kapaslawan, kag ang kasakit, kag problema sa kabuhi. Because we have the mind. May ara kita sang paminsaron sa utak naton nga ma-visualize naton ang mga bagay before pa yamag matabo mga kakifive. So ang desisyon kag pagpili libre. Pro kalabanan why naton ginagamit ang aton nga visualization, imagination sa paghimo sa aton nga right nga pagpili, kung sakto nga pagpili kapag desisyon. Kay ang aton nga future nagabase sa aton desisyon. Ang aton desisyon may resulta. It's either good or bad, success or failure, happy or sadness. So para makahimo kita always siyang desisyon, kung kulang kita sa ibalo, pwede kita ka-research, pwede kita ka-pamangkot, sana kabalo, kay para may ara kita sang masanag nga pananawan sa magiging resulta. Kay most of us, kalabanan sa aton, kag kalabanan gid sa aton mga ka-K5, na hindi kita gusto mapaslawan because hindi kita gusto masakitan. Pero nagalain ina, kung ikaw sige lang niya usoy nga wala sang panadsad abi, kag wala sang pulo pamangkot sa mga bagay-bagay sa imo palibot. But before ka magpamangkot sa palibot mo, una mo gid pamangkoton ang imo kaugalingon eh. Nga kinanglan kung ganyang magnubian o ganyang rason kuman. Ya, para may holding hands ko eh. Para may halok-halokan ko kung may tsansa makaskor. Di bala? Pero siyempre, ano yung mahatag mo sa sinagarelasyon? Ni siling kung anong makuha mo eh. Ah, di lang bala? Kung ikaw may interest sa sinagarelasyon, anong mahatag mo? Hindi kaya anong makuha mo. Nga, nagnubya ka to sa abroad. Anong mahatag mo siya? O kung masi, anong mahatag niya si mo? Kaya abroad siya, di wala. Bote niya, natilo, paano ko ni mabalaan man? Nga love niya gid ko. Ano mga ayo ko, $100? Kaya kung love niya ko na, lo, siyempre, ma-concern sa sakon mo. Nanti kamusta ka da niya? Rimaw sus ka da adlaw. Blaga, ugtas kin ko sa traffic. Permila ko gakalate sa sila akon nga ulubrahan. Gakalate ako sa akon kalatuan. Kay sa amon di bla lugar. Mag-agi di mga salakyan, mga jeep abi. Puno na permi. Nasuway nga permila ko nagakamimuhan. Gakalate ako. Bisan tiprano pa ko mamugtaw. Layo gid bla katama di bla nga makanti mga jeep di kalabanan gid ya puno. Nara na premis plan na. Nyati anong maayo ko imuo na bilang sa uyab sa abroad. Nyak silingya tani malon ko tani sa amo no pusina bla kay makok ko tani motor. Na ang barato ba lang ang ano ni, ang mad-down ka lang 10,000? Mad-down ka lang 10,000, tapos papurubahan ni na, pwede ka naka-loan. Di mambal man itong uyam natin, siyempre, para sa future. At 10,000 lang gali, padala anak ka lang 10,000. Hindi na, kay, sige lang, kay ginaulat-ulat ko lang mga ano, liguang abo ng opisina, basi ma-approve man tong loan ko. Hindi na mag-loan, ah, labta ka bala. Ari ay 15,000, padalaan ta ka ha. Ipo niya, ano, hindi niya pangayo ya ha, nang ulam niya, baperte. Hindi na mag-ano bala kay lab-lab taka, buligay tani bala, girlfriend mo ko. Boyfriend taka, hindi bala. Di siyempre, hindi ko gusto yung mag-uba-ubra mo, maudulaan ka na ubra. Di down mo lang na. Nga kung kasan mo pila now, guru mag-ara, guru siya mag-a 60,000. Ay, kagamay malaga 60,000. Padalaan na ka na 100,000 ah. Nga, hindi lang, hindi lang, hindi lang, hindi lang. Hindi lang magmanugaya. Di bla. May mga emotion na yung mga sistema mo nga nubyahon, konubyahon ang abroad, paluyagon, kagtapos ipagwa na yun ang damang-damang. Imudos na yun. Uy, pa'y nag-uso yung mga scam niya, May mga amo na ni nga daan yung utok sang tao kalabanan. Hindi magintanan, ah. Kundi may ara lang bala, pulaban gidamo. Nasabon opisina, ako na lang ang wala yung motor bala. Nasuha yung iba kong mga upod sa opisina, huwag gakalit. Nang ano pag-inabi mo, nang hindi pa ko kalon, kaya may loan pa ko abi, kasi nagligad ba na hospital ang amon nga tiya bala ko, ti naluoy ko sa tiya ko, siya man na nagpadako siya ko. Di kinanglad yun siyang bulig bala ko, ti buligan ko, kaya tiin buligan niya magkusang una siyang gamay ko. Grabe nga, diskarte. Tikin medyo itong babae sa abroad, ah, okay. Pero may babae, ay, style mo, bolok, ha. Pagay ko mo, nanubya mo na siya, no? Ah, nanubya mo na siya. May arap babae, ang ano, gusto mo lang bala sincero nga pagbulig. Ting iba naman ga take advantage mga opportunista ga pabalaw-balaw pa yang do kuno abi indi siya kinanglan kay nahuya-huya siya pero hambalan niya ara na mo na ni di blani blani bala di ka pamangko sa kuno subong sa aton magaga K5 paano ko mabalaan nga palangga yaman kulo ati pangayu pangayu ida tis tingi ya di amo ni kabudlay gid na magaka K5 no kay layo ay sila but before ha di na ginubyay way siya na minsar anay nga way siya na minsar anay kung paano ini mag progress ang ilay nga relasyon. Ano gay lang tinutuyo sini kay layo ay sila. Di ko natuto siya abroad, no? Iba naman niya, no? Ginanubya kay para may chance nga magdayunay, di siyempre makalibre na siya abroad dito. O, di ba? Kung dito na ginabi ang pernaminti kag citizen na dito, di tamba pag ini. Ha? Pariya siyang kilala ko dirili? Bahu. Ginpatigayuna na to. Subong way nakadumdum. Ginpakilala sa isa ka retired nurse dito sa abroad. Di kay balo dirili. Retired nurse, almost 40 years nga nurse sa isa ka hospital dito sa abroad. Miserable. Lapit 40 years ng ubra. Balo. Kang tapos damo-damo propiedad ang ginbilin sang bana. Di kay nyalo, pakilala ko na malalo. Tingin pakilala. Di okay. So lihido nag-mayuhay sila kay Balo man sa taga-diri sa Makulon. Ang atong sa abroad nga nurse to kay taga-diri man sa Negros. Di duwa ka balo, di nagsindihan ay we respect their feelings. Sabi ka ti, okay. Hasta to nga nagpirma magkutong girili, nga gapamatuon, nga witness ako sa ila pag nubyahan ay. Mayambut. Misubong may mga mustalo, okay na ko di, happy na ko di, ti okay, good. Huwag matayag aspira sa kunano, kundi gusto ba lang tayo mabatian. Ngalo, lipay na ko di, ti okay ha. Why na? Wish kan mag pulo pa na miyaw, gani, ginagsang gina good morning. Good morning, pre. Why na, sapak. Siguro mga ayo ko eh. Wah! Okay lang na. May mga amugin na, no? Ti, pasangkaroon talang paminsaroon, takagaton nga balatsyagot. Ha? O importante, nakabulig ta. Kaglipay na to siya. Di siya diri-dirili, galiho-liho man. mga kabataan niya, galibog ulo niya kung paano yung patapuso ni eskwela. Ti, subong niya ho. Plastado na yung iya yung pangabuhi. That's why nga, sa relasyon, may ara ka ganyan reason. Ano ganyan rason mo? Ano ganyan motibo mo, abi, no? Ano ganyan ang imo yung katuyuan, abi, nga gusto mo kayong makipagrelasyon? Para ano? To experience ang romansa? Maka-experience ka siyang, ano na? Di mula? Niya wala makutuyo yung tagaan sa sangmayo nga basta mlaga. Ang ako malang yan nga mayo nga pag basta dum, ano ni? Bas damhag. Damhagan da yun. Well, paano mabalaan kung palangga yung mankulo bauti oo? Di sa panahon nga nagalipas, kung nag-upod sa inyo nga mga ginasugtan nga mga sistema, kag nag-ugyon sa inyo yung mga plano, abiti, ah, da mo na i-realize nga ang iya actions, nagatugma sa iya nga mga panambiton nga ambalanon nga palangga ikaw. Because hindi mo matakos gid ang isa katawo, kag masyur ang imo kagalingon, may duda kagid somehow, kung ang iyang aksyon wala nagasanto sa iyang ginahambal. May ara kita nga ginahambal, while saying actions speak louder than words. Bisan hindi ka na gani maghambal, kung ang imo yung agiho, mabasa, tanat nato, ma-pick up na kang may tsindihan sang aton yung utak. So, kinanglan may ara ka mong sistema, kung din padulong ang inyong relasyon nga duwa. Kag may ara ka mo yasang tagsa-tagsa ka panguna-huna nga magkomporme sa kung ano man nga plano. Kay dra sa plano, kinanglan nyo mga i-enforce o kung ihatag nyo inyo yung obligasyon kang inyong nga kooperasyon nga may sa Tagalog pa kusang loob. Why kaya ginpilit? Kinanglan niya gin imo yung nga kabubuton nga ginhimo na na because naitindihan mo ang imo yung nga responsibilidad sa sina nga relation, no? So, dra mo na matakos ang tawo kung may luyag sa si imo because nag-conforme siya, no? Kag nagahatag man sa sang iyang suggestion, no? Para to improve ang inyong nga pag-inupdanay. Kag ang iya aksyon, may common sense, no? Nga himuon yung mga bagay nga makahatag, mamaayo sa inyong relasyon. Kag kung may mga importante, kag mayor nga mga aksyon nga paghimuon niya, dapat yung i-konsulta sa imo, hindi ilang magbatumatuhan. Amuning plano ko sa relasyon, taano si imo, okay man? Di okay man. Oo, masagod tayo lipante. Okay man. Din tayo butang. Silod ba niyo? Gutok ba? Doon lang nga lang, guro na. Sa ilod na guro siya, no? Mabokis siya, me. Ilipante siya, guro niyo. Ano ka muna, bro? Niya mo nibing ako ng tani plano, ho. Mapatindag ko restaurant, tunga ta kapital. Amunin mo to. Di okay, ah. Medyo alang-alang ko galing. Di subtanta na, di planuhan, no? Kaya nakitaan ang maayong madangtad sa sinang plano para sa inyo yung relasyon sa future. So, nag-cooperate ka mo sa mga inyong mga plano. Kaya dira mo na mabalaan, kaya ma-assure sa imo kagalingon nga may ara sa sanga respeto, kooperasyon, kag may luyag siya. Because conforme siya sa ginabuhat niya, conforme siya sa direksyon sa relasyon nga gina-offer mo, ha? Okay? Okay, mga ka-K5, di nga gawa tanay commercial break. Alas 11:49 na, mga ka-K5. Good luck si Moliter Sender, ha? Kabay pa nakuha mong punto na to. Okay, don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na kasi niya naman makipaghiwalay.
17: Paano kung nabalang lusutan lo?
15: Did it be there to comfort you when you need it most?
16: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
15: awan. Or will you still be there to fall in love again?
17: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Ay, shaba, Jimo. Mga kaka-K5, don't forget, ha, basta gani seafoods. Ang aton katuan, Gina Seafood Restaurant. Bote, grabe. Ang gusto naton ng mga klase nga luto kag seafoods, arada, tilawi ang ilang bestseller nga sinigang kag tinulang isda nga palapalas na nga pagluto, gijabla. priskang panakot, priskang mga isda. Pili ka kung anong isda gusto mo. Dakay damo ka man pilian da eh. May ara na lapu-lapu. May ara majilan. May ara ya lapu-lapu. May gingaw. May salmon da ya. Kung anong gusto mo da, pili ka lang da. Tanan mag-una, tanan. Kay man ang rason, mga ka-K5, atong ginitandaan na, basta gani ang isa ka-restaurant gadamo tao, mo silingon mayo na. Kag ang ila pagkaon, kag ila supply, always bago, kay nga akong damo tao, siyempre, nagakonsumo ang ila supply, so kinanglan sila mag-replenish o kung mag-restocking, di ba? So amuna na sa Ginas, no? Adlaw-adlaw, may gadulong gida kay halin siya agasta sa gabi nga kananay na siyang sipod si Ginas. Dinamo-damo na si Mary Gina yung mga supplier all over the world in the Philippines. So damo si supplier mga kakifay. Pasayan nga si butter garlic shrimp lang. Mula malaway naman ko nila. Agambas, pwede man isigang mong pasayan. Pwede mo man nga ikilawon gani, no? Kay kanami diya sa Gina sa Pasayan kay halin sa dagat. Lukos, kag ang paborito, kay sa kalabanan, sa wala lang niya allergy, kasaga. Ang kasag daw gabuki, dadlaw. Kantoy ang ilang Facebook page para sa atong dugang impormasyon kag detalye. I-type lang sa inyong mga Facebook, Gina Seafood Restaurant. Salamat gyud mga ka-K5 sa pagpunsa mo ni J. Lolo's buong gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening till 12 midnight, 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
8: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile.
0: And of course, don't forget to pray always, ha? Huh? Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na siya reliever, alagay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kaya consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan carots.
4: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Isuling
0: ka
1: na mabalaan ni Pang Flowers, nga damong probiotic.
5: Pastor,
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga way gana magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidya gana magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Miloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Mil.
6: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Mil?
6: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
2: siyam ka mga babay.
6: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500, Mighty C or Pure C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi mensindihan.
2: Bati lang sunlog, no?
6: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
2: Alabuton.
6: Eh. Alabuton ka. Haratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Okay. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto magka PMS.
2: Correct it, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nagaapekto sa serotonin levels.
6: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, MITC or PureC para malikawan ini mga premenstrual syndrome.
2: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
6: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatugas man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
2: E anong bulong sa PMS, Dok?
6: May mga over-the-counter nga medication sa GP. No? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen nga pain reliever ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps kag migraine. Pero nami gid bisita na lang kamus clinic, no, agud ma check up. May mga natural ta dang akuan mo. Natural ta dang pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kag hindi manami magsagay ka inom sang gituag pain relievers, guba kid di mo dai. Kung gusto mo nga mag-ayo sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano abi babae kay mahilig gid ya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga uso subong Sir GP, milk tea and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 MITC or PureC para goodbye ng mga palanakit, gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
5: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
2: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag MITC ka permi.
6: Kung magmasakit gani Sir JP, sang una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
2: Gusto? Skyflakes?
6: Salagali. Ano ko dapat tuod-tuod gin nga orange. Orange. May antioxidant.
2: Gusto? Gusto?
6: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
2: That's why pala nakit lawas
6: mo. Pala nakit lawas mo, kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag, MITC. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise, kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
2: Abaw! Plakit, plamanog lawas mo.
6: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
7: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates. Kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon na makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men, ga fasting permi, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, yung nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalinga nila, eat in moderation, good friend me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why ginapa-emphasize ko din namon, friend me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag-DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
6: Hindi pwede 30, sir boy.
7: Pwede, pwede.
6: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis, no? Palugtas magig ka. So stressful ka bala. Sila na yang gakatabo nga may problema sa gituag menstruation. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kun isa lang inyo, akon lima, no?
7: Wow!
6: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir

0: 19 ako nung last year 18 plato mo. Uy, ka 19 ha.
1: Ah, kampiyon ni
2: Magpich. Kaya mo ka ang benepisyo kung magpamasage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ka pamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira ka pamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
0: Basic.
3: Oh, maligo. Basic. Basic gina yan.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500.
5: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: So good lang nag-inom ka,
5: DTX? DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay isang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500! DTX 500! QC! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
4: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
4: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
8: Tomas Rosada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
4: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
4: Pure C Vitamin C.
9: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
2: Wala asing gusto nga baho ilog ang imutupad.
10: Klinika mm-hmm. Dio Fresh.
3: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sang friendship.
2: Ang kapadugay. Nus-nus na ba ka mo? Nus-nus ang
3: term. Napaka-swipe-swipe na ka mo.
10: Napaka-swipe ka mo da?
2: Biskan, wala lang nga pang swipe dito, no? Pwede gali mo na pang swipe mo.
3: Mang swipe na ka mo.
2: Swipe sa ilok.
3: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence. Namin niya nga ga-apply ka, obra, mumut ka, no? Namin niya
2: gahaga sa kanan nga medyo baho ang ilok sa kabataan nga mas timprano. I-correct nyo na na.
3: Oh, correct.
2: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
3: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainit-in ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
2: Pero may mga kape para sa mga balatian nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative degenerative disease ka.
10: Oh, may diabetes ka.
2: Ang gituwag kapi nga DTX Premium.
1: Correct.
2: Nami ang DTX Premium. Kaya niya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugard sugar cane, kag siyempre, sir boy, gin-combine nila ang Ganoderma mushroom.
1: Kulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.

0: Ay, ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells, nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, ang memories nato importante ni kinahanglanon mo imo memories especially sa imong loved one. Paano bala buligan ni Dietri Bayo nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
0: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga bal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero totoo na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, gatulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
3: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
2: Oo.
3: Gin blindfold kami.
2: Ay uno.
3: May sa tubang na mo may gin ano?
2: Gina Saywardo.
3: Saywar, oh, that's the. Mm-hmm. Oh. Galain ko mo.
2: Di ba kasi linggitan? Gagay.
3: Yung daw mag-walk out ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
0: That is called brain conditioning, no?
3: Yes.
0: Ang munang epekto, ang muna ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw tundan ta, paano bala si Dietri Bayo makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
3: Ang Dietri Bayo, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka Dietri Bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag Dietri Bayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung pala inom ka Dietri Bayo adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Amo na yun na kanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom Dietri Bayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigulang ka na. Dietri Bayo lang na.
4: Ang Dietri Bayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
2: Correct.
4: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, namiya ang Dietri Bayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Nga ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang Dietri Bayo nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa Dietri Bayo. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kigamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamba sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
3: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
0: Oh, grabe mo, kabalumang
3: itabuli. So, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na nga nourish sa imo no brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa gitawag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
0: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
3: niya sa brain. Wala na glucose, sir.
0: Wala na glucose.
3: Bahuway na siya.
0: Bahuway na siya, no?
3: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells pangtinluanan niya. So dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio. Abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 bio mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
5: D3 bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ko po na ibaluan ko nga taas ang dali akong blood pressure. Ray nang paninisis ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang kuha nang lingon sang ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 bio. Ang D3 bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butka. D3 bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid ka tama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butka. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Kalisi si Masa. Ang gimara. Ang bali ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo nagid ang nabatyag ko.
6: Pure C. Kag Santhum Plus. Epektibo. Pure C. Vitamin C.
9: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
3: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini madamage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imo nga tinai, para maimprove ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
4: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga bagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sir boy, Kaya kung pala tumar kung pala inom ka sang ditribayo, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang ditribayo, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sang hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
0: Unta ta kaon.
4: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
0: Buhi ng kutsara.
4: Oo. So amo na ang ubra sang ditribayo gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no kag ang MCT nga sa ditribayo, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. Correct. So kung adlaw-adlaw
3: ka. Halin sa kan?
4: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi, no? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibo nga timbang balik sa normal.
0: Okay, no?
2: Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa ditribayo who is also a powerful antioxidant.
3: Yes.
2: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka ditribayo kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa ditribayo kag wala sa plain D3.
0: Kung ikaw gaditribayo every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni ditribayo ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag ditribayo yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo, papaayos yung ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang ditribayo. No? Amo nang epekto sang imo sa ditribayo sa Sir JP.
2: All right. So kumpletohon ang atong mga
3: ditribayo gid Sir Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
2: Kulang na.
3: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat ditribayo BCO, ditribayo.
2: Laing gid jamo kumpleto.
3: Kumpleto.
0: Amo ni
3: ditribayo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan. Ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: KK5 News FM. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Mga masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
6: DTX 500.
9: Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
6: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
9: DTX 500.
6: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
16: Ako si Junior Giliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: KK5 News FM. News FM. 10. Learn to deride. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
18: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón!

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Isa ka maramig nga aga para sa aton sini mga pinalangga ka mga tagpalamati. Kaya grabe ang bundak sang ulan. Diri sa may syudad sang Iloilo kag sa pila ka mga kabanwahanan nga sakop sang probinsya sang Iloilo. Mayo man mga ka-K5 kay iti nakatilaw-tilaw kita sang ulan mga ka-K5 pero suno ni sa DOST Pag-asa sa aton sini nga mga ka-K5 daw nag-aumpisa na sa aton sini nga mga ka-K5 ang ginatawag naton sini nga tag-ululan. Now, sa aton sini nga mga kabyanan hibaloon ta sa Pag-asa Iloilo direkta kay Engineer John Baron kung ano ni ang aton sini nga na-experyensyahan nga pag-ulan-ulan ilabi na gid nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyong Domeng apang malayo manino nga magalandfall sa aton sini nga kadutaan diri sa may pungsod Pilipinas. However, ang ining pag-uran-uran bala ni may epekto bala ini sa sining pagsulod ni Bagyong Domeng diri sa Philippine Area of Responsibility. Live and direct sa Pag-asa Iloilo, makaupod daton subong aga si Engineer John Baron. Engineer, good morning and welcome sa K5 News FM Iloilo, balitang K5 sa umaga. Kaupod mo si K5 Ray Espeha Umalay. Good morning, Engineer.
1: Hello, sir. Good morning. Kag sa aton man, mga tagpalamati sa K5 News FM Iloilo. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes. June 1, 2026. Based aton nga update sa gina-monitor naton nga si ano no Typhoon Domeng, may international name nga Jiangmi. Ari na ini sa Kalayon 650 kilometers east northeast sang Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 130 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag Agustines nga pwede maglabot sa 160 kilometers per hour. Nagadalagan ini pa north northwestward at 15 kilometers per hour. Gin-expect naton nga ang ini nga bagyo no posible mag-exit sa aton nga area of responsibility either this morning or later in the afternoon. Ang ini nga bagyo actually wala man siya direktang epekto gid no diri sa aton kay actually ano na ni siya mataas na ni ang iyang location and pagwa naman siya gani sa aton area of responsibility. Amo na nagaling ginapa-enhance siya lang ang aton nga southwest monsoon. No? Nga mo niyang nag-apekto subong sa may central Luzon, southern Luzon, kag sa western section sang Visayas. So, sa amo na nga sistema, dari sa aton sa western Visayas, gina-expect na gaya po no ang magalumon nga kalangitan nga may chance sa mga scatter ng mga pagulan pangilat kag panagob epekto sang southwest monsoon. Ang hangin naman ato na makasarangan tubto mabaskog sa direksyon na namagatan na katundan. Ngamon niya magadala sa kasarangan tubto mabalod nga kadagatan. Ang aton nga forecast temperature ranging no from 26 to 31 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index naton pwede maglabot sa 39 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:26 sa aga, magatunod ini 6:09 karon sa hapon. Amin ito ang latest weather update. Ako si John Baron. Madam Ugid, nga salamat.
0: Engineer, pamangkot na mamangkot na kami. No? Ano ka matuod niya ti ining bulan sang Hunyo? Ginadeklarar na nato ining pagsulod sang aton sining pag-tag-ululan nga tiyempo, Engineer Baron.
1: Yes, sir. Nasa ano na kita subong no? Nasa rainy season. Actually, nag-declare kita sang onset sang aton nga southwest monsoon no sang Sabado so amo na siyang ang indication na nag-start na ang aton nga rainy season.
0: Okay, with this Engineer Baron Butchilingon sini no gina-expectar na naton sini no ang pagsulod sang pila ka mga posibilidad ng mga bagyo sa pungsod da Pilipinas Engineer.
1: Well, kung lang taon taas ron, ano sir, no? Aton nga historical data sa bulan sa June, gina-expect naton nga, or usually, gina-expect naton nga bagyo sa dua or tatlo no? Sa bulan sa January. So actually, kung ano talang, no? Kung i-compare talang siya sa iban nga mga binulan, usually, pag rainy months naton, sir, damo, gidyang, ano, no? Mas muning pinakadamo naton nga a number of tropical cyclones nga nagaka-reserve, nagaka-receive. June, July, August, mga di ginada. So expect na siya na to nung possible na siya nga matabo nga may 2 to 3 ka bagyo na nagasulod sa atong area of responsibility. Ang good news lang na da, siguro, kahit siyempre usually ang yan at top is nag-recurve. So wala gina, rarely lang na siya nga nag-labay diri sa aton sa Western Visayas. No? Nag-recurve na siya, mostly nag-tinera lang siya sa Philippines, nag-recurve pa kadto sa Japan. Ang muna nagaling, nag-enhance na siya sa atong Southwest Monsoon nga amo na iya, ang nagahatag sang paulan diri sa aton sa Western Visayas. No? So actually, though may similar scenario siya sa subong nagkatabo no, nga bagyo, kung manotice natin, wala man siya actually naglandfall, nagtiner lang din siya sa dagat, nagsaka, pero may mga pagulan kita din rin no, nga na-experiensyahan. And in some other regions man, kay because gin-enhance niya ang aton nga Southwest Monsoon. So most likely siguro, basi ang manang aton scenarios, no, if ever, giman nga mga bagyo naman ta, nga masunod kag masulod sa atong area of responsibility.
0: All right. With that, Engineer John Baron sang DOST Pag-asa Iloilo, maraming nga salamat sa imo sini oras kag tiempo gidatag diri sa K5 News FM Iloilo sa balitang K5 sa umaga. Maraming nga salamat, Engineer, and good morning.
1: Sir, thank you and good morning.
2: K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo.
0: Malayo man sa pag-landfall ining si Bagyong Doming, pero suro kay Engineer John Baron sang DOST Pag-asa Iloilo nga ti ang Southwest Monsoon nga gina-enhance sining Bagyong Doming ang nagadala sang mamunog nga pag-ulan kag scattered nga mga pag-ulan diri sa may bahin sang Western Visayas, partikular na sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. So maurano na nga aton sining tiyempo, nga aton sining aga. Hindi ka magkalipat ka magdala sa mga payong kapote, jacket, kalo para malikaw kita sa mga balatian kasubong sa hilan at kagatrangkaso, no? Pero inumgid permis ang Mighty C, ha? Alkaline-based ka vitamin C para at least pag-unang aton immune system. Kag Klinika D3 Bio, basta pagsakit kag pagtrangkaso, Klinika D3 Bio. Alas 4:46 sa aga! Aton sini nga mga ka-K5, ginaabi-abi tanang mga presensya sa aton sini mga suki nga mga tagpalabati sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Amo man sa aton sini mga mamang chuper nga nagapasada aga pa apisar nga maulano ng tiempo sa mga mobile taxi patrollers KISS K5 Iloilo solid supporters, sa aton sini mga ka-K5 nga mga fans club members, sa aton sining Fans Club International 1 and 2, and at the same time mga ka-K5 sa aton sining mga pinalangga ng mga taga-palamati nga upod man sa aton sining pagpangalaga ng aton sining mga overseas Filipino workers abroad OFW na nakatutok sa aton sining mga online platforms ila pinagin ng aton sining Facebook Live mga ka-K5. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagin ka mga ka-K5 natin around the world. Ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. A blessed Monday morning. Una kita nga bulan, mga ka-K5 sa Hunyo. Today is June 1, 2026, mga ka-K5. Lunes nga Lunes kita mga kuturan. Ang iban sa aton sini, umpisa klase na, brigada eskwela, no? Sa aton sini mga ka-K5. May mga nagabalik sa eskwelahan para nga ti magpanglimpyo kag magpreparar sa pagbukas sang klase mga ka-K5. Amo ni ang problema no sa aton sini nga mga kuturan, basta gani sa bulan sang Hunyo ti tag-ururan, no? Kung kaysa bag-o lang umpisa ang klase, apektado na, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Good morning, Ma'am Helen Pagaypay, Jomar Esler, Teresa Hamandre, Josephine Florindo Diaz. Pasalamatan, tagi ng mahal nga makako for giving us another day because every gising is a blessing. And of course, blessing maning pagulan-ulan kay niya pilaman ka mga sinimana kag binulan ng antos na sa grabe kainit, no? Sa ton sini nga mga ka-K5. Hindi na tabagpadugay pa mga kabiyanan. Kaya si ka-K5 balira apin aga pa nagpangumpra despite kamamunog ang uran na. Para sa iya sining i-preparar nga menu for today sa inyo. No? Sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining yum yum yum in the morning. Ara si ka-K5 balira apin sa aton sining pagpangalagad. Alas 4:48 ang oras sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ka-K5 balira, kamusta ang pagpanindahan mo aga pa grabing bubo sa uran? Ka-K5 balira?
3: K5 Rain, di gid mapakta ng tiyempo, no? I think, subong nga kaagaho, nagauntat, nagasigi duman, doon nabudlayan gid kita sa pagpaninda natin subong nga aga. Kahit wala sang masakyan, wala, no? Subong nga inoras. Kahit siyempre, ang mga tricycle drivers natin, hindi man...
0: Nami magturog.
3: Mm.
0: No? Basta magturog, nami magturog.
3: Yan eh, medyo na ano gani kita, no? Nga, ati, siyempre, kinahanglan natin yung magtrabaho. So, subong nga aga, mga ka-K5, ang menu natin, amo ang crispy cheesy potato balls o kon kaangay siya sang potato croquettes. Mm. So aton sa aton subong nga menu, no, nga potato balls, of course kinahanglan naton sang mga patatas. Ang patatas naton mga ka-K5 ang nagapresyo sang 90 pesos per kilo. Of course kinahanglan man naton sang cornstarch, no, para sa extra nga crispiness niya sina. Ang cornstarch mga ka-K5 pwede kita ya makabakalya sang 30 pesos nga cornstarch, no, inaya ang nakaripak na. And then kinahanglan man naton sang aton nga garlic powder kag onion powder. Ang garlic powder naton mga K5 kag onion powder ang mabakal sa 52 pesos gid lamang sa isa na ina siya kasurod lan nga gamay. And then of course kinahanglan man naton sang paprika, no, for added spice bala mga K5. So ang paprika naton na nagapresyo man sang 52 pesos. Para naman sa aton pang season mga K5, kinahanglan lang naton sang salt and pepper. Sa salt and pepper naton mga K5, inaiya ang nagapresyo lang sang tagpulo kapisos, no? Inaiya mga K5 ang tagpulo kapesos, nakaripak na ina siya ya, nga klase sang salt and pepper. And then of course kinahanglan naton sang normal cheese, sa mga Eden cheese nga nabalaya mga K5, ang normal cheese o kung Eden cheese naton mga K5 ang nagapresyo sang 55 pesos. And then may isa pa gid kita ya ka cheese yang nga gamiton nya nga lain pagid nga klase. Of course kinahanglan naton sang quick melt cheese. Ang quick melt cheese naton mga K5 ang nagapresyo sang 93 pesos per box. And then of course syempre crispy gani mga K5. So of course gin-fry naton ina sa paras naman sa aton nga deep frying. Of course kinahanglan naton sang mantika. Sa mantika naton mga K5 ina ang nagapresyo sang 120 per kilo, no. So sa total nga 564 pesos mayara na kamo sang crispy cheesy potato balls nga pwede nyo ibaligya, no, kag pwede nyo man ipabalon sa inyo mga chikiting, no, kahit siyempre ma ano na ni ba matogra ma abre dun ang klase mga ka K5. So para naman sa aton nga cooking procedure mga ka K5, of course unahon naton nga i-boil ang aton nga mga patatas. So i-boil lang na naton mga ka K5 ang aton patatas until nga mag fork tender na ina. So paano nyo masiguro nga luto na ang inyo patatas? Tubsukon nyo lang na mga ka K5 sang tinidor, no. So kung maglusot na ang tinidor sa inyo nga patatas, indication na ina nga luto na ang inyo nga mga patatas. After sina mga ka K5, i-mash nyo lang ang inyo mga patatas. And then, ibutang nyo ang cornstarch. Ibutang nyo man ang inyo garlic powder, ang inyo onion powder, ang inyo salt and pepper, and then ang paprika, ang inyong Eden cheese, no, o kung ang inyong processed cheese nga ginbutang dira. And then, after sina, i-mix nyo lang well, mga ka-K5, until nga maka-form ka mo sang do kaangay sang isa ka dough. After sina, mga ka-K5, magkuha lang ka mo sang gamay nga mixture, no, and then pabilugon nyo. But then, dapat may ara, mga ka-K5, butang nyo anay ang inyo feeling nga quick melt cheese nga gin-slice into cubes. And then, i-form nyo na siya into balls. And then, after sina, mga ka-K5, pwede nyo na ina nga iprito. So, i-deep fry nyo lang, mga ka-K5, inyo potato balls until nga mag-crispy ina and golden brown. After sina, mga ka-K5, pwede na ka mo ya. Pwede nyo na siya ipamahaw apang mas manamit, mga ka-K5, kung mayara ina sang sauce. So, sa simple naton nga sauce, no, maghimo lang kamo sang mixture sang inyong mayonnaise. Pwede man nga mixture sang mayonnaise kag ketchup, pwede man nga mixture sang mayonnaise and then minced garlic, and then ang inyong mga yogurt. Daba lang mga K5 kung mayara kamo sang yogurt sa inyong mga balay. Apang sa simple lang mga kaki-five nga sauce, no? Pwede na na ang mayonnaise and ketchup. Perfect gid ini mga kaki-five ang aton nga crispy cheesy potato ball sa mga chikitings naton. Kaya siyempre ang mga chikitings naton niya mahilig sa mga snacks nga mga kaangay sini nga crispy and of course cheesy. So pwede nyo gid ini mapabalon sa subong nga abre klase. So mula na mga kaki-five ang aton nga crispy cheesy potato balls.
0: Crispy cheesy potato balls, no? Murang imo sini nga, no? Sa sunod nga inadlaw gani mga lutong bahay naman.
3: Okay.
0: Inadlaw topical nga lutong bahay sa mga umabla, mga tambo, mga kung ano darada, no? Mga topical ha. Hindi siya pang social ini siya, eh, no? Hindi niya ka-afford si Kaki-five tawag ni Jason Talaron magi-rasini kag magbakal sini. No? Pwede ni siya panganda sa mga okasyon, mga birthday, sa mga pen merienda, no? Kaki-five balira apintik, isa mahal mga daan ng patatas. No? Sa itong sini nga mga kaki-five. Amo ning nga imog ipanindaan aga pa. Mga tambo nga ginat-an. Mga munggo nga may alugbate. Kita nila yung akong aga, yung mino, mga pamatian, kagilutuon mo. Subong niya, balila magastos ini. Abi tagai sila sang mino barato sila sila lira. Oh, inablang laswa with pasaya. Ano pa gari ni ng garlic shrimp ta ano kana diligad no?
3: Way pa.
0: Way pa, way pa. Mga KBA na.
3: Ya, tapos na.
0: Alas 4:55 sa aga. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga ano gay tawag ni mga binakol, inubaran nga manok, mga mudabla, ano pa gani na, mga sampat kag namit nga mga lutuon na kung agam. Ano pa?
3: Pasabaw gali iya.
0: Oh, mga tropical nga pangluto ubla sa uma, amo na ya dapat amo nang ilang nga ginalagas-lagas kis akalalaka kala ni maghihatag sila sa mga sikreto ni nga mga ano ni ubi kani taga adlaw lain na inon mga variety sa aton sini nga mga kakipay may pang snacks may pang asudan may pang merienda may pang ano pa da no sa aton sini nga mga kakipay. Ining cheesy potato mo nene. Kalabanan niya matilawan sa mga restaurant. Itimam mo sa balay niya mautin. Dapat hungdon mo niya lutoon. Laton sini nga mga kakipay. Sige, kakipay balira.
3: Sige, kakipay Ray. Gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi kakipay alira. Ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! Alas 4:56 sa aga mga kakipay. Good morning kay Mamazon Pineda, Rosemary Agramon. Good morning kakipay Ray Omalay, Josepe Florindo Diaz, Teresa Hamandre, and kay Ellen Zipeda. Good morning kakipay Ray Omalay. Agosto 5, good morning idol. Kapamati gid ako sa imo diri sa Kuwait. Salamat gid. Thank you gid sa tanan-tanan nato sini nga mga listeners. Alas 4:57. Diretso kita mga ka-K5 sa mga labing talalupang dun nato sini nga mga balita. Tanamo kita sa mga talalupang dun nga mga balita, mga follow-up reports kag development ang aton sini mga ka-K5 nga igadulong sa inyo sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa mga balita, mga ka-K5, tatlo kabalay, kag tatlo ka mga commercial establishment nasunog sa distrito sa Haro. Isa sa mga painante sang truck car accident sa Maasin, gin-referred na sa ospital sa siyudad sa Iloilo matapos ka maka angkon sang fracture sa duha sini nga kamot. Pamilya sang tigula nga ginpatay kag ginkawatan sa lapas, magapasaka na sang kaso. 500,000 pesos nga reward money, mga ka-K5, gin hambal sang pamilya, eksklusibo sa K5 News sa Pemilu Ilo para sa makatudlo sa ginaparaguan ni Jerry Lima. Sa dugang naton nga mga balita, barangay kagawad ginbuno sang ubog matapos gin sa YCN sa Banwa sang Duenas. Masobra 64,000 ka mga estudyante sa Iloilo City makabaton sang libre nga school supplies gikan sa Iloilo City Government. Punong barangay sa Banwa Sangsara, voluntaryong gin-surrender ang mga armas dutang kag mga bala. Kagariho, hindi lang ni isa, ba't nakadamo na sini sa mga tag-iyas ang lupa. Nga ginimo nga bypass road ang ila sini nga mga lupa, pero wala pa babaydan. Porsyon sang Sunset Boulevard, ginsaladuan sang tag-iya tungod sa 28 million pesos ga utang sang Department of Public Works and Highways, Region 6. Hasta subong wala pa mabaydan, mga kakipag. Ining ginadalagan-dalaganan nyo kaginalabay-labayan nyo na sa Sunset Boulevard, Laposto sa Bayuton. Oh. Ang iban ka mga lupa, wala pa mabaydan sang DPWH. Ang mga problema sa aton gobyerno, no? Sa aton sini nga mga kakipag, well, ang gobyerno gani, basta gani proyekto sang gobyerno, mga kakipag, buhay kagin sa may mahimo, kundi implement kit ina siya despite kati private property ina. However, ang owner has the right to demand sang payment, mga kakipay. Dapat baydan gin siya sang gobyerno. O galing kay White sa mabaydan, mga kakipay. Gin pasiraduan niya. Amo ning problema man kung kaysa sa aton sini gobyerno, mapatigayon kag maubra kita sang mga proyekto, road widening, kwaon ta lupa sang tawo, tapos kung saan o talang niya baydan. Sa aton sini nga mga kakipay, dapat antes kaya mag-ubra sang sila nga mga proyekto nadala na sa pundo sang Department of Public Works and Highways, sang DPWH, sang aton nga gobyerno, ang quotation kung pila ang kwarta or ang pundo nga ialokar sa pagbakal kag pag-acquire sang lupa sang mga pribado nga mga pumuluyo. O galing mga kakipay, balaan nyo naman ang nagakatabo, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ang kwarta nga dapat ibayad sa pumuloyo, ginaroling pa sa mga animal nga mga opisyales sa DPWH. O, pambal ka mo nga wala, ha? Nge-nge nyo eh. Kung si Senator Bato de la Rosa, pambaya, talk it to the Marines. Ha? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ano yung problema sa inyo? Tilantawan nyo na bala. Gingamit nyo ang lupa sang mga pumuloyo, tapos hindi nyo ma-obligar ang inyo obligasyon nga pangbaydan sila. Sa aton sini nga mga kakipa, ibti kong tanan-tanan na sila karon magpasirado sa mga ila sini nga mga lupa, kundi wipe polos ang proyekto sa gobyerno. Oh, sa aton sini nga mga kakipa, kung siraduhan na karon sa mga tag-iya, di na malabay ang mga tao na. Oh, gitawagan nila nga bypass road. Ang pinaka-main purpose ng bypass road in an, is an extra route para nga agyan sa mga motorista. May labayan ang mga pumuluyo, tanga mas mapadasig kag mas mapalapit ang ila sini nga pag-travel o kung pagbiyahe. Tiyano na karon kung siraduhan na da sa mga tag-iya, kaya ang mga DPWH ay pa makabayad sa mga lupa sa sining mga pumuluyo nga gimpangkuha nilang mga lupa kag ginimo nga mga krasada, ginimo nga mga project para at least may kuhaan sila sang pundo nila, mga ka-K5, no? Sa aton sining nga mga kuturan kag may ipipon sila. Anong ipipon, ka-K5, malay? Ipipion, eh. Anong pipion? Kwartahon, eh. Sa aton sining nga mga ka-K5. Bato-bato sa langit ang tamaan sa kamada. Hindi man tanan nga mga opisyalis. May ara man niya nga mga maayo, pero may ara ganyan nga tunto. Bawi-bawi, ano? Sa aton sining nga mga ka-K5, pero that is the reality, no? Oh, sa aton sini nga mga KK5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, 2026 na, pero abi ninyo malipat kami sa inyo, malipat kami sa mali-malita nyo nga mga kwarta kag mga pundo sang minilyon binilyon nga pundo sang DPWH nga nag-alimusaw. Ano pa matyagan nyo sa amon mga uli anon? Basta-basta lang kami makalipat. Amon yung problema, basta gani nga may trust issues kita sa pila naton sini ka mga government agencies. Sa aton sini nga mga kakipay, kag may magtuhaw naman nga problema, may magtuhaw naman nga mga isyo, no? Duparihas mala na isang mag-asawabla. Nga kung may sala nga na ubra ang bana, liwat-liwaton sang asawa kung may makasala sa liwat. Duparihas mala na sa mga government agencies naton. Na kung ginawa man nila subong nga hindi makasala, o ginawa man nila subong nga hindi may suhan, o galing kung may mga nagatuhaw ng mga isyo, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, nagabalik-balik lang ang mga daan ng mga isyo. Sa aton sini ng mga kakipayb, so hindi nyo mabasol ang mga pumuluyo kung amo ng panulukan kagpananawan nila sa inyo, ha? Sa aton sini ng mga kakipayb, by day nyo na na, di nang pundo sina, kadamo-damo na nasubong, sang ligad to sa may Ayganan, sang ikaduha to dito sa may bypass road sa may Amamaros Pututan, o ikatatlo diri sa may Sunset Boulevard, no, sa may sakop sang boundary sang Iloilo City kag sang Uton. Sa aton sini nga mga kakipay, why man mabaydan? Ay, so, sa ito sa mga kuturan, 28 million pesos. Pero ang ginakawat ninyo, binilyon, ginasugal nyo to sa may kasino. Tapos ang lupa sang pumuluyo nga gamiton nyo, huwag nyo masakalag sa ito sa mga kakipive. No? Sa ito sa mga kuturan, kung ako yung tag-iya, bagay, ginman ang pasiraduhan. Sa ito sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Alas 5:03 ang oras sa ito sa pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa pagbalik naton kontang mga nagapanguna nga mga detalye kag mga balita sa aton sini nga patrol with K5 AG Cordoba kag K5 Jason Talaron. Magabalik ang balitang K5 sa umaga sa Gapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
5: O si Karen, kadawa mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-energy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Abang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pumasaga butika.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untag nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, bandayon kita na magapangalagad sa tampad na serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gitlaman. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
1: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
10: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasabay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
14: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
14: Para sa matilo nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.

0: So, na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
2: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
4: Oras, alas 5:15 mga ka-K5 sa ito sininga pagpangalagad. Ginaremind natin mga kuturan na ito ng mag-inom kagbaga bakal sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga sarangin makabulig sa ito sininga ikaayong lawas. Sa Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist. Himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga napamatud-an na sa mga eksperto nga mabisa sa pagtapda sa mga viral kag bacterial infections. Mag-inom sa Klinika D3 Bio with vitamin D3 and extra virgin coconut oil mga ka-K5 para matapna ang mga kagaw kag bacterial infections sa lawas tanga tuga sa mga balatian kasubong sa ubot rang kaso sipon hilana TB kag pneumonia. Kay gani mag-inom sa Klinika D3 Bio prisan mo sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Basta gani vitamin C mga ka-K5, ang vitamin C nga dapat taton imnon non-acidic vitamin C ang Mighty C mga ka-K5. Para sa may mga mataas nga diabetes kag hypertension, para sa manami nga blood circulations kay man ikaw sa balatian kasubong sang stroke, mag-inom sang Klinika DTX 500. Imo sang palaya kag di sugar cane, mangaranon sa ginatawag nga antioxidants nga sarangin makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX 500, mga ka-K5. Mayara kita sa healthy nga coffee. Ang healthy nga coffee nga dapat naton imnon ang Klinika DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Mga herbal coffee ni Dr. Ramil Itang Uy nga may stevia, alternative sweetener nga hindi magtaas ang aton sini nga sugar, mga ka-K5. Healthy coffee, bagay gid aton nga imnon para sa aton sini nga mga nanay kag tatay, ang Klinika DTX Coffee Mix. Mabakal ini sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nga napamtang sa inyo nga mga lugar sa Haro Branch naton, sa Kalinog, sa Mayag-aw, sa Pasi, kag sa Asara Iloilo. Sa mga taga Quinto Distrito, mabakal na ang aton nga mga produkto. May mga free consultations kita, magkanto lang sa aton sini nga mga Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 5:16 sa aga. Nagka-standby na sa linya si K5 AJ Cordoba. K5 AJ sa mga nagapanguna ng mga balita at sa sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Good morning! K5 AJ.
5: K5 Ray sa Subong, no? Mamunog na naman nga nagtupa ang ulan diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Pero kagina, pagalay natin K5 Ray sa balay, nag-trutalithe, nag-manifest ang pagtupa dito sa ulan. Pero pag-abot natin diri sa area sa Haro, palibot diri sa syudad sang Iloilo, mamunog ang ulan K5 Ray, kaga pinugay untat. Paguntat niya after mga 30 minutes, tupa naman liwat K5 Ray, kag may mga portion nga dala no, diri sa syudad sang Iloilo, nga mayara na siya sa mga pagbaha-baha K5 Ray. Labi na diri sa area sang
4: Burgos Street. Hindi pagbaha-baha, ano pagtaas-taas lang sa tubig.
5: Ano pagtaas-taas ang tubig.
4: Go ahead.
5: Diri sa area sa may Burgos Street sa La Paz. Subong K5 Ray, diri kita sa Diversion Road, padulong sa Diversion Road, Mandurriao, medyo mamunog-munog diri ang ulan. Kag matawhay ang dalanon sa Subong mga inoras, kahit di kalabanan nga makita naton kung kita maglibot diri sa syudad. Kalabanan motoris, mga motor gid K5 Ray Subong, malaka-laka gid ang motor nga nag-biyahe K5 Ray. Kag kalabanan makita naton, four wheels na.
4: Okay. Sige, K5 AJ. Sa imo sini nga mga natipon nga mga balita, go ahead.
5: Samtang sa aton nga natipon nga balita kag K5 Ray, tatlo ka balay kag tatlo ka establishmento ang natupok sang kalayo kagapon sang aga sa Barangay Balantang sa distrito sang Haro Zone 2 kag K5 Ray. Ang ginalinan gid sini sang sunog sa balay ni sang aton nga beneficiary kag K5 Ray nga sang tinalikdan na lang December kay ti human sa light material ang sini nga balay. Pag dito kayo nag-umpisa ang kalayo, suno gani no, sa tagiyasang barbershop, K5 Ray, nga tingala siya ko, no, nga may aras ang motor, nga nag-penanerbato sa guwa sinisang ilang balay, kaya aras sila katulog sa barbershop, K5 Ray. Kaya paglantaw niya ko, no, nagasinyas na, nga may kalayo sa iyang, sa ilalikod nga balay kung sa din, dira nag-umpisa ang kalayo kaki fiber kag maserte nga nakay

0: nagusilagwa, kagpagdakop sang sinisang yang mana sang fire extinguisher, nagmalfunction man ni Kaki Fabry. So amo yadto nga nagigaya gini nga gawon niya na lang ang duwas ni kabata kag sila nga duwa nga mag-asawa apang kagapon makuan gid gay bubunot gid si ma'am kay ang tatlo niya sinika alaga nga kuring ang pito ubos gid upos Kaki Fabry. Kag naglambot gid ni Kaki naglambot gid sa 273,000 ang ginbilin nga kalitan sang kalayo Kaki Fabry kag gideklara ini nga fire out alas size banching ko sang aga Kaki Fabry. Samtang sa banwa naman sang maasin, tatlo patay, kaga dua ang pilason sa natabo nga vehicular accident kung sa din involbado dari Kaki Fabry ang isa ka motorsiklo, kaga ang elk truck nga may napuno sang kawayan, kaga ang biktima dari Kaki Fabry ang kilala kay alias Sandy, Michael nga mong driver sang truck alias Severo nga mo ang tagiya sang truck at helper nga si alias Gilbert. Kag nagapabalik na kun tani ang truck Kaki Fabry nga may karga nga kawayan sa panua sa barangay sa bahin Kaki Fabry. Sa interview sang Kaki Fabry sa FM Rilo Kaki Fabry kay Ma'am Rina Dipatuan ginsiling sini nga nagwari kang driver sa Manubila sang truck Kaki Fabry nga pagkatumba sini makabunggo sa puno sang kahoy. Samtang pilaso naman sa aksidente Kaki Fabry ang pahinanti nga si Alias Julius. Amin si Alias Julius ang isa ka 29 anyos Kaki Fabry nga gin dala sa diri sa ospital sa siyudad sa Iloilo nakaagom sang fractured sa duwa niya ka kamot wala kang tuo kag sat na tiil nga pan Kaki Fabry. Na tiil nga una wala nga tiil pero conscious naman kagahapon na suno ka sa pulis Kaki Fabry. Samtang yara naman sa separadong hospital ang mga ining si alias Alvin Kaki Fabry nga driver sang motor nga isa ka Escape Federation President Kaki Fabry.
1: Sige. Amo na mga natipon naton sini mga police reports sa aton sini nga mga K5 no. Sa ining update naton na Kaki 5AJ sa sining 89 anyos nga tigulang kahapon personal nga nagsaka diri ang himata sang sining 89 anyos nga ginpatay didto bla sa may Ledesco Village no ginakuga sang sining suspect nga si Jerry Lima personal ini nga nagkadto diri kahapon nagpadulong at agod nga ipabutyagya sa K5 News FM Iloilo ang plano sang pamilya nga magatag sila sang 500,000 pesos tungas milyon na nga balor sang reward money sa makatudlo sa ginapanaguan sang sining suspect nga si Jerry Lima. Ti half million pesos ni Kaki 5AJ. Basi bala ang malaglag pa ni siya mga pamilya ya manaw.
0: Oh, yes, Kaki 5AJ. Yes. Basi bala ka. Oh. Kag basi bala Kaki 5 ring grupo sulod sa ko.
1: O ti ko ako ya bisan way pagani isang kwarta nga reward money kung limpyo konsensya mo tudlo mo. Ti syempre ni niya basta-basta ang ginobraya sa 89 anyos ni nga tigulang ni nga ginpataya. Kaki 5AJ.
0: Oh. Yes, correct gid Kaki 5 ring. Kay kagapo no, tingala kita sang naga-coverage kita bla Kaki Fabry sang Western Conference Finals. Naga ang tinawag ang isa naton ka close nga barangay kapitan. Gali kay si kapitan ni kag ang himata sang 89 anyos close man Kaki Fabry. Amoy adto gali kagapon ang gatinawag sa akong sikap kay abi ko gani kun anong okay, emergency ma- kun
1: ano makipagkita. Makipagkita ang pamilya sa aton eh no. Direkit mismo sa K5 News FM Iloilo sila nagkanto and we really appreciate their trust sa aton nga exclusive diri sila nagpa-interview ka K5AJ Cordoba kag personal nga nagsaka diri sa estasyon sang K5 News FM para nga ipabutyag nga hindi lang 50,000 kundi 500,000 pesos ang ulo ni Jerry Lima para sa iya nga pagkadakop ka K5AJ.
0: Yes, correct Kaki Fabry. Kumbaga ilagin todo na lang nila at least ang ila ko no hindi man sa kwarta kundi nga para lang matagaan hostesya ang kamatayon sa ila sining himata Kaki Fabry.
1: Mamo ining himata nga nagkadto dire no malapit gid ni sa tigulang no hindi ta lang pag i-disclose kung bata yan ni inablos yan ni or whatsoever yan ni. Basta nagpalapit diri sa aton and very very close sa sining tigulang no kag ang pamilya naglistoryahan ay nga amo ni nga kantidad ang ila sining tipunon para nga madasig ang pagkarakop ni kay Jerry Lima no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So kung sino man ang nakakita kag nakaibalo kung saan in si Jiri Lima Subong, sa itong sining mga kaka-K5, no? 500,000 pesos ang padya o kung ang reward money nga nagahulat sa inyo mga kaka-K5. Ipabati na bala ang porsyon sa interview mga kaka-K5 sa K5 News sa Pemiro Ilo sa sining himata ni Nanay Virginia, no?
0: Virginia
1: Haseldo, no?
0: Haseldo.
1: Sa itong sining mga kaka-K5 nga gimpatay ni Jiri Lima sa sulod mismo sang iya sining puluyan dira sa Maylidisco Village, La Paz, mga kaka-K5. Yari ang interview kagang pag hambal sang himata ni Nanay Virginia agod nga magatag sang reward money nga 500,000 pesos.
2: Sa amo na sa ginatawag na reward. No, pero subong ihambal ko na kung sa mga tao na ara sa palibot niya ang tao na basi pa man lang mabuligan niyo ang pamilya namon. Ang reward na ihatag namon sa tao na makatudlo o makahatag impormasyon sang whereabouts niya bala is 500,000. 500,000. Hindi ni parte sa kwarta, kundi ang gusto lang namon hustisya. Na para makapotuas man sa ginatawag na balatsyago namon tanan. Sa imo Pablo o Jerry, kung gusto mo itawag ko sa imo, liwat, tani magsungka ka na lang. Mabudlay magsagi panago kaysa uli madakpan gaman gyapon. Amo lang na ang mambal ko, haling na sa pamilya. Ang gina-offer namon o ang reward namon. Ina, mabato nyo gid na, coordinate ka mo sa PNP, kinabala naman na sa PNP. Na, amo na, 500,000 ang reward money na mabaton kung sino man makatudlo.
3: Pero saan ako mo maka-file sir case, sir?
2: Buwas. Mapain lang kami isang kaso buwas. So...
3: Ano ni sir, robbery and murder?
2: Laban-laban na robbery with homicide na. Ang managid ng tupaan sa kaso.
1: Ang marang exclusive ng interview sa K5 News at Pemi Dilo with K5 Kim Kaluyo sa himata ni Nanay Virginia Haseldo. 500,000 pesos ang ulo nga nagahulat ako nagapadya sa ulo sang sining suspect nga si Jiri alias Pablo Lima sa aton sining mga kaka-K5, no? Gabay pa nga ti mapalapnag kag makalabot ni sa mga nakatungdan sa mga nakaibalo kung sa diin sa nagapanago subong mga kaka-K5, no? 500,000 pesos ibindo nga ti mambalta naton do a sort of bayad ini sa makatudlo, pero ti that's the only thing or one of the option sang family mga kaka-K5 nga madasig matagaan sang ustisya ang ila sini nga nanay, no? Ang ila sini nga lola, sa ton sini nga mga kaka-K5 ang ila sini nga tiya, no? Nga 89 anyos si nanay ni healthy pa ni kuno eh, why ni gawagan ni balatian pero ti hindi mabatas ang pamilya nga madulaan ini sang kabuhi tungod gid lamang sa animal ni nga klase sang suspect. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati ka K5 ba AJ Cordoba?
0: Eti kumbaga ka K5 ray daw hindi bala ka makatao ang ginhimo niya sini sa tigulang.
1: Sige.
0: Damo gani ga hambal nga mas mayo pag ginkawatan niya na K5 ray.
1: Ang bangkay subong ni Nanay Virginia, ginhaya o kung anong ginadesisyonan sang pamilya sini, ginhaya o kung gincremate?
0: Sa subong kay Febre, wala pa kita sang impormasyon no kung nakahaya kay nagligad pag-check naton ara sa gigato kay Febre.
1: I-check me nato na follow up naton karon kay Febre EJ kag tikong maabot ang iya sini pagid mga bata alin sa Amerikano kay Febre EJ Cordova. Sige. With this information sa aton sini mga pinarangay kay mga tagpamati, salamat gid kay Febre EJ.
0: Sige kay Febre, ang ini nga balita no ginadulong sa inyo sa Kaluan sa D3 Bayo para sa oposisyon nila na trangkas pag D3 Bayo kay nagaulan-ulan sa buong ang Chepo. Kaupon sa patrol si kay Febre Jason Talaron. Ako naman si kay Febre EJ Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Rido. K5 News FM.
1: Nagapamati gid si Ma'am Raquel Go Batanga, gwapa-gwapa aga pa. Ma'am Cherry Lapating Branya kay Mama Annalyn Agravante no sa kay Ma'am Annalyn Panis Agravante sa iloy ni Kirby Agravante. Ni Matiliano, good morning ka K5 Ray Umalay, nagapamatigid kami diri sa Capiz, no? Oy, happy piyesta sa Pilar. Ha? Happy piyesta sa Pilar. Wise ka K5 Jobert Lago kay ti nag-celebrate sa kapistahan annual fiesta ang Pilar Capiz, no? Kag ato man didto ang K5 News FM Pilar, no? Sa aton sini nga mga ka K5 Alberto Norbing Lorino, good morning. Nonito Sumbong, si Nonito. Kay Tita Rina Mapa dira sa May Rizal Lapus nga nagatanyag sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix. Ha? Permi lang ubos ang Klinika DTX Coffee Mix ni Tita Rina Mapa dira sa mga suki, yung mga taxi drivers kag mga Grab drivers no nga nagainom gid sang Klinika DTX Coffee Mix. Kay Sir Benji Astorias, good morning. Sir Benji. Alas 5:30 sa aga sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Sa dugang sini nga mga balita, kuunta ang report ni ka K5 Reggie Dimayo, may kapitan dito sa Banwas ng Sara nga voluntaryo nga ginpang surrender ang mga armas lutang sini kag mga bala. Ka K5 Reggie Dimayo sa report, go ahead.
4: Ka K5 Ray, voluntaryo nga ginsurrender ni punong barangay Aaron Espeso Visakay sang barangay Batitaw Sara Iloilo ang isa ka homemade nga 12-gauge shotgun kag apat ka mga bala sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station. Suno kay Bisakay K5 Ray nga maisa ka concerned citizen ang nagpabalo sa iya nga may nakita ang armas lutang kag mga bala kabangdanan nga iya inigin responderan kag ginsurrender sa kapulisan. Suno sa kapulisan K5 Ray nga nagapadayon ang ila kampanya kontra sa loose firearms kag ginahaylo ang publiko nga mag-surrender sa mga indi lisensyado nga mga armas lutang agod nga mapabilin ang kalinong katawhay kag seguridad sang komunidad. Sa karon K5 Reno ang nasambit nga armas kag mga bala ang yara na sa kustodiya sang Sara MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kagako naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa si kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: Sa dugang balangan ng detalye ito sa DPWH nga ginapasiraduhan, balikanta si K5 Aaron Repuyo sa dugang ng detalye. K5 Aaron, sa report, go ahead.
5: K5 Ray, gin dayunan pasirado kag ginapawi sang tagiya ang porsyon sa nga karsada sa Iloilo Sunset Boulevard nga sakop na ni sang barangay Kagbang Uton kahapon ni sang aga Mayo 31. Tungkol sini, K5 Ray, kahapon sa ngaga para risado kagini magyan sa mga salakyan ang inbound kag outbound lane sa lugar nga nagatuga sa dako nga huol sa mga motorista. Ining panindugan kag protesta sa property owner nga si Roel Amara batok sa Department of Public Works and Highways o kanang DPWH Region 6. Ini matapos nga napastawan ang ahensya sa pagbayad sa balor 28 million pesos para sa 4,400 square meters nga porsyon sa iyang aduta nga ginagyan sa mga kalsada. Suno sa tagiya sa 2022 pa. Sa nagpasugot sa sugdan sa DPWH ang construction kag paagyon ang Sunset Boulevard sa iya propiedad bisan wala pa sang pondo. Agod lang hindi madelay ang proyekto sang gobyerno. Nagkasugot ang magtimbang bahin niya dapat mabayaran ng 28 million pesos ng palor sang duta antes matapos ang Disyembre 31, 2025. Apang naglipas na lang K5 Ray ang deadline kag nagsunod na ang tuig 2026. Wala gihapon siyang minag-abot ng cheque o kung bayad kay Amara harin sa DPWH. agod niya maghatag pagid niya sa konsiderasyon nag-isyo pagid si Amara sa dugang nga 60 days nga extension halin sang Marso 3 sang nagligad nga mga binulan napang tub-tub subong poros gihapon promisang nakuha sang Taguia bisan pa nga nagpahayag na si Assistant Regional Director Engineer Ricardo Gutierrez kabayara na kunosang pondo ang ahensya wala naman sini mapathag kon san ogid la ihatag ang aktwal nga bayad ginpahayag man ni Amara nga naathagan man siya sa dako nga huol nga madalas ang pagpasirado sa porsyon sang dalan sa publiko kag sa mga motorista pero ti isang ginbisita pag din naton sa K5 Ray kahapon sang hapon na may barikada ang dalan nga ti amoring inbound kag outbound lane sa pangti may nagbukas ni sa magtimbang nga kilid yung porsyon sang dalan kag sa rin may himo nga makalabay ang mga salakyan sa Gyapon. Maging deployment rin ka K5 Ray nga mga pulis agod niya magbantay sa lugar. Ginatingwa naman naton nga makwaan sa nga pathag pahayag ang natungdan sa DPWH Region 6 angot sa pagpasirado sa porsyon sang dalan sa Sunset Boulevard. Kagini nga balita ang nadunungin sa Kalwan sa MITC ang alkaline base nga vitamin C. Saranggit nga nagpapabaskog sa ngaton nga immune system kag nagpahilway sa ngaton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Barangay Kagawad ginbuno sa ubog matapos nga ginsaway sini sa Banwasang Duenas sa report ni K5 Jenny Coyunan.
6: Masobra 74,000 ka mga estudyante
1: Sige, unahon tanay na ang report ni K5 Jenny nga masobra 74,000 ka mga estudyante. Go ahead. Sugpo na gurong iya report.
6: 74,000 ka mga estudyante ka K5 Ray gikan sa Iloilo City ang natalana ang makabaton sang libre nga school supply gikan sa Iloilo City Government sa inalom sang school o initiative to share kits that uplift learners program sang syudad. Sara makabaton sang school supply sang estudyante halin kindergarten tubtub senior high school. Kapin 8 million pesos nga pondo ang gin-allocate sang syudad sa pagbakal sang school supplies gikan sa school education funds sang Iloilo City Government. Amuman sa pondo gikan sa ginaprobahan nga 1.4 billion pesos nga supplemental fund number 1 sang syudad. Ini nga programa ka K5 Ray ang kabahin sang bulig sa syudad sa mga ginikanan nga apektado man sang krisis. Samtang sa police report naman ni K5 Ray, apilason ang isa kakagawad matapos nga ginbuno sang isa kahubog sang ginsaway sini sa barangay Bugtong ang Duenas sa K5 Ray. Ginkilala ang kagawad kay barangay kagawad Edmar Condonar Hetolier kag suspect naman ang ginkilala kay alias Makmaka kag residente sa barangay Madaraglang Bunaw. Sa pagpungusisa nato ang K5 Ray, sino kay Police Captain Francis John Layoga ang hepe sa Duenas Municipal Police Station. Ang natabo insidente pasado alas 9 sang gabi sa diin nag-roving ang biktima kaupod si punong barangay Danny Pedregosa kag isa katanod. Dugang pa na sumalang nila ka K5 Ray ang suspect na si alias Makmak na may dala nga kutsilyo kag ginpamangkot sang biktima ang suspect nga may dala ini nga patalom apang hinalit na lamang ginhanusan buno sang suspect kag nakaagom ini isang pila sa tiyana. Base sa investigasyon ni K5 Ray sang kapulisan, gikan ang suspect sa ilimnan kaupod ang iya abyan kag paon na kuntan ni sa ila barangay. Bangod ang barangay Madaraglang Bunaw kag barangay Bugtong ang Duenas ang kaiping lamang nga barangay kay K5 Ray. Wala naman sa anuman na komisyon ang tabo sa suspect kag makaupod sini sa ilimnan antes matabo ang insidente. Gilayo naman, naging dala sa ospital ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Nakapalagi naman na K5 Ray ang suspect na si alias Makmak kaga padayon sa karon ng napangita sang kapulisan. Kag-ini nga balita ang nadulong sa inyo sa TTX Cafamex na kakapikanan na ka-detox kapareport na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita sa Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News.
1: Oras alas 5:38 sa aton siling pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Sa mga way pa makapangapi kag makainit tubig da inom na sang Klinika DTX Coffee Mix may kapikanan na ka-detox ka pa. Sa aton siling mga kuturan na ang kaping kampiyon ni Dr. Emil Itang Oy, amo ang klinika DTX Coffee Mix. Good morning kay Jen Ray Seaman. The blessed Monday morning sa imo ka kay Pebre Umalay. Kay Ma'am Annalyn Bahadi, nagkapamatikid kay Ma'am Christine Cardoze. Ma'am Christine Cardoze, good morning! Agada, kamusta Ma'am Christine? Maulano na nga itong sininga tiyempo kay Ma'am Bingbing Bibien Pagtulunan nga nag-upod kay nagkapamatikid sa itong sininga pagpangalagad. Para na nga itong sininga K5 Kamustahan Western Visayas. Kasi pwede kayo makupod na ito na nga itong sininga K5 Kamustahan Western Visayas mga ka-K5. Alas 5.39 sa itong sininga mga pinalangga ng mga taga-palamati. Masadya ang mga nagkakilitabo subong sa Senado. There are certain informations nga nag-circulate online, especially sa mga statement man sa mga kalyado ni Anay President Rodrigo Roa Duterte sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalabati nga there are still 7 senators from the majority bloc ang natala na nga pangpailan sa nga kaso sa aton sini nga mga K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalabati. Muna na nga na pailan sa kaso, may kang tanan sa Graft and Corrupt Practices Act kag sa kaso nga plunder si Senator Jinggoy Ejercito Estrada kung sa diin nag-voluntarily surrender ini kag nag-bail sang gintalikdan nga adlaw mga ka-K5, no? Sa ato sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, ti allegedly suno sa senador nga this is a assassination somehow, no? Sa iyang karakter, no? O kung gitawag naton sini nga character assassination, no? Tungod nga hindi saya mag-upod sa minority bloc, no? Amuning aligasyon sa mga may mga kaso. O, sa aton sini nga mga ka-K5, amuning ganing problema sa aton sini mga pinanggag nga mga tagpalamati kay kung ang imo sini nga kaso pagpangawat, no? Kag pag tawag ni pag gastos ang kwarta sa gobyerno sa wala mabalaan nga mga rason sa aton sini mga pinanggag nga mga tagpalamati kag kung pailan ikaw sa kaso, no, sa mga ka-K5 na to nang imo na lang sini nga irason, no, sa mga ka-K5 ta nga gina personal kag ginadumtan ka, no. Ang punto man lang dira kung wala man lang ina sa kamaturan ti ato bangon ti may mga pila pa ka mga senador sa majority bloc ang ginapahayag mga ka-K5 nga maga atubang man sa mga nagkalain-lain nga mga kaso. Bantayan tani mga kuturan kay kumatabo ni na lang bilin sa Senado. Pila na lang ka mga senador ang bilin da sa Senado. May ara pa sang impeachment trial, may binotohay pa nga matabo sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 5:41 naka-standby ng K5 Western Visayas kamustahan.
7: Aha, sige. Salamat gid tambalang ni Smart sa antike mga ka-K5. Kadto na ton mga ka-K5 mga Iloilo. Sir Ray Espia Umalay Iloilo.
1: Mauranon nga aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa Western Visayas. Nagbubo ang mamunog nga ulan diri, no, samtang maramig ang aton tiempo, nagahigop kami aga pa sang kape nga klinika DTX Coffee Mix. Why si ka-K5 Jobert Lago kay lapyo to kay piyesta sa Pilar kahapon, why kita to makakadto, so kita anay ang mabatian dira sa may bahin sang probinsya sang Kapis. Balik si Mudra ka-K5 Babes Gantalaw.
7: Salamat kay Sir Ray Espia Umalay sa Iloilo, dala na ang Pilar Kapis. Katuan na to ng kalibo, kunara ng kalibo mga ka-K5, Sir Michael Silorio.
8: Eastern Visayas, good morning Daddy Babes, Sir Robert, kag Sir ABP, Antiki, good morning. Kampiyon ng signal manayan na yan, ang tiyempo di sa amon. Ah. Nagtalitig amay kagabi, pero so far subong daw nagbutlak naman sa haring adlaw. Nakaditex, coffee mix na kita, balik sa imo Bacolod.
7: Salamat kay Sir Michael, mga ka-K5 diri sa amon, medyo marutalitig agina, pero subong daw okay naman ah. Ang sitwasyon daw moro babog na ugawa subong ang panahon, no? Sige, pizza uno subong mga kakipem na nung mga dalagko kag imbukada ang mga balita na ito sa Iloilo, Sir Ray.
1: Ang mga nagpanguna rin ang mga balita sa Iloilo, kakipem babes, Western Visayas, kahapon personal nga nagkantong himata ni Nanay Virginia Haseldo. Si Nanay Virginia Haseldo mo ni siyang tigulang 89 anyos nga ginpatay mismo sa sulod sa iya sa balay, ginkuga sang suspect nga si Jerry Lima nga anay katrabaho o trabahador sang sining tigulang Nagsulod sa dito kung madumduman ninyo mga K5, kagin patay ang tigulang pinagi sa pagkuga, kag nagpangawat. No, sang kwarta, kag mga alahas, sang tigulang. Sa aton sining mga K5, natukiban ng inisang iya sining bata ang ara sa Amerika, sang gin-review na ang CCTV, kag nakitaan gindila personal kung paano gin patay ang ila sining iloy. That is why nga kahapon, personal nga nagsaka diri ang iya sining mata, kag personal, kag una, nga ginhambal diri sa K5 News FM Iloilo, nga magahatag sila sang tunga ka milyon ka pesos o kon 500,000 pesos sa makatudlo kung sa diin ang ginaparaguan sumong sang sospetsado nga si Jerry Lima mga ka-K5. Instant half millionaire ang makatudlo kung sa diin si Jerry Lima. Kay gani kung ikaw himata parienteya, pamilyaya, no, sa aton sini nga mga ka-K5, itudlo nyo na nga daan kay managahulat nga padya o kon reward money. Suno sa imata ni Nanay Virginia, this is the only option nga mas mapadasig nila ang hustisya o kung justice ka ginatawag, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kiti, hindi nila mabaton nga makitaan sa video mismo sa CCTV kung paano gin patay sang sining suspect. Kamakon muna nga tigin pamahawan pa sa kumadumduman ninyo, ging papamahawan pa sa sang tigulang, pagkatapos siya kaon sang animal, gin kugaya ang tigulang, ging guyod siya sa kusina, kag gintapak-tapakan hasta nga ginguyod pagid pagkadto sa kwarto niya. Kay abisang suspek wala sang CCTV sa sulod sang balay, kay tuyo yung pagwaon nga natural death ang kinamatay sang sining 89 anyos. After yan ni ginubra, nagkadto pa sa sabar, pagkagabi, kag nangita babayi, kag nag-inom-inom. Amo nang mga balita na mo dire ka K5 Babes Gantalaw, balik sa inyo dira sa may Bacolod.
7: So speak, no? Sige, salamat, Gabe. Si Ray Espia Umalay. Katoan na to niya ang antike. Ang tambalang Nismar, antike.
9: Mga talalupang doon nga balita naman dyan sa probinsya antes matapos ang bulan kang Mayo, Mayo man kay may mga nagkaladakpan. Sa bypass operation, una ang kapitan sa San Remeo, Mayo 29, nabulaan kang 115 gramos nga sabo malanga. Masobra 700,000 nga balor kang ginaaligar sa buo na buol sa diyang barangay kapitan rito sa May San Remigio. Pero hanan ang mga kakilala kag pira ka mga constituents, patay comment nanda sa post naton, balda planted! May bypass man pagka 30 pagid. Nadakpan man diyang street level individual sa may Piapidos. Hamtik naman ang anak kadya nga balor kang sabu nga na buol, 34,000 pesos.
7: Nga mga balita sa may Banwa kang Lawaan, patay ang isa ra ka 36 anyos nga lalaki matapos ginapahayag na lumas sa baybayon nga sakop kang barangay Mauno, K5 sa Visayas kag Negros Island Region kahapon Mayo 31. Suno sa report nga nabuol kang K5 News FM, nagasilibrar ang barangay kang Biray Festival. Amo jabla ang culminating activity kang pinaka malawid nga pagsilibrar kang Flores de Mayo. So nag inom-inom kag naglangoy ang diyang lalaki, gintingwaan pamanraan nga daroon sa ospital apang ginprononsyar nga dead on arrival.
9: Amora, so far mga balita na mo dyan. Antike, balik ka ninyo, Bacolod.
7: Salamat kay mga ka-K5. Ang tambalang ni Smar sa Antike, ang duha ka mga katikista. Salamat kay. Katuan aton mga ka-K5, ang aton sininga Kalibo, Sir Michael Solorio, Kalibo.
8: Five Mr. Visayas, Negros Island Region, isa ka babae ginbuno sang iya nobyo sa sulod sang isa ka pension house diri sa Banwa sang Numansia sang kahapon pasado alas 5 sang hapon. Humawid pa ini sa Mayo 31 mga ka K5 kay according sa investigation sang aton nga mga kapulisan nga naga-check in ang biktima kag ang suspect sa nasambitan nga pension house, no, kahapon sang hapon, samtang didto na sila sa sulod sang nasambitan nga pension house. Hindi mabalaan kung anong natabo kay nagabaisay ang duha mga ka-K5. Agasang uli, may kutsilyo gali ang nobyo niya. Agin buno niya sa tuong abaga ang babayi. Kaga posible nga nagpanagang man ang biktima ka may igo ni sa mga kamot. Kag may igo pag sa tuong hita mga ka-K5. Nakapangayo ini sang bulig. Kag nagresponde ang ato ni MDR mo kagindala ini sa hospital para mabulong ang nasambitan nga biktima. Pero ang suspect hasta sa subong at large sa gihapon na K5 Bisayas Negros Island Region. kinasugid nga sa mga nakuha dito nga mga informasyon nga daw hindi pa maga pero i-confirm pa ini kay daw ginapilit sa isang lalaki pero hindi siya magsugot. That's why nga ginbuno siya sang nasambitan niya nga nobyo mga KK5. Kag sa dugan naton nga mga balita ang stockroom sang isa ka eskwelahan ang naisod Central School diri sa Banua sang Ibahay nasunog no naglabot sa

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay Galip.

0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Kung ang kay Fernando po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Superman for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
3: TTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sa binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
13: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
12: Magbakal sang isa ka bag sang NK 313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
14: Protection VIP. Sa
15: KNK na VIP. E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio, ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
16: Yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
15: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
15: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
15: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
15: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
15: DTX 500.
2: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
19: Imong blood sugar test.
18: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
19: Ilan na lang imong blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
15: DTX 500.
2: Pabago-bago na

0: Man ang panahon, uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
7: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Bitribio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: Bitribio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. Bitribio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Bitribio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Bitribio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sisa, kadlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nalay kami sa DGX 500. Ay, nagyong ginibatya.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, abaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Abaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
15: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: KK5, direkta kita sa aton nga mga headlines. Una kita ka K5 sa dalagaan sa ngaton nga paniyempo. K5 Bantay Panahon. Matas ang Bagyo Domeng na siplatan sa Itbayat, Batanes. Headlines ka K5 para sa aton yung top story of the day. K5 Top Story. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinakabig nga highly productive kag constructive ang state visit sa Pungso, Japan. Headlines ka K5 sa mga balita sa probinsya sang Capiz. Anay na nadakpan sa kaso sa droga, liwat naman nga natiklo sang pedaya. Staff sang palina Greenbelt Eco Park padayon nga ginapangita matapos ginaaligar nahulog kag naanod sa suba. Anay drug surrendery liwat nga nadakpan sa pagduso sang illegal nga droga. Mangungunga nga may kaso nga murder, arestado. Tatlo ka mga drug personalities dakop sa may bust operation sa Rojas City. Drainage declogging sa TATC kag Payot Drive ginpatigayon. LGU kwartero nagpatigayon sa drug testing para sa tanan nga opisyal kag empleyado. Kag 500 Jess ka mga beripesyaryo sa Rojas City nagbaton sang ayuda sa walang gutom programa. Balita naman ka K5 sa Western Visayas. HE Building sang naisod Central School sa Aklan na abo sa sunog. Magpakarwa naglabo anay bangod sa suyaay sa handheld radio sa San Remigio. Mag-amay nga suspect, arestado. The grade 12 student nga lalaki, arestado sa drug buy bust operation sa Sara, Iloilo. Masombra, 400,000 nga balor sang shabu na kumpeskar. Balita ka K5 sa Pungsod, Pilipinas. Balita National. Defensor, ginpanginwala nga may kabaylong nga pabor ang donasyon kay Marcoleta. Kagkampo ni Romualdez, ginpanginwala ang ginaaligar, budget control angot sa flood control anomaly. Kag net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte, nagtaas ang juta sa tung Marso, sandig sa survey. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Pilipinas. Balita International. Bulalakaw naglupok sa Amerika. Mga panimalay, gintayog. Vietnam President, nagabot na sa Pilipinas para sa iyang state visit. Balita ka K5 sa patag sang negosyo. Balitang negosyo. Department of Agriculture, plano nga palaparon ang agri-exports. Kagbalita ka K5 sa patag sang hinampas. Balitang sports. Western Visayas, ikalima sa medal tally sa palarong pambansa 2026. Kagka K5 para naman sa balita sa patag sang entertainment. Balitang entertainment. Vanessa Polgarin sang Colombia hinkoronahan bilang pinakauna nga MGI All-Stars. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag

0: Sa kaangdan ka K5, kaupod sa gihapon ang inyong atag balita. Ako si ka K5, my love Vasquez Fuentes. Ka K5 inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, ngalilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations, ang 89.7, Radyo Tagbuwanay sa Banwa sa ang Pilar, kag 89.7, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sa ang Hamindan. Kag K5 direkta kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5 buylog nga giradulong sa inyo sang kaluwan sa Klinika Detex 500. Ang Detex 500 ka K5 mayara sang banggaranon nga mga ingredients nga sirang makabato sa mga nanari sa ring sakit sa kalawasan kangay sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Kag K5 agun mapabilin nga healthy living, mag-take kita sa Detex 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinlita Box ang PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: Detex 500 Morning Newscast.
0: Una na kita ka K5 sa dalaga sa nga aton nga paniyempo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga na siplatan ang sentro sang mata sang Bagyo Domeng sa kalayon nga siya 150 kilometros na sidangan na amina na sidangan sang Itbayat Batanes. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 130 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayaras ang pagmadlos nga 160 kilometros per ora. Nagahulag ini ka K5 north northwestward sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon ang nagapekto sa Central Luzon. Southern Luzon kag nakatungdan nga bahin sang Visayas. Ang adlaw ka K5 nagbutlag alas 6:26 subong aga kag magatunod naman alas 6:22 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalaga sa aton nga paniyampo, direkta na kita sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Formal na nga natapos ni President Ferdinand Marcos Jr. ang apat ka adlaw nga state visit sa Japan nga iya ginalaragway highly productive kag constructive. Sa iya nga pagbisita ka K5, nakiginunanon ini kanday Emperor Naruhito, Empress Masako kag Prime Minister Sanae Takaishi agod pabakuron ang koordinasyon sa duha ka pungsod. Nagkasugot ang Pilipinas kag Japan nga pasangkaron ang ila sining relasyon pagabot sa Comprehensive Strategic Partnership kag palaparon ang kooperasyon sa depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan kag maritime security. Nakuha man sang presidente kay K5 ang $3.4 o kon billion $ nga balor sang investment pledges kag business opportunities na gikan sa mga Japanese investor nga ginalauman magtugas ang masobra na 10,000 nga trabaho para sa mga Pilipino. Nakikita man si Marcos sa Filipino community sa Japan kagin sigurado ang padayon nga suporta sang gobyerno sa kaayuhan sang mga overseas Filipino workers.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Ka K5 inyo nabatian ang ato ng top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Kapiza.
1: Balitang lokal.
0: Nadakpan sa ginkasang drug buy-bust operation sa katapos ang Drug Philippine akon Philippine Drug Enforcement Agency akon PDEA ang apat ka mga persona sa isa ka ginakabig drug den sa Barangay Mungpong, Rojas City alas 12:39.

0: Aga Mayo 31. Subject sa operasyon si Darrell Alovera Albay, ginaligar na gamintinar sang drug den pag-una ng radakpan sa itong Agosto 2021 sa kasuman angot sa pagduso sang ilegal nga droga. Magluwas kay Albay kay K5, nadakpan man sa sulod sang hulot sa nasambit nga panimalay ang nagpakilala anay karelasyon nga si Joylyn Di Malata, isa ka-online teacher, kag-residente sang barangay Inzo Arnaldo. Arestado man ang duha kaupod sang subject nga Sanday Julius Baler, kag Eldren Amores, lonsay residente sang barangay Mungpong. Kalakip sa mga na-recover sa mga otoridad, amo ang mga masunod. Napulo ka si Shea sang girapatihan ilegal nga droga nga ginabulubanta na kabalor, masobra 60,000 pesos. Isa kalibong mark money, mga aluminum foil, kagmangin mga wala na unod nga plastic sachets sang aluminum foil nga lunsay may mga girapatihan residue, kag mga lighter. Hugot naman nga gin panginwala ni Albay nga sa iya nakuha mga gin presentar nga recoveries sang mga otoridad, kagin panindugan man sini nga nagbag-o na siya kag tinalik gin talik dana ang among nga bisyo. Suno naman kay Baler, wala inisang hinalungong sa natabo nga transaksyon. Suno sa iya nagkadto lang ini sa among nga lugar bangod masami ini ginasugo. Apang aminado nga antes nakaabot ang mga ahente sang PDEA nakagamit inisang droga sa among nga hulot. Samtang ginapanindugan man ni Di Malata nga wala inisang ihibalo sa natabo. Nagkadto lang inisuno sa iya sa balay ni Albay, agod magpangayo sang bulig kag nakibot na lamang sang mga nag-alabutan na ang ahente sang PDEA. Sa pihak kabahin, ginkumpirmar ka K5 ni punong barangay Ricardo Donato ngayara sa irang barangay Anti-Drug Abuse Council kon Badak List si Albay, bangod sa namonitor nga illegal sininga buluhaton. Madamo man sang reports ininga rabaton nga sari-sari nga mga tawang nagaplastar sa iya nga balay agod makagamit sang droga. Wala man ini magkulang sa pagsaway kag pagpaandam sa pumuluyo sini nga nagaduso kag nagagamit sang droga sino pa kay Donato. Samtang ginkalipay man sang opisyal ang positibo nga resulta sang operasyon sang PDEA sa ila sini nga lugar. Nagalaom karon ang punong barangay ka K5 nga mangin patimaan ay di sa iban pa nga nagakat ako nagapagkatiga agod dalayo na nga maguntas sa bisyo sang droga. Sa karon, nakahunong na sa detention facilities ang PDEA ang mga nagkaladakpan kag natala na nga ipaidalom sa drug test kag pasakaan sang panubungan nga paglapas sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pang balitang lokal, padayon ang pagpangita sa mga rescuers sa isa ka staff sang palina Greenbelt Eco Park sa barangay Cagay, Rojas City. Matapos ini ginaaligar nga nahulog sa suba kag wala na makabutwa pasado alauna 30 sang hapon Mayo 31. Kaupon sa search and rescue operation ng mga katapos sang Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kag Bureau of Fire Protection Special Rescue Force, kaupon ng mga opisyal sa barangay Cagay. Sa interview sa K5 News FM Rasque Barangay Kagawa, Dario Ernesto, iyagin pahayag nga ginaguyod sa isa akon ginaguyon sa isa ka pump boat ang balsa ko ng floating cottage kakadto sa higad sang suba kag ang staff ang ginkilala kay alias Rogelio, 47 anyos kag residente sang sitio Kablatan sa nasambit nga barangay ang sakay man sa balsa sa among tiona kun sa diin siya ang nag-assist sa paghigot o kon pag-angkla sang balsa. Suno kay Ernesto, samtang ginaangkla na ang balsa, hinali ang nagbasko kon hinali lamang nga nagkusog ang hangin bangod sang subasko. Rason nga nahulog sa suba ang mga staff. Wala gilayo na talupanggan sang iyang mga kaupdanan ang natabo. Sang nakapanaog na ang mga guest nga sakay sa balsa, gilayon sila nga nagpangita sa madalom nga bahin sang suba kung sa ding ginapatihan nga nahulog ang biktima. Sa subong wala sa gihapon makita nga mga staff kag padayon pang pagpangita sang mga rescuers. Sa piyakabahin ka K5, naglabot naman sa 13,600 pesos ang balor sa ginapatihan Shabu nga na-recover sa kapulisan sa ginapatigayon o kung sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Sitio Takay, Barangay Estorga, Dumaro, Capiz, Mayo 30. Ginkilalang nadakpan nga si alias J, 40 anyos kagresidente sa nasambit nga barangay. Nakuha sa iya nga posisyon ang isa ka siya sa ginapatihan Shabu nga nagabalor 2,500 pesos, lakip na ang 2,400 pesos nga bottle money. Dugang pa nga na-recover sa suspect ang isa ka coin purse kag tatlo ka siya sa ginasuspetsyahan Shabu nga may kabugaton nga 2 ka gramos kag ginabulubanta. Mayara sa market value nga 13,600 pesos. Sa karon yara alay ni sa kustodiya sang Dumaro Municipal Police Station kag natalana man nga pasakal sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kag ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pihak kabahin ka K5, dakop sang mga katapon sang Tapaz Municipal Police Station ang isa ka mangunguma matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa banwa sang Tapaz Mayo 31. Ginkilan nga nadakpan kay alias Ipaw kag residente sang barangay na Yawan sa nasambit nga banwa. Nagapangatubang ang akusado sa kaso nga pagpatay kag ginakabigman nga top 4 most wanted person sa municipal level. Sa ginpatigayon nga body search sa mga awtoridad, na-recover ka K5 sa yasining paghinakop ang isa ka 12-gauge handgun, 7 ka mga bala kag sling bag nga nagaduag itom. Ang warrant of arrest ang ginpirmahan sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 21 Mambuzao, Capiz kag napetsahan December 2, 2024. Wala naman sa may ginrekomendar nga piyansa ang korte para siya temporaryong kahilwayan. Sa karon ka K5 na kahunong na ini sa karasel sang Tapaz Municipal Police Station para man sa nagkaigo nga disposition. Sa pihak nga bahin ka K5, arestado man ang tatlo ka drug personality sa ginpatigayon nga by bust operation sa gintingob nga pwersa sa Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit kag Rojas Component City Police Station sa Barangay Kabugao, Rojas City. Ginkilalang mga nadakpan nga Sanday Makmak ayan kag Vic nga lunsay nakalista bilang street level individuals. Sunod sa kapulisan na recover sa operasyon na ginabulubanta 17 gramos sa ginapatihan Shabu nga mayara sa balor 115,600 pesos base man sa standard drug price. Nagkumpiskar man ang 4 ka heat seal transparent plastic sachet nga may sulod sa ginapatihan Shabu kag iban pa nga mga non-drug items. Sa subong ka K5, nagapabilin ini sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station kag nagapangatumang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pagka K5 ka balitang lokal, padayon ang ginahimong drainage, declogging, kag desalting operation sa mga benepisyaryo sang tulong panghanap buhay sa ating disadvantage, displaced workers, o kung tupag sa palibot sang Teodoro Arsenas Trade Center, kag Bayot Drive, agod malimpyuhan ang mga barado nga kanal, kag malikawan ang pagbaha sa lugar. Nagapanglimpyo mga tupad beneficiaries kag nagakuha sang natibon nga lapok, basura kag iban pang ragabara sa drainage system. Ginbuksan Manila ang mga manhole kag kanal agud maakad ang mga nagabara nga materyales nga mahimo kabangdanan sa pagtasang tubig kung may makusog nga ulan. Kabahin inisang padayon nga programa sang Rojas City Government para sa pagmintinara sang katilo kagayuhan sang drainage system sa syudad sang Rojas. Naibaluan kay K5 nga dako ang bulig sang tupad programa, hindi lamang sa paghatag sang temporaryo nga pangabuyanan sa mga benepisyaryo, kundi man sa pagpatuman sa mga proyekto nga may direktiba nga benepisyo sa komunidad kapareho sang drainage maintenance, kag environmental cleanup. Sa dugang pa kay K5 nga balitang lokal, nagpatigayon ang local government sang kwartero sang drug testing para sa tanan nga municipal officials, regular employees kag job order personnel bilang kabayan sa ilang atikang sa pagmaintenar sang isa ka drug free nga lugar sang trabaho. Sa pagpamuno ni Mayor Stephen Crisi Opiniano, kaupod si Vice Mayor Abner V. Falsis, kagang miyembro sang 17th Sangguniang Bayan, nag-agi sa mga proseso ang tanan nga opisyal kag empleyado sang munisipyo. Ang nasambit nga inisyatibo, agod masiguro nga luwas, organisado, kag epesyente ang pagserbisyo para sa kaayuhan sa mga empleyado kag sang pumuluyo sang kwartero. Naibaluan nga hindi lamang ini random nga drug testing, kundi ginakalikipan ini isang tanan nga personnel kag opisyal sang munisipyo. Ginabantayan man sang Philippine Drug Enforcement Agency o Conpirea, agod masiguro nga nasunod ang nagakaigo nga legal o kung nagakaigo kag legal nga pamaagi sa pagpatigayon sang testing. Pinaagi man ka K5 sa mga programa, ginapakita sang LGU Kwartero ang ilapadayon nga pagpaninguha sa pagbaligon sang disiplina, integridad kag pagsalig sang publiko sa serbisyo sang gobyerno. Sa katapusan ka K5 nga balitang lokal, naglabo sa 510 ka mga benepisyaryo sa Rojas City ang nagbaton sang ayuda sa dalom sang walang gutom program sa Department of Social Welfare and Development. Subong nga bulan sang Mayo, naibaluan lakip sa mga ginpanagtag nga bulig amo ang libre nga panakot, prutas, bugas, uga, bihon, itlog, karne sang baboy. Subong man ang manok nga magabulig sa pangadlaw-adlaw nga kinahanglanon sa mga pamilya. Sunod sa DSWD, ginpatigayon ang nasambit nga programa. Agod suportahan ang mga na-identify nga pinakakubos nga pamilya kon poorest to the poor. Paagi sa paghatag sa nagakaigo nga pagkaon kag iban pa nga kinahanglanon sa ila panimalay. Ang nasambit man nga inisyatibo ka K5 kabahin sang padayon nga tikang sang gobyerno batok sa gutom kag malnutrisyon sa komunidad.
1: Balitang Lokal, DTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga balita sa pung okon sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Una kita sa Aklan, HE Building sang Naisod Central School na abo sa sunog. May kaungdan sa detalye si ka K5 Leonard V. Rai sang K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Naabo ang home economics o kon HE Building sa nga Naisod Central School matapos nga ginlamon ni sang kalayo adlaw sang Sabado Mayo 30. Sunod sa mga saksi, madasig nga naglapta ang kalayo. Rason nga naugdaw gid ang nasambit nga struktura. Madasig man nga nagresponde ang Bureau of Fire Protection o kon BFPE bahay kag namase para nga makontrol ang sunog kag para malikawan ang paglapta sa mga kalapit nga mga struktura. Nagbulig man ang mga tawuhan sa Ibahay Municipal Police Station kag Akelco matapos nga makontrol ang kalayo. Insigida nga nagpatigayon sang mapping operation ng mga otoridad. Sa karon, nagapadayon pa ang ginahimo ang investigasyon sang mga bombero para nga maibaluan kung sa di nagumpisa ang kalayo kag kung pila ang nirecord nga danyos sa nagtuhaw nga sunog. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Halin sa Aklan, direkta kita ka K5 sa Antique. Magpakarwa, naglabuan ay bangon sa suyaan sa handheld radio sa San Remigio. Mag-amay nga suspect, arestado. May kaungdan sa detalye si K5 Aileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
3: Darwa kapila sa liag kag isara sa ulo ang naangkan kang biktima matapos nga ginlabo kang anang pakarwa kag bata kadya sa Barangay Osorio dos San Remeyo ginabanta alas 11:58 sa gabi Mayo 30. Ginkilala ang biktima kay alias Wari, 48 anyos, samtang ang mga suspect amo si alias Dominador, 47 anyos, kag anang bata nga si alias Moises, 25 anyos, lunsay residente kang amo nga barangay. Sa interview kay Police Captain Charles Richard Casalan, ang OIC kang San Remeyo MPS, hanagin pahayag nga marapit rin sang kabulan kang nagasuya ay ang darwa ka grupo sa handheld radio nga ginagamit sa pagkomunikar sa anda barangay. Ginhangkat kang suspect kag anang bata ang biktima nga magwa sa andang balay, kag sa wara nagbuhay, nagsurong ang mag-amay sa balay kang biktima. Naglabutanay ang magtimbang nga grupo kag naigo sa wala nga alima ang suspect, tuga kang pagsagang sa binangon, samtang tatlo naman ang nanginpilas kang biktima. Natigayon naman nga madakap ang mag-amay kahapon tiaga Mayo 31 sa ginpatigayon nga hot pursuit operation kang kapulisan, kag posible magapangatubang sa kaso nga frustrated murder o kon frustrated homicide. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Inyo na batian ang balita sa Antique. Direkta naman kita sa Sara, grade 12 student nga lalaki arestado sa drug by bust operation. Masobra 400,000 nga balor sang shabu na kumpeskar. May kaungdan sa detalye si K5 Reggie Plazuela de Mayo sa K5 News FM, Sara.
4: Arestado ang isa ka grade 12 student nga lalaki matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang Sara Municipal Police Station sa Sitio Carmen, Barangay 02, Sara, Iloilo, las 2:50 sang hapon, Sabado, Mayo 30. Ang nadakpan amo si alias Julie, 21 anyos o kun mas kilala nga si Boyboy sa ila barangay. Sa exclusive interview sang K5 News from Sara kay Police Lieutenant Brett G. Balopenyos, officer in charge sang Sara MPS, ginpahayag sini nga nabakla ng subject sang isa ka sachet sang illegal nga droga sa balor nga 2,100 pesos. Dugang pa sini nga nakuha pagid sa iya ang duwa ka sachet sang illegal nga droga nga nagdangatanan sa 65 gramos kag may standard drug price nga 442,000 pesos. Ginpayag pa ni Balopenyos nga nagakuha ang subject sang illegal nga droga sa kaiping kabanwahanan kun sa diin halos isa kabulan ang ila monitoring sa akusado. Sa karon ang subject ang nakahunong na sa kustodiya sang Sara MPS kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Bitang Regional.

0: Kagay pa binyo na batian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita ka K5 Buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluwaan sang klinika DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix ka K5 nagkakape ka na naka-detox ka pa. Mabakali ni sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta na kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Hugot nga ginpanginwala ni Anay Anak Kalusugan Representative Mike Defensor nga may kabaylo nga pabor ang iyang donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta sa tuong 2025 midterm elections. Sunog kay Defensor, lehitimo nga campaign donation kag wala sang anuman nga may kaangtanan sa pagganatsar sa pondo sang gobyerno o kon corruption. Nahibaluan nga nagapangatubang sanda Defensor Marcoleta kag duha pa kay iban sa reklamo nga plunder kag indirect bribery nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman na tuhoy man sa ginaligar 75 million pesos nga campaign donation. Samtang nagpagguha man ang Sandigan Bayan 7th Division sa precautionary hold departure order batok sa mga respondent samtang ginahearing ang kaso. Sa piyakabahin kay K5, hugot man nga ginapanginwala sang kampo na later Representative Ferdinand Martin Romualdez ang alegasyon nga mayara sang functional control ang o konsa pungsod nun ang budget. O konsa pang pungsod nun nga budget nga ginapahayag nagaangot sa iya irregularidad sa mga flood control project. Sino kay Attorney Elaine Atienza, tigpamaba ni Romualdez, wala sang opasyal ang may gahoma nga kontrolon ang bugos nga proseso sang pungsod nun nga budget. Bangod nagaagi ni sa maid-id nga pagtalakay sang ehekutibo, kamara, senado kag sang presidente. Nagapanawagan karon ka K5 ang kampo ni Romualdez sang patas nga pagtratar kag paglaom sa mabakod nga ebidensya sa baylo sa mga espekulasyon samtang ginasigurado nga handa ang mamalida nga atubangon ang mga akusasyon sa insyakto nga proseso sang amo nga layi. Sa dugang ka K5 kag katapusan nga balitang nasyonal, nagtaas ang jutay sa positive 29 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Ini ang base man sa pinakabagong survey sang social weather station kon SWS. Sa survey nga ginpatigayon na humalin Marso 24 top 31 sa mga tuig, 54% sa mga Pilipino ang nagpahayag sang satisfied sila sa performance ng Vice Presidente samtang 25% naman ang nagasiling nga dissatisfied. Ini ang mas mataas ang isa ka punto sa positive 28 nga net satisfaction rating nga nabalhag ni Duterte sa tuong Nobyembre sang nakaligad nga tuig. Naibaluan kay K5, nagapabilin nga pinakamataas ang iyang net satisfaction rating sa Mindanao nga mayaran sang 82, ginsundan sang Visayas nga may positive 36, samtang mayaran naman sang positive 5 ang Metro Manila, kag balance ang Luzon. Ginpatigayon ang survey pinagi sa face-to-face interviews sa 1,500 kabilo ng mga adult respondents sa Bugos nga pungsod, kalakip na ang tig 300 sa Metro Manila, Visayas kag Mindanao, kag 600 naman sa Balance, Luzon.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Kakay Fabinho na batian ang balita sa pungsod Pilipinas, direkta naman kita sa balita sa luwas sang pungsod.
1: Balita International.
2: International.
0: Gintayog ang naamihan na sidlangan nga bahin sa United States matapos ginkompirmar sang NASA nga isa kahigante nga bulalakaw ang nagsulod sa atmosphere sang duta kang naglupok sa kalangitan sa tuong Mayo 30. Sunog ka Jennifer Durin, ang Deputy News Chief sang NASA, nagtuga sa bakaladlok ng mga tunog ang pagkawasak sang fireball sa kahanginan. Naibaluan kay K5, ginabulubanta katumbas ang 300 tonelada sang TNT. Ang enerhiya nga ginpagguha sa paglupok sang among nagapangunang rason kun nga nga makahaladlok ang tunog naglanog sa bugos nga rehiyon. Natabo kay K5 ang paglupok alas 2 sa ising hapon sa ibabaw sang naamihan na silangan sa Massachusetts. Kag nabagatnans na silangan sang New Hampshire samtang ang Bulalakaw nagapanagkayon sa kadasigon nga 75 makon masobra 120,000 sa kataason nga 40 milyon. Gin klaro man kay K5 sang ahensya nga ang natabo nga insidente ang isa ka natural nga hitabo sa kahawaan. Sa katapusan ka K5 nga balitang international, nag-abot na sa Pilipinas si Vietnamese President Tu Lam para sa duwa kaadlaw nga state visit. Ini ang ginsugatan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa William Moore Air Base Domingo, Mayo 31. Naibaluan kay K5 ang state visit sa base. Ang base man sa imbitasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang kabahin sa 50th anibersaryo sa diplomatic relations sa tunga sa Pilipinas kag Vietnam. Naibaluan nga ang state visit na tala na man nga makikita ang Pangulo kay President Lam Lunes sa Malacanang kung sa diin magkahiwat sa bilateral meeting ang duha ka lider. Ginalauman ka K5 nga pagat talakayon ang may kangtanan sa komersyo kag pamuhunan, siguridad sa pagkaon, defense kag maritime cooperation kag iban pang importante nga mga isyu sa rehiyon.
1: Balita International. International GX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 direkta na kita sa pataang sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ginpalapad pa ka K-Farm sa Department of Agriculture ang export market sa lokal nga produkto nga agrikultura agod mapabakod ang akses sa mga ini sa iban nga pungsod. Sunod sa Bureau of Plant and the Circon BPI, nakigistorya ng Pilipinas sa Australia, Uzbekistan, kag pinagkapungsod sa Middle East para sa pag-export sang saging, mangga, kag durian. Ginasa pinalima ng transaksyon sa Australia agod mabuksan ang merkado sini para sa mga saging halin sa Pilipinas. Samtang ginaduso karon kay K5 sang BPI ang pag-export sang frozen durian sa mga pungsod nga kaangay sang South Korea, Australia kag New Zealand, kadungan sang pagpangita sang bagong nga merkado matapos nagdubuang shipment sini sa China. Nakikoordinar man ang Pilipinas sa Egypt, Jordan kag Uzbekistan para man ini ka K5 sa pagsulod sa mga produktong agrikultura sa pungsod sa ilang nga mga merkado. Sunod sa BPI, ginahulat na lamang ang formal nga kasugtanan agod nga masapinal ang mga ginakinahanglan nga export protocol.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa pataag sang negosyo. Direkta kita ka-K5 sa pataag sang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Vanessa Paul Garin sang Colombia. Ginkoronahan ka-K5 bilang pinakaunang MGI All-Stars. May kaungdan sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ginkoronahan ng tiglawas ng Colombia nga si Vanessa Paul Garin bilang pinakauna nga Miss Grand International All-Stars winner sa ginpatigayon nga Coronation Night ning Sabado, Mayo 30 sa Bangkok, Thailand. Nagpangibabaw ang beauty queen batok sa 55 ka mga kandidata nga naghalin sa nagkanainlain nga pungsod. Malipayon nga ginarampa ni Vanessa ang iya corona matapos ning ginsuksok sa iya ni Nawat at Sara Grisiel nga amo ang presidente sa Miss Grand International Organization. Samtang ginkilala naman bilang first runner-up si Faith Maria Porter sang Ghana, second runner-up si Nguyen Huong Giang sang Vietnam. Sa piyak nga bahin, lima naman ang naging tiglawas ang Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars. Iniamon sanday Gazini Ganados, Fushaan Ravina, Alexia Nunez, Imelda Skyward, kag Kaylin Trajano. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX 500, the superior antioxidant. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sa entertainment. Direkta naman kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
4: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapanawagan ka K5 kung sino man ang nakakita kay Manuel George De Los Reyes, 60 anyos. Nagbiya ini sa tung Mayo 29 sang aga, apang tubtob subong wala pa makita sa iyang pamilya. Sa mayara sa mga impormasyon kung sa din ini subong nahamtang, makigangot lamang sa numerong 09399-77-9691 sa liwat 09399-77-9691. Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:50 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga K5 nga nagupod subong nga aga. Sa aton nga mga K5 dira sa mga Chodoro Arsena Trade Center. Partikular dira sa may timbangan ng bayan. Sir Ernesto Calzado, Sir Roy Abela, Sir, good morning. Maayo man nga pagpamati kay Sir Richie Pinalba, Sir, good morning. Sa aton man nga mga solid supporters nga nakatutok na subong sa aton nga Facebook Live. Good morning, Bebo Patricio, good morning, Sir. Sir Rodolfo Evangelio Jr. Ma'am Nima Tiliano, good morning. Nagapalantaw kag nagapamati sa Banwa sang Panay. Sir Lindon Jano, good morning. Victor Bostilio Holasca, good morning. Nagapamati dira sa May Almalbis Village, Barangay Kulase. Bernadito Mitin Calzado, Ma'am, good morning. Ma'am Elsie Aconia, good morning. Suman kay Ma'am Liza Barrientos, good morning. Nagapamati na dira sa May Tamba Kulase. Doyar Thorg, Mayong Aga. Subuman sa tanan naton nga mga K5 nga nagkatutok ang nagapamati subong pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subuman ka mabat nagapamati sa mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7, K5 Radyo Tabuanay sa Banwa sa Ampilaan kag 89.7, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sa Hamida. Kag K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Lunes, petsa uno kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kag K5 sang ala nagilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa aton siniga partner sa technical side, kaupod si ka K5 Juvic Hober. Sa amon nga news director, ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa amon station manager, Ms. A. Ma'am Ami Orleans Beronto. Sa amon humble kagbabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ako naman si ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatinlo sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gadisturb sang aton neurons connection, no, gadeposito ni sa aton synapse, hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3Bio through ketones nga makita sa D3Bio after processed by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko namin akong memory, gusto ko may makapasal ko sa akong mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akong mga apo sa ulihi, mga D3Bio ko over ordinary vitamin
7: B. Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3Bio because of the lauric acid and capric acid. This amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
6: Correct.
7: Gabugat ang kuan.
6: Gabugat ang gatas.
7: Oh, ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
6: kung,
7: acid. Kung naka D3Bio.
6: Ka D3Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
7: Oh, sang D3Bio. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
8: Kay kun wala abi doc ga D3Bio, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
7: Diba ang MCT, muunday na siya source of energy.
6: Of, of course, sunugor.
7: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. No? Para anytime gamagamit na yun.
9: Mapus lang sa bata na yun.
8: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man. Sulo diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag indi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3Bio. Wala ina sa plain nga D3.
10: D3Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mamakal, sumang buti ka. Ako ma-D3Bio ko kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amoning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa iban nga herbal, Sir Boy.
6: Correct.
7: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3Bio. Para layo ka sa infeksyon, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3Bio. So, muna.
8: You have all the reasons nga mag-shift.
7: Correct.
8: No? Mag-upgrade ka. Kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
7: Shift.
8: Dito
7: ka. Pares blan sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti... Namigid niya bago.
9: Dito ko naman sa bago.
10: D3Bio!
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3Bio! Health News! D3Bio! With VCO!
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
15: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo?
19: Blood pressure.
17: 180 over 100.
18: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
20: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Babakal mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
23: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gid.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
23: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
23: Sakay ka kidya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
23: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ!

0: X500.
1: Mabagal sa mga buti ka.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
4: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
3: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
4: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
0: DTX 500. Pasami ka bala ang nagkaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, problem, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
8: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
9: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
0: Extend
9: Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
2: Oras sa K5 News FM, Philippines sa Standard Time, 11 minutos na ang nakaligad sa tat ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, sudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagpalaig na ang Foro de los Pueblos subong adlaw sang Lunes, mga ka-K5. Hunyo na, pero atong kalendaryo, Mayo gyapon. Subong adlaw sang Lunes, petsa 1 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Sa kinandan, kaupod sa inyo, ka-K5, sa inyo anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Magatuto kita subong aga sa dalagko ng mga balita, mga isyos kag impormasyon ng mga insentro sa aton sininga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes, mga ka-K5. Sa mga balita ng aton pag-aistoryahan diri sa Foro de los Pueblos. Sabado sang gabi, tubtub Domingo sang mag-aga, isa ka drug den dira sa may barangay Mongpong, ginsalakay sa makatapo sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Apat diri ka mga suspetsado ang nadakpan. Isa diri makadua na mga ka-K5 nadakpan sa kaso angot man sa illegal nga droga. Sino ni mga nagkaladakpan? Kag ano ang ila sininga background? Ato na istoryahan diri subong aga. Samtang punong barangay Ricardo Ricky Donato sang barangay Mongpong, ginapaandaman ang mga nabilin pang drugista sa ila siniga barangay nga untata na ang bisyo kag negosyo sa droga. Bangod bisan si Kapitan Donato naga sakit ng ulo, mga ka-K5, kay man ng droga related man sa nagakatabo nga kinawatay. Samtang mga kanal sa syudad sang Rojas ginsugura na akad bilang preparasyon sa tingulan, mga ka-K5. Ang nagapang-akad, mga benepisaryo sang tupad, mga ka-K5. Pro iban, baton lang swildo, wala man gabulig akad, mga ka-K5. Samtang sa dugang pangabalita kahapon, isa ka staff dira sa Palina Eco Park, ginapayag karon nga nahulog sa suba, why na makabutwa? Ibalon taning latest situation dito sa area, subong nga aga, mga ka-K5. Pagtagbalay sang Agusan del Sur sa Palaro, gindayaw. Samtang Quezon City, masunod ga host sa 2027. Saba sa impeachment, bato kay Vice President Sara Duterte, ginalauman sang Senado, subong a Hunyo, mga ka-K5. Partikular, subong adlaw sang Lunes. Death toll sa narumpag building sa Angeles City, nagsaka na sa 12, mga ka-K5.

0: K5 News FM, ipadala ina sa aton official Facebook page, sa official Facebook page, I mean, sa K5 News FM Rojas, para mabasa ang inyo sini ng mga minsan. I-check tabi anay, latest update mga ka-K5 sa dalagan sa panahon, especially update sa sining bagyo nga si Doming, nara pa subong sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pero gina-expect na magagawa na ini sa par subong adlaw. Kag last Saturday, mga ka-K5, gina-proklamar sang pag-asa nga start of habagat season na mga ka-K5. Sa line number 3, naka-standby itong connection sa pag-asa with pag-asa weather specialist, ka-K5 Aldsar Di Aurelio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga, narito ating Tropical Cyclone Update kay Bagyong Doming. Si Bagyong Doming ay patuloy na lumalayo sa ating bansa, pero nanatili pa rin nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 655 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. At itong bagyong ito ay wala pa rin direktang epekto sa ating bansa. Pero patuloy pa niyang inahatak ang habagat o southwest monsoon. Kaya nakikita itong southwest monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa. Sa Central Luzon, Southern Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya sa araw nito, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dulot ng southwest monsoon o habagat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Luzon, Imaropa, Bicol Region at Western Visayas. Sa ating forecast track ng Bagyong Doming, kapag napanatili ang kanyang pagkilos o galaw na January northwards sa bilis na 15 km per hour, inaasahan po natin na maaaring mayang hapon ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Doming. At patuloy itong lalayo sa ating bansa patungo sa Japan. Pero itong southwest monsoon ay patuloy o inaasahang magkatagal ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Kaya, ngayong araw, dahil sa southwest monsoon, inaasahan ang tamtaman hanggang sa malakas ng pag-ulan sa Palawan at sa Occidental Mindoro. Bukas, araw ng Martes, meron pa rin tayong nakikitang tamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro at sa Bataan. Pagdating naman ng Miyerkules, June 3, dahil sa southwest monsoon, makakaranas ng tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Zambales at Bataan. Kaya paalala po namin sa mga sa ating mga kababayan, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-ulan ito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagkuho ng lupa. Ngayong araw, may inaasahan tayong malalakas na hangin, dulot ng habagat at yung indirect effect ng bagyo. Ngayong araw ay ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na hangin ay sa Batanes, Buyan Islands, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island at Negros Occidental. Bukas, araw ng Martes, June 2, inaasahan pa rin tayo ng malalakas na hangin sa Batanes, Babuyan Island, Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Camarines Norte at Camsur. Araw ng Miyerkules, June 3, inaasahan pa rin ang malalakas na hangin sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, buong Central Luzon, Metro Manila, Calabar Luzon, Mimaropa, Cam Norte at Cam Sur. Yan pang ating update sa bagyong ating binabantayan, si Bagyong Doming. Mula sa pag-asa, ako po si Aldsar Di Aurelio.
0: Puro de los Pueblos. Maraming salamat Aldsar Di Aurelio sa ginduloong balita dari sa aton sinigapag pangalagad. Subong aga.
1: Puro de los Pueblos.
0: Start na of habagat season mga ka-K5 kaginahunos pa sining Bagyo Doming ang habagat no nga

0: epekto karon sa pila ka bayan sa pungsod Pilipinas, labi na diri sa Western Visayas, apektado man kita mga ka K5. Kahapon, kapartner kahapon, bunok di ulan, di ba sa Roa City, nagbubo ulan kahapon diri sa Roa City, pero some parts of the province, mga ka K5 talisik lang, ang iban galom lang mga ka K5. Iban nga mga area, nagkinangla, nagidsang bubo sang ulan. But don't worry, ang ginapangayo tanga ulan, magatupa, gid ina. Kay daga kuana ni precursor na ini sa rainy season mga ka K5. 21 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Ang pinaka latest update sa lakad sa panahon ngayon yung debatehan ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa, ang kape nga manamit ng sabor kagaroma, ma-detoxify ka pa ang kape nga magapagwa sa igkos ang toxins sa lawas mo. Kopod nato ng healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka K5. Sa mga ginapilaw pa, although ati kinanglan mo na nga mag-report sa trabaho, mag-report sa opisina, mahilamon sa bukid, matip-tip sang uyapad, mag-tigod sang lambat, mga ka-K5, abi kapihian ay sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Para hindi ka lang mabugtaw ang imo espiritu kag imo siningalawas, kundi ma-detoxify ka pa, maka-focus ka kag mangin alerto mga ka-K5. Ina, kun ang kape mo, healthy na, manamit pa nga DTX Coffee Mix. The healthy coffee, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Paborito nga kape sa aton sini nga mga ka-K5. Ilabi na sa mga ka-K5 naton nga pala desisyon sa kabuhi, ang DTX Coffee Mix, o mo gading healthy coffee mga ka-K5. Nga ah, inibango di mo inisa marguso, di sugared sugarcane extract powder, kag may chia seeds pa. The healthy coffee, DTX Coffee Mix. Sa mga ka-K5 naton, kung gusto nyo nga ma-detox inyo siningalawas, ma-pagwa mga igko mga toxins sa lawas nyo mga ka-K5, tiyan mo gining ginasaligan ta DTX Coffee Mix. Damo na sining nakatisting, nakatilaw, kag naga mintinar mga ka-K5 sa ila sinibag-o nga paborito nga kape, ang DTX Coffee Mix. Bangod, hindi sa pariyos ang iban nga mga kape, dira mga ka-K5, ang ibanda nga kape ko na notice nyo, tapos yung pangape, nagakuanan, nagasulabin yung sininga sulok-sulok mga ka-K5. Si iniiya, kwani, buligan niya kamo nga mabatuan ang iban pagid ng mga kondisyones na sa lawas nyo. Isa ini ka kape mga ka-K5 nga magabulig, no, nagaboost sa imo metabolism, nagamanage sa imo sininga gabulig sini sa imo nga healthy weight loss, nagabulig man sa pag-eliminate sang toxins sa aton sininga lawas mga ka-K5, nagabulig man sa suporta sa aton sining immune system, mabuligan nga ma-regulate aton blood sugar levels, kag mayari man ini sa mataas nga dietary fiber nga nagabulig sa aton sini nga digestion. Walang antioxidant sini nagapromote sa isa ka pagbato sa iban pa nga mga kondisyon sa aton sini galawas mga ka-K5. Dani para sa healthy na manamit pa nga kape, oh, diri na kamo sa DTX Coffee Mix. Maglo sa DTX Coffee Mix, kapod man ato ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Mabakal ni sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Mabakal man online mga ka-K5, kag syempre sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. 24 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Uy, may aga sa mga suki naton nga mga ka-K5 gadagatutok sa Facebook Live sang K5 News FM. Ma'am Arlene Unya Dabasa, may aga. Bebo Patricio, nag-monitor na. Thank you gid sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5 nga nagatutok diri sa Foro de los Pueblos program while nagakapi-kapi da sang DTX Coffee Mix. Victor Bostilio Holasca, may aga dira sa Almalbes Village, Culasi. Kay Ma'am Viena Villaruel, good morning. Kay Ma'am Dolores Abilarde, Genevieve Incong Rosales sa Tisa, Rhea Umbascalino Balbona, nagakapi-kapi na DTX Coffee Mix. Ang man si Liwayway Bartiso, dira sa McKinley Riverside. Kay Leo Jan Biliones, Rolinda Villa Villasis, may aga. Kay Nel Balion, dira sa Santa Ana, Barangay Binuntukan, Pontevedra, may aga. Rodolfo Evangelio Jr., kay Leo Biliones, good morning. Pagbalikta sa Foro de los Pueblos program, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya
1: ganito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C,
7: sa yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss Sis ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extel
14: Supplement for Men.
15: Gortez,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
14: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
20: Ah, halin pa siyang... Nalimtan ko na.
13: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na? Seryoso bala, pre? Aryo, testinge ang bago.
20: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
13: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP Sang Sinjenta.
21: NK 313 VIP
13: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
21: NK

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Foro de los Pueblos.
3: Lugtan de Besara Villarreal.
2: Para sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: 28 minutos sa rabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamoy padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga messages, mga ka-K5. Good morning kay Sherry Ann Asibog Unarse, nag-monitor na Sherry Ann Asibog Unarse. Amo man sa kay Mario Alfabete, nag-monitor na diri sa may insulooban sa Family Alfabete, kag Family Arcones. May nga aga salamat gid sa pag-monitor. Victor Bustillo Holasca sa Almalbes Village, Colasi. May nga aga kay Ma'am Vienna Villaruel dira sa Colasi or sa may Libas, I mean. Nagatutok kag kay Ma'am Dolores Abilarde dira sa may Lawaan. Nag-monitor. Thank you, gid. Leo Billiones, good morning. Salamat gid sa pagtutok. Nami gid magpangapi. Kay man kay Inam Bulubog na mga kakig-5. Kag syempre sa malamig nga aga, dapat mainit-initan gid ang aton sininga sulok-sulok. Before kita magbiya sa aton panimalay, magkadto sa bukid, magkadto sa ulumhan, magkadto sa lawod, mag-report sa aton sininga trabaho o kundi man kita nga mga kumbuyuhan mga kakig-5. No? Magbihigop gid ana isang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga kakig-5. Sa dugang diri nga balita diri sa Foro de los Pueblos program, halin pa kahapon ginapinangita ining isa ka ginapayag karon empleyado sang Echo Park dira sa may area, I believe part in isang Kagay, no? Mga ka-K5 kun sa diin ginapayag karon nga nalagbong ini mga ka-K5 kag wala na maka butwa tinang area da, grabe na danga danang labno. Kung magubas da, kita nyo, perte ang labno mga ka-K5 kay kanabaw na sinada. Silted na katamang area. Di ko nag-river tour ka mo, kaon-kaon ka mo da sa Echo Park, mag-river tour ka mo, sakay ka mo sa balsa, kag-guyurong ka mo sa baruto, mga ka-K5, pero manabaw na nadang area. No? Ang problema da kay perte ng bunod mga ka-K5. No? Ta kitao na nadang parts ang bara sa tabok, no, sa aton si magkauturan. Pero kamustang latest updates ini? Nakita na gidman bala ning biktima? Sino ning biktima? Kag paano ni nahulog? Balang tabing detalye sa balita sa naka-standby sa number 3, kay K5 Darren Salomeo Henson.
5: K5 News FM Live Report.
6: Padayon sa gihapon, no, kay K5 Roldan, ang pagpangita sa mga rescuers sa isa ka staff o kon empleyado sa Palina Greenbelt Eco Park sa Barangay Kagay matapos ini ginaaligar nga nahulog sa suba kag wala na ini makabutwa pa ini natabo no kahapon sang alauna imidya sang hapon ka K5 Roldan kag sa aton man sini no nga mismo nga pag interview kay Barangay Kagawad Dario Ernesto iyagin pahayag nga sang tion no nga ginaguyod sang isa ka pump boat ang okon baruto ang balsa okon floating cottage dira sa may Palina Greenbelt Eco Park ka K5 Roldan pa kadto na sa higada sang suba kag ang ining nga staff nga ginkilala kay alias Rogelio 47 anyos residente ini sang sitio Kablatan sa nasambit man nga barangay sakay man siya sa balsa no ka K5 Roldan kay ang iyagit sini nga obra no amo ni siyang nag-assist gid no kon magpahigad na ya ang balsa ining floating cottage siya niya ang gaano man no gahigot o kon gaang klabala sang balsa ka K5 Roldan kag sunok ni Kagawad Ernesto samtang ginaangkla na ang ininga balsa hinali man niya nga nagbaskog ang hangin bangod sang subasko kahapon gid nga adlaw kag tigin sundan dayon sang mabunok man nga pagtupa sang ulan rason ka K5 Roldan nga samtang ginaalsa sini ang ako nang ginaangkla sini ang balsa ka K5 Roldan ka rason nga ti naglumpat ini para iangkla bala ang PC wa ay makontrol no ka K5 Roldan kag mabaskog man ang current sang tubig rason nga nahulog ni no ginapahayag nga tiwala na makabutwa ang among staff ka K5 Roldan kag sa among peon wala gilayo na talupang dan siya man ng kapdan na natabo kag sang ulihin na nila no natalupang dan pero mas ginpili sang yasin nga makapdanan nga magano bala mag ano lang hindi magpamutik sa mga guest bala nga sakay sa bangka para hindi man magpanik ka K5 Roldan ang mga guest nga sakay sa balsa gilayon sila nga ano man dayon no sang nakapahigad na gilayon sila nga nag balik no sa area kung sa dinti na ano ni no nahulog ining staff sa madalong nga bahin sang suba kung sa din dito ginapatihan nga nahulog ang biktima sa subong wala gihapon ni makita ang mga staff sa aton man sini nga pag padala no sang mensahe kay kagawad Dario Ernesto nag-resume subong no ang rescue o con search and retrieval operation tupod ang katapos ang Philippine Coast Guard City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO subong man ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO kag Bureau of Fire Protection Special Rescue Force tupod man ang mga opisyalis ang barangay ka K5 Roldan. Ari pamatian naton ang aton sini nga pagpakigangot man kay barangay kagawad Dario Ernesto sang barangay Kagay ka K5 Roldan.
7: Masangadaan, kagaling nga hindi pa kami basta-basta kulag kaya siyempre ang balsa iharap ang mga ilagi na danggi na utong hindi kami basta kulag basta kung matarantarma ang mga gaskay kaguna ng matabo gali, isang harap ang mga gasalagay medyo steady lang ang mga ulag kapag abot na nga nagkuha na ang balsa utong nagkusit kami sa akong kaupon nga CBO nga amon nga ano na isa among amo upod nga CBO nga si Medvin Altamia nag-proceed kami sa ubot para makabulig mga kami pang lantaw sa mga basi kami sangitan kasi palad nga basi man lang makita man namo bisa madalom ugaling kay digo kami nga duwa sa pagkita ni isa nagubas na wala ginama sa man ang gambal ko sa iya kung to upod sana ay kamabalik kay Pasa para mabantal magkitagwag. Pero inang natabo nga subong nga po na lumos ba ang iyang tawo sa gaban niya, ginamligan niya man ang iyang trabaho. Nga parang ilang bisita, masipti man. E gani, ang makabot lang makasalubo, kay ang iya, iya kabaylo, iya kabuhi. Pero iya maginimo ang talang nga para masipti man ang ilang bisita, gani. Kaya kasubo o nga sa subong, padiskirasa ang isa, tukang hindi masaya trabaho, hindi mo itinugan. Sina lang ako mapakabuan ko sa subong. Padayo pa ako ng pangita sa iya.
8: Suba, di that time, nara, isa sa may suba, o kung na, lawod, ano, nag-ano sila dito?
7: Ah, ginakainan, sa sumakainan, ginaguyod niya, sir. Gumulpe lang galo, maang simpo, tapos na natawag nga si Basco gulpiada na sir nga ngayon doon kalimbawa pugada na si sir Taugol agi na sir pero kabaskur sa gayo ay matugag yun na kaya simpe ang balsa ng ilam pinakadako na isa kanina matong bagoong bulan pero bagoy na ay damo sila nga sakay baliduan ang gawal sa yung gamit kasi si Timan sang kuwan niya iya man simpe ilaman risiko kung ano matabo sila bisita iya maginamligan ang ilang mga bisita nga in kaso man nga kung ano mamatabo, safety man.
8: Ginguyod nilang
7: balsa. Or gaguyod na sir, oh.
8: So, bali, that time may mga bisita.
7: Oh, may mga bisita po, sir. Nga,
8: I mean, floating cottage.
7: Oh, mga foreigner kayo gila. Sir, mo itong time nga gina, bisa na bala na lang mga lumos. Amigo lang, kasi simpre, basi kung mapanik yung mga bisita, kung ano may mula sa mga balsa. Pero siya na pull out ang sir sila, ang mga bisita sa balsa na kuha na mo ito nag-proceed na kami doon sa ubo sa pagpangita.
8: So nabilin sa dito?
7: So nabilin. Sa provide lang kami sa idea kung dire sa ginanod sa side sa mga tahungan or pakadto sa lawod. Kaya ang karin yung tubig sir, pakadto sa lawod.
8: Oo.
7: Gano'y ang amo lang ginapangamuyo na dire sa mutani sa mga tahungan sumangit. Kaya kung dire sa mga kuha ka mga daan, makita sa. Pero kung sa dumarito sa siya sa lawod, tip-tip-tip-tip nga makita sa ramon yung masabay sa tukon yung pato ang kwansang hubaster mo.
8: Pagbuyod nila, di rin na sa mahigad
7: na. Pabalik na, pabalik na.
8: Sa mahigad na.
7: Nang gurba, dagil sa runa. Pabalik na sila.
8: So, paano nga, ano, nang, pero may madalong pang apart pagbuyod
7: nila? Dalong-dalong ba, sir? Puro pa sa tubig.
8: Oo.
7: Nasa ay dalong din siya. galing ato nga time gulpiada gilang sa nga natawag ng pugada nga natawag kaya nagaloon ka sa ngilat gulpi na din hangin gani wais lang prepara doon hindi lang ko ka isipin ko na tarantara mas intra yung mga pinsa niya nga makasipti man lang yung mga nakasakay sila bagsa kasi intra mo naman ilang trabaho hindi mo yung mananta lang yung masipti ang nakasakay ang problema lang
9: napahigad ng bansa
7: ang problema lang nasipti man doon ang iyan mga bisita siya nabili
9: pinano sila gagawin lalo
7: sa nakabalas balay sa asal ka pambot ang napagawin siya
9: pinano sakay siya ng pambot
7: ang sakay sila sa pambot balik sa langit
9: ah siya lang man
7: o isa lang sa mga may gagawin sa siya pala siya aras sa balsa mismo
9: sa balsa sa mismo
7: kumbaga doon siya lang assistant ko lalong kwan ang problema at lang mga pangigot o walang mo ang kla, ilang trabaho. Kaya ang sa baroto, hindi ka mag-operate mo sila. Ang oh. Nagaguyot nga na kayo lang yung baloan ng ngayon mo, kayo yung istong na kami. Sa hindi ka mo ito na
9: sa nauto.
7: Oo.
9: Kayo may mga guest, wala man ka ba ito? Hindi ka pala na sa
7: nauto. Away, may magpababala. Sir, kay basa, magpanik. Wala kay hindi basta basta guyot. Sir, kaya ang humas, gragit mas ko. Ito halos yan, hindi mo lang usan. Pabalik yung babaw, ang kwan ng balsa sa kabasugon. Wala nga mintas ka, no, hindi ka lang kulang hindi na makakibalo ang mga guest, hindi mas mo na parang tayo, hulay.
9: Mga pila ni Pangidaro, isang sining staff?
7: Sa tulog niya gina, sir, ako na batiyan, do 47 pa na edad si Nino.
9: Dugay na ni siya, di ka trabaho?
7: Oo, dugay na siya, sir. Kari madiya ginikan ng kakwan, ga ubra, pupunta na siya di sa mga tiyaw, sa mga mga mga mga mga mga nagdimalas din siya sa iyang trabaho nga binawiang siya sa gabuhay sa pang tapos hindi na sa trade niya nga sumasko nga natawag na iya mang indipenderan ng iyang trabaho sa
9: kwan oh. Okay sa subong ano padayon pa
7: kasi sa subong sige pa ang pangita sa bus kay tumabala man sa anong oras na ma-retrieve ang direksyon ay patulong na eh ay mga nagulat ang medisang report sa ito man itong postcard sa tunga sa tunga hindi naman kukupod sa kabanya at sa tunga lulig
9: so magluwas sa postcard anong mga responders sa buong bang
7: ito sa CD at YouTube o sa Facebook
9: pisalis ang barangay gari man sa buong
7: o kami man sir ay kung siya Pablo Bartosilio ay kung siya Binigun at Limidina kaya kung siya Dario Nisa kaya si Kapsubong ang kami lang dari kagina ari man din nakanto ma si Konsyal Isidro Aragon gani nagbulos-bulos lang kami ka para sa ano ano ang mga problema ari kami ga sa batsang ilang
9: sa liwat na pasado na una init diyan ng
7: mga mugos
9: ron sumali sobra na din pa oras na nakaligan
7: mga apat sir apat din mga ay wala ka mga kami ga pangayo ang makita sa buhi ang amo lang nga tani ka marikubat nga daan para masipte mai mo sa manang amo lang iyang bantay isang sa malayo pa sa nga pagkita mo ba siya mabuntay na nga kung ano ang sitwasyon na niya pag narikubat na mo kaya wala naman kami gala ang mga bulat siya kasi siyempre inuras naman si sir.
9: Thank you.
6: Na batian no kaki Fibroldan ang pahayag no ni Kagawad Dario Ernesto sang Barangay Kagay nga dito man no kahapon nga ano man no nagamonitor pa sa mga rescuers kag mga pisyalis man sang barangay nga nagabulig para sa pagpangita sa sining empleyado sang Palina Greenbelt Eco Park kag ara man no ban nga mga empleyado sang pagpadulong naton sa area kagabi apang nagapamaliban man ini sila nga magpagwa sang pahayag bangod sa suno man sila para giridad nila nay nga makita ang ilaman sining upod kaki Five Roldan kag dugang pa naton nga nagather nga information sa lugar posible patani bala nga nakalutaw ini nakabutwa kaki Five Roldan kun naging soksok ya ang kay may mga life jacket sila no suno des sa lugar man kaki Five Roldan nga nakaano man bala sa ila naka kumbaga part na nila sang trabaho nga tiara dira man ang may mga life jacket pero wala yan nasuksok sa mga tion rason nga ti why na iniya makabutwa kaki Five Roldan sang mag ano ini siya no mag lumpat tuyo man tani nga higot na bala ang balsa kaki Five Roldan kag amugin nga tion naghangin sang gulpiada gid nga mabaskog ang subasko kag dugangan pa mabaskog ang current sang tubig, no, sa Subong, galaom sila nga ti ma ano man ma-recover na ni away pa man ta kahibalo kay Five Roldan, no, kun ano ang kahimtangan sini si Ayhan nang buhi pa ni siya o kun wala na sang kamuhi kay Five Roldan kay wala pa gihapon makit-an tubtob Subong kag padayon gihapon ang search and retrieval operation sang mga rescuers kati Five Roldan.
4: Were you able to establish kung ano you're trying to say nga inughigot na ang balsa? Kay kung ihigot mo ng balsa para hindi na maano, but silingon lapit ka na sa pangpang. Ano sa kalayo sang ginapatian na hulog ka K5 Darren? Kaya ti na mention mo kag sa interview manughigot na siya sang balsa. Ano sa kalayo sa pangpang?
6: Kaki Five Roldan, no, ginatinguan man naton gid nga ma-picture out ang panaysayon si ni Kagawa Dario Ernesto. Gintudlo yan, no, ang area ara na gid sila sa may higad, no, sa Corbadahon kaki Five Roldan. Nakita naton pagpadulong naton mas serum na abi that time nagunas sa bala kaki Five Roldan. Wala yung romantisi para kahit isang time nga mapahigad na sila, madalong pa ang tubig. Ara naging sila, no, lapit naging sa may gintudlo ni Kakagawa Dario Ernesto, ang Corbadahon nga area, may mga bunod bala kay Five Roldan. Diragid sa may higad. Hapang sa among tion, madalong gali ang tubig. Kag sang ihigot na niya, tuyo na niya nga higot, gulpi lang nga nagbaskog ang hangin magod sang subasko kag nag ano man, no, dugangan pa nga baskog man ang current sang tubig kaki Five Roldan, no, malapit lang gid, no, siguro mga pila lang gid lamang ka hindi lang naton maano maka metros way kita na nagpadulong gid sa may uloonhan sa area kay kagapon, no, kaki Five Roldan ang ano na bala, dulom o kon manugab inasang aton man dito nga pagpadulong kay nakita naton nga wala man dito sang tawong area kag ang ila sini nga priorities sa padulong na sa lawod kay wala gid ginakita no dito sa misuba nga area ginapatihan nga posible na anod gid sa lawod gid bala kay ang Palina Greenbelt Eco Park gali kay Five Roldan ang iyagid nga ano na bala ang saunhan ang lawod na gid o kon dagat kaki Five Roldan.
4: Okay.
6: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Sini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinita Kokon Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ini si Kaki Five Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos.
4: Nabatian ang balita ni Kaki Five Darren Henson na nagikan sa Barangay Banika. Well, trying to check if ano ning pangalan ni alias Rogelio, mga ka-K5, alias Rogelio, 47 years old, taga Sitso, Kablatan, Barangay Kagay. And we're trying to establish, ano na sa kalayo? Okay, ginambal, taga inughigot niya na ang balsa, pero ano sa kalayo? Halin sa higad. Kay nakatry naman kita dira sa kay, kag-join da sa river tour. Mga ka-K5, kay sa unhan sina, dira na nagasugataay ang tabang kag-alat nga tubig. No, gasugata ay ang tubig galing sa suba kag ang dagat mga ka-K5. Kag ang area nga na ang ginagyan na sang balsa mga ka-K5, may mga portion actually nga madalom kag may mga manabaw. Isa gani may mga ido pa na da nga nagalagas, no, kon medyo managubas ubas na may mga ido nga nagalagas sa nagaagi nga mga balsa kiti manabaw na mo galagas kay nagapangayo sang pagkaon. Isa sa mga faktor nga ginalantaw ta ang gulpi nga pag kwani pagkusog sang hangin kahapon. Why man wala pa mahibaluan kun bala basi nalipong ini or whatsoever kay ang presumption ta once dira ka nagaobra kabalo ka maglangoy. Pero ano nga mga faktor nga why to sabi ka panguyapot mga ka-K5 or nagresulta gid ya mga ka-K5 sa disgrasya ning natabo sakay Rogelio, thank you gid ka-K5 Darren Rogelio Dinaga, no, taga Sitso Kablatan, Barangay Kagay mga ka-K5. Kaway gid wa ka salbar. Actually ka very kwan, ka very accommodating, no, very warm sila mag-welcome, no, mga taga River Turda. Mainit gina sila da mag-abi-abi. Kag nag-serve ini bilang palangitanaan nila mga ka-K5. Ang makita niyo na sa footage, so, kita niyo, paki-widescreen partner, ang makita nyo na sa footage nga nagasiga, kuna na, bara, ang mga settlers na nasa may barangay bara, mga ka-K5, makita nyo, dira, along sa Kagay, mga ka-K5. Tigin kuan gini kapo, no? Nagpatingwa gini pagtaob na liwat, nagtingwa sa paglibot, even paghubas kahapon, kay mas nahupusan sila kung nag-ugdok man sa abi, sa labno. At least makita mo paghubas. Ugaling ang ginalantaw diri, posibli inanod ini, it's either pakadto sa dagat or pasulod sa Panay River, mga ka-K5. No? Pasulod sa Barra, mga ka-K5. So, kabay pa, or basi na lipong lang ni si Rogelio Dinaga, basi may mga nakakita manda sa inyo, okay, i-report nyo lang immediately sa mga otoridad. We are still hoping and praying nga yari lang ini sa maayong kondisyon, even though nga gin-declare na ini sa mga otoridad ngang ila ginakandak right now is already search and retrieval operation, mga ka-K5. Oh, kabay pa magbinuligay lang ni sa pagpangita, kaga hopefully, no? Hindi ta madulaan sa paglaom, ngara lang sa mayong kondisyon si Rogelio Dinaga, mga ka-K5. Taga Sitso, Kablatan, Barangay Kagay, no? Na palangitan nila dang pag... pero mayong handling nila sa mga kwani, sa mga bisita nila para hindi makakosang panic kay base karon kung alert toto sila sa mga staff man sang river tour, kag magpanic man ang mga guest nila. O, kagbasi, nagdako pagid ang numero sang kasualidad. May to, calmly, gindil nilang situation calmly, kag atob-tob nga maka-disembark ang mga guest, mga ka-K5. Kag dito, immediately naghulag na ining mga staff sang river tour, mga ka-K5. Dira sa, Palina Greenbelt Eco Park, mga ka-K5. So, let's all hope and pray na kabay pa masalbar lang ni or ara lang sa mayong kondisyon ining si Rogelio Dinaga sang Sitso, Kablatan, Barangay Kagay. Pagbaliktan diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga panumdo. Foro de los Pueblos.
10: KK5 News FM. News FM.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas mga butika! D3 Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
14: Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Pag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
4: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir JP, ti layo ka sa akoan bulag
2: Oh.
4: Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir JP, ang hindi man seryoso nga problema sa mata.
2: Gusto, correct.
4: Kung ikumparar sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir JP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng iyong mga panulukan.
2: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
4: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Tama na, permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gid yang makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, do in the inborn, no?
4: Siguro
2: pagkabata,
4: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, may kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
2: Oh, abi mo migraine, gali sa mata mo na, no?
4: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
1: TTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Posto.
4: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or pure C.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpas ang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
4: Sigurado daw mo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
4: Gapabata, gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
2: Oo,
4: tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, 2 months kataas ang oxidative stress.
2: Radiation.
4: Free radicals, tugas ang radiation nga ga-apikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang mo. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
7: information,
4: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses,
4: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
2: Correct.
4: Damor nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone niyo yung mga bata. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag mighty si kag
2: pure. Otherwise kaguba sang mata.
4: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress tugas ang radiation. Amo lang japo na maguba. That's why importante nga mainom giga sa imong DTX 500, mighty C or pure C. Kung gusto ka, hindi dali mabulag.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow! DTX 500. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Yari ang isang regagamit sa Mighty C.